0: Brigade, Philippine Army, 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malay Balay, Malay Balay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malay Balay, Dental Department, DA Malay Balay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Malay Balay City, Bukidnon.
3: Bullseye! Balik na mga pinalanggang tigpawinaw sa panag-uban sa programa ka Bullseye! May kabuddag ni katropang D. Binalaw, shout out Peter Hope! May kabuddag niya ni Peter Hope, mga tropang nabidaw karon sa 11.7 sa FM, bukido na kalili pagka sa itong Facebook Live mga katropa. Si Sierra Ola Imperado, maimbuntag, good morning sir sa tanan viewers og listeners sa XFM Bukidnon. Salamat. Bay nga buntag si Raul Imperado no. Diri sa tuag Barangay Utso, Malay Balay mga suking tigpaminaw. Sa di patawo padayon sa gisgutan mga tropa. Ato sa ning ipalusot kining unang bulyada sa mga balita karon ka buntagon. Ini mga tropa, ga-report mga suking tigpaminaw, bagong himugso, nakaplagang wa na'y kinabuhi dito sa lungsod sa Talakag. Report pinagi ni katropang Hani Lotabio sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Nakaplagang wala na'y kinabuhi ang usa ka bagong himugso nga batang babae nga giputon sa garbage bag o giabandona at bang sa Municipal Plaza sa Barangay 2 sa Talakag, Bukidnon. Alauna 20 sa hapon, adlong Domingo, Hulyo 19, 2016. Ang local government unit sa Talakag niyatag usab og maayong haya sa ginganlan nga si Baby Angel o kasamtangan kining gihaya sa St. Bernard Funeral Homes. Giimbitahan sa LGU Talakag ang publiko o sa gusto nga maghatag sa ilang katapusang pagtahod o pasubo sa pagbisita sa haya sa masuso. Samtang wala pa'y pinal nga detalye ang seremonya sa pagpalubong sa bata tungod kay wala may kabanay o legal nga nangangkon. O legal nga nangangkon kaniya ang pagpalubong pagadumalahon na o pagagastuhan sa lokal nga gobyerno. Nanawagan karon ang mga otoridad kung kinsa nga dunay impormasyon kabayan sa posibleng nagbilin sa bata sa lugar. Mamahimo nga mo koordinar sa kapulisan sa lungsod. Mga katrupa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumarog Santhon Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mopalig-on pa sa immune system. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Daghang salamat katropang Nilo Tabios si Buga Report. Unsay rason sa inahan mga katropa nga gibilin man sa Dublin at Ubangans Plaza mga tropa sa Mauga Lungsod kiningyahang anak mga tropa nga gisulod sa garbage bag mga suking tigpaminaw. Posible bakahang biktima ni sa panamastamas ang ginikanan o di bakaha mga katropa kinig mao nga ginikanan si mong bata mga suking tigpaminaw wa masayod ang ginikanan ini o dili gusto mahimo mga tropa ang mamabdos ba. Kada ang itong di punta pwede pero nahitabo naman mga suking tigpaminaw. Grabing gaba ni! Grabing gaba ni mga katropa. Kini nga pag-abandona ni mo. Pagpatay mga katropa sa bagong nahimugso. Grabing gaba ni mga suking tigpaminaw. Wa pa siya makakita kung unsa ka nindot ang kalibutan mga katropa. Wa pa siya masayod kung unsa ka krakot ang ubang politiko sa nasod. Ikutluan na mga katropa o gakinabuhi. At kabalo ba? Pag-abot sa panahon mga suking tigpaminaw, unsa may profesyon nga mahimo o makabot nining bataa. O siya, posible, mahimo o nining doktora, abugada. O unsa pa man mga katropa nga yahang gustong kabuton si kinabuhi, pero gihimo mang gihukman mga katropa sa usa kahinahan. O niya karon, wagin nintaw kasayuran mga tropa nyo. Pasalamat na lang ta sa Mayor Reslungsod sa Talakag, Mayor Sulatan, mga suking tingpaminaw. Nga, mao na niya may plastar mga katropa sa haya mga suking tingpaminaw sa bata. Kinig, ituyo maginigbilin sa inahan mga katropa diya siya maong dapit. Aron daling makitaan o maplastar mga tropa. Kamalumin ko nga nagtanaw karon sa Facebook. Mga post mga tropa, kita nakakita mga ginanginahang nagbilin ani. Nakita ni mga tropa, si Arog wag ika kumuta si Mungkonsin siya da. Ini grabing gaba ni mga tropa, parabi palami mog banat na himuhimo ani gipaningot mog ayo pagkahuman nga neon ra ninyo. Wani klaro ni ngani mga suking tigpaminaw. Grabe pa ninyo kada kiyo juna, I love you. Ni pagkahuman nga naon ra ninyo. Ani mga katropa, kun dili andam mga suking tigpaminaw, dili sa tuyuan nga isulod ng idusak-duslak nga dra. Di kay paghuman mga tropa, dunay kinabuhing masakripisyo tungod lang sa uwag nga di pa man kaya ang barugan. Di mga tropa ba? Gabaan nambut lang unsa kay laom nga rason nganong gingon ana mga tropa sa inahan ng iyang anak. Arog wa ka na konsensya na ate. Arog wa ka na konsensya na unsa may imong rason. May rason mga katropa no. So mga suking tigpaminaw, napadiri at suning liliyon kay basing sa pikas ni nagliliban niya wala diay. So dirita sa atong dugang nga gihisgutan gaganiha at sa atong paminawon mga katropa katong maong nga video. Kato laging giingon nga pagpangisda lang mga katropa kaning pamaso lang ba no. Kining bank records ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, sumaha pa si pinsa, klaro nga fishing expedition o namaso lang ang prosekusyon sa pagpangayo sa tanang financial records ni Vice President Sara Duterte. At sa paminawon, mga suking tigpaminaw.
6: No, our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito, kasi lahat na ng records siningi, pero hindi naman matukoy, which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. So, pero dito, hinihingi natin 20 years worth of records. And then, paano po yun?
7: I'd like to start this discussion with a question that hopefully will allow our kababayans who are watching, listening, to understand the situation. Of course, I pose it also to the parties. If the government had in mind that there's a business, and of course, a particular businessman or businesswoman who is violating a lot of laws pertaining to the operation of their business, be it customs law, BIR, regulations, can they just proceed and pwede ba silang basta na lang mag-request ng dokumento o mag-file ng kaso na requiring the businessman and the corporation to produce those documents? Pwede ba? So yun ang pag-isipan natin, no? Kasi yun ang tanong eh. Similarly, ginagawa ko lang ng ibang analogy para maintindihan ng mga kababayan natin. So this is the essence, dear colleagues, parties, of the principle of due process. This is ingrained in our constitution. Totoo po na may karapatan ang gobyerno at obligasyon ng gobyernong patakbuhin ng maayos ang gobyerno, but it is always with due respect to the rights of every individual Filipino. That is the right to life, liberty, and property. So bago mo sagasaan yung right to life, liberty, and property, siguraduhin mo lang na may basihan ka. Yun lang naman ang sabi. So of course, ako, gusto ko talaga na maayos ang patakbo ng gobyerno para if somebody's life is also in danger, then government has to step up and prevent somebody's liberty kasi nga, sinasagasaan niya yung life and liberty ng ibang tao. So it's a balance, no? I think we can all agree it's a balance. So I want to go straight into a landmark case and I will ask both parties for their legal opinions on it kasi it is a legal proceeding. Pero gawin niyo lang simple para hindi masyado complicated para sa mga nakikinig sa atin. So in the landmark case of Stonehill versus Diokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted, and the Supreme Court discussed 2 points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa warrant. Warrants that leave it to the discretion of the officers serving them to decide what to seize or general warrants are outlawed by the Constitution because they place the sanctity of the home and privacy at the mercy of prosecutors. So sinabi dito na kailangan specific. Take note, warrant ito ha. Supina naman ang pinag-uusapan natin. Alam ko po yun. Pero I'm pointing it out kasi ang magiging tanong ko later on is kung relevant ito sa kaso. Okay? The other principle that was established in Stonehill versus Jokno was the exclusionary rule. Evidence obtained through an unconstitutional search is inadmissible for any purpose in any proceeding. Ito po yung tinatawag na the fruit of the poison tree. Pag nakuha mo yung information dun sa bawal na paraan, kung ano yung information mo, bawal ipakita yon. And this is where I need to get guidance from the presiding officer. If I'm allowed, I don't have to name names, to share the discussion that we had in caucus, para lang mabanggit ko na ito yung mga provisions of law na napag-usapan. Am I allowed to do that? Would you like me to approach you? Please let me know, because I will abide. Basically, because ang nangyari is we had our own discussion, and I want to mention the provisions of law that we discussed. I don't have to mention names.
8: The lady may proceed.
7: Okay, thank you. So, tungkol dito sa exclusionary rule, ulitin ko, fruits of the poison tree, dun nga sa aming very open discussion, and I thank many of our colleagues who were I think we engaged in a fruitful discussion for some, not for all. I think yung iba talagang gustong makipag-debate. At di-debate kasi gusto ko rin matuto, no? I think all of you will attest na I also wanted to learn from all of you kung anong perceptions nyo sa batas, kung ano din yung sinasabi ng mga abogado nyo. So dun sa fruits of the poison tree, sabi ko, kung yung pinanggalingan ng mga dokumento bawal na kunin ng basta-basta, then paano mo gagamitin? And meron kasing observation na lumabas na kasi yung documents na yon sa House. So nakita na ng publiko sa House. So sabi ko, pero if I will look at, and this is where I will pose the question to all of you, no? Medyo layered eh, so pasensya na sa medyo complicated. Yung isang concern ng defense na nabasa.
3: So ato na ipadayon unya ang mga suking tigpaminaw kay 30 minutes ng taasa. Oh. 49 minutes, hurot ang sa kaoras. Naminaw karon si Ati Irene Dundiog. Katropa, morning, uyon ko atong pamahayag ni Robin Hood. Nga buksan na natin ang atin, lahat-lahat na politiko. Kanagin ate, kung musugot po ning uban, nga doon na po ipang tago. Kanapod, kung kining adunay mga kalimbigitan, mga katropa, di man po na sila musugot. O di sila musugot, mga suking tigpaminaw. Karon mga katropa, naay mga pangutana dire. Kung tugutan sa korte o committee nga ukbon ang tanang financial records tungod lang sa pasangil, dili ba kini delikado para sa katungod sa privacy o privacy sa bisan kinsang tao? Ikaw, sa may tanaw ni mo ani? O mga kaigsuunan, mga katropa na minaw. Or basin na doon na tayo mga kaigsuunang patudlo, magkita ka di man tayo abogado. So mga kaigsuunang mga abogado. O, kini, manindot man nga magpatudlo sa tanong sila, ha? Kung himuon ni nato nga to sa vice presidente karon, nagpasabot ba nga sunod ani ang gobyerno? Ha? Ang gobyerno pwede na sab mukalkal sa bisan kinsang pribadong account bisag walay klarong krimen nga napamatud-an. Separation of powers o due process, gilatayan lang ba? Sa imong tanaw nga naminaw. Oh, daghang matag mga bright karon mga tropa, mga listeners. Kabalo man ko daghang mga suwestyon ani mga tropa ba? O na mga katropa no? Nganong si Vice President Sara Duterte man ang gigisag maayo karon? Gisingil ba siya sa iyang mga kanikalyado? O tinud-anay ba gini nga paggukod sa hostesya? Mauna ipangutana mga katropa. Nganong siya raman ang gisigihan og singil karon? Dili ba o siya lang ba ang naka ibutang nato nga nangawkaw sa kwarta? Ibutang lang nato. Example lang na mga tropa. Yung man tay sakto basta mo ta kita ang gikawkaw gyud niya. Siya lang ba ang nihimo? Sa ingon ani mga tropa ang pamaagi sa kwarta sa kaban ng bayan? Siya lang ba ang nangawkaw sa kwarta ng bayan? Nganong siya raman ang gigisa o pag-ayo karon mga suking tigpaminaw? Ang pangutana sa kadaghanan karon, pamulitika balang kini o pamulita balang kini aron madismantle o maguba ang iyang ngalan sa dili pa ang sunod nga eleksyon? Nganong karon man lang ninigawas kung fishing expedition man gani ni kinsa may nagkupot sa bino nga gusto makakuha og dakong isda? Muna'y pangutana. Muna'y pangutana mga suking tigpaminaw. Atong utrohon para masabtan sa kadaghanan. Ang pangutana karon sa kadaghanan, pamulitika lang ba kini aron madismantle o maguba ang iyang ngalan dili pa ang sunod nga eleksyon? Nganong karon man lang ni gawas kung fishing expedition man kini o gani ni kinsa may nagkupot sa bino nga gustong makakuha sa dakong isda? Muna mga suking tigpaminaw, ha? Posibleng pamulitika kay kini nimbuto magud ni mga tropa nga mas gipaspasan pa pag-ayo kini mga tropa ning impeachment trial mga suking tigpaminaw.
8: VP Sara absuelto o konviktado. The impeachment coverage.
3: Gipaspasan pag-ayo mga katropa kining impeachment trial human nga sa kung nakita ba human mga katropa nga mideklara si Vice Presidente Sara Duterte nga mudagan siya sa 2028 isip presidente sa nasod. Nya daghan man kay diha nga daghan kay diha mga katropa nga maligsan mapaninglan kung kani ang mulingkod mga katropa sa umaabot ng 2028. Daghan diyang mautingkay nga involved mga suking tigpaminaw sa mga kurakot nga naas pang gobyerno. So karon, pinahinay piang pangitaan og buslot mga trupa. Pero ang nangita og buslot, siya permenteng ipangitaan og buslot mga trupa. Pero ang tinuod nga mga involved, labi na gyud sa mga flood control projects, wa pa in town. Naalay pipila mga katropa nga nangapreso, Diskaya, o uban pang mga kauban na nang-involve. Pero nun ka, mga katropa, katudyong unod, ugat, punuan, wala mga suking tigpaminaw? Muni karon mga suking tigpaminaw? Ha? Sa balaod, ang nag-akusar mga katropa o prosecution ang kinahanglan magdala sa ebidensya aron mapamatud-an nga sad-an ang usa ka tawo dili ang akusado ang pabalikon og pangita og ebidensya aron mapamatud-an nga inosente siya. Unay mga tropa, paukay man noon. Kung ingon ana mga suking tigpaminaw o kayon ang mga bank records, dili lang usa ang imbestigahan. Tanan nga naa ang sa gobyerno. Tanan mga tropa, di ba? Pero pangutana mga god, aduna mga god privacy? Basing day, gano'y ang bank records mga katropa tungod sa negosyo. Mugin nga, di lang kita mag-apil-apil aning pamulitiko mga suking tigpaminaw. Kung aduna kay interest nga mo apil sa politiko kay gusto ka makatabang, dili politiko ang hinungdan para mutabang sa katao nga nanginhanglan. Pwede kang mutabang bisag wa ka sa posisyon. Muna'y labing tinuod mga suking tigpaminaw. Ganong mudagan mo ka? Gusto kong makatabang mo serbisyo sa katawhan. Pwede kang mo serbisyo sa katawhan bisa pagwa kay gahawirang rinda sa kagamhanan mga suking tigpaminaw. Tabang man imong tuyo. Pangutana na sad mga suking tigpaminaw. Pangutana, nganong ang dipinsa man ang gipangayuan og records aron mapamatud-an ang kaso sa prosekusyon? Trabaho sa prosekusyon ang mangita og ebidensya, dili ang mangayo sa kaatbang aron sila mismo ang maghimo silang kaso. Namaso lang ba kagayod ta ani? Maso lang magika ni mga suking tigpaminaw. Sumunay problema karon mga katropa. Sumunay problema mga suking tigpaminaw. Alas! Uy, nalapas ta. 20 ko. Aman, okay na na. 30 lang kumubuhi. Okay. 30 lang kumubuhi mga katropa. Ha? Dugang pa mga katropa. Oh. Ha? Gini mga katropa, ang opisina sa Vice Presidente mao ang ikaduhang labing taas nga posisyon sa nasod. Ang pagdumili ba sa pagpakita sa records, makatabang ba sa pagpreserba sa integridad sa maong institusyon o makadugang ba hinuon kini sa pagduda sa publiko? Simong tanaw? Ha? Pangutana mga katropa, isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod, dili ba mas maayo nga ipakita ang ehemplo sa hingpit nga kooperasyon aron mahilom kausa ang mga kritiko? Kung limpyo ang dunggan, nganong magpanuko pa man sa pagtubag o pag-atubang sa sabpina? Kanapod, ang kunay pangutana mga suking tigpaminaw, kita atong gibuhat diri, what time in pabos pikas, waputan in pabos pikas, natas nga, morning, aduna tayo mga balance and check, so may tawag ngayon, balance ba? Check and balance. Oh, di na takalitok, basta wapay pamahaw. Check and balance, sadri, muna pangutana ba? Isip ikaduhang labing taas ng opisyal sa nasod. Dili ba mas maayong ipakita ang ehemplo sa hingpit nga kooperasyon aron mahilom kausa ang mga kritiko? Oh. Kung limpyo ang dunggan, nganong magpanuko man sa pag-atubang sa sabina? Kana lang pod. Oh. Muna'y mga pangutana mga suking tigpaminaw. Muna'y pangutana mga katropa. Ang prosekusyon na masol sa laom nga sapa, apan pangutana na ba sila'y paon o igo lang silang nagpalubog sa tubig? Oh, namasol ba? Namasol? Kanang namingwit ba? Oh, namingwit mga katropa. Mura bitaw, giingon ta nga, isulod ka sa bulsa? Oh, ano ba? Oh. Kung masulod ka sa laang, impas ka? Oh. Kung walay gitago, walay kahadlukan, apan ang proseso, walay legal nga basyan. Kahadlukan ba gayod? Kay basin kitang tanan, sunod ang biktima. Tanawa na. Muna mga suking tigpaminaw, ha?
9: Happy birthday!
3: 27 minutos, milagapak ang alas 8 kabuntagon. Unya mga katropa, ato ning ipadayon mga suking tigpaminaw sa pagbalik. Mga katropa, labi na po gining bank o tax records ni Vice President Sara Duterte, dili pwedeng ukbon? Pangutana na. Legal counsel, misupak sa sabpina mga suking tigpaminaw. Standby mga katropa, tumakiksyonan, dunay problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, uban pang problema sa kidney, matres, kabayanan. Di na kanamitang mga kabayanan nato diyan nga maglisod sa pagpanganak, kaya doon nalagay problema sa matres. Sulayi mga katropa ang produkto ng Santon Plus Gold o di ba ka ang Santon Plus Herbal Capsule. Hindi nga kapsula, doon yung mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Standby sa atong pagbalik, mga suking tigpaminak.
10: Bullseye! Bullseye!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Plus Gold User, atong paminawan.
2: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Train, tumanggod sir. Hindi, doon akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko sa ete, batil, mahulog na nun ng cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pangsulay sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Doon niya, lukmal akong menstruation.
1: Santon Plus Gold, adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Yes to help!
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: RJ! Oh! Marika, ikaw mag-ambohake. Kay mga una ta. Okay?
5: Okay! Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
5: Gampo, today ka.
3: Exciting!
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
8: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kayo akong buhok?
8: Lagi, tama na ko sa ibog ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, marato na kaayo ni oy. Bayog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy budget ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
10: Kung inom na ako, puro kapad. Kaya panakit mo itong ako.
9: Juri, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabate. Ganyan sa itong plus gold, di tagaan ko, puro kapad. Panakit ka niyong marag nag-us-us din sa akong tiis. Dere?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
11: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik ko?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala yun?
12: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Magsanto Plus
0: Herbal Oil.
13: Garantisado.
0: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
13: Magsanto Plus
0: Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
0: Sanso Plus
13: Herbal Oil.
14: Sanso Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
15: Lami na kung kwa sa nang kopi, santong kopi mix kay sa una mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Yan na ganing buntag, santong paggabi mo, buntag na po, walay halang yung kutukuta. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa gusto yung ha, paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
14: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
16: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o barato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Denlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bullseye! Balik tayo mga suking tigpaminaw sung panaguban. May gabuntag ni katropang Rumi Butlig Usyo. Mayo gabuntag Sir Busing Agalon. Ay gabuntag na ni katropang Rumi Butlig Usyo mga tropa. Na nakalili karos nung Facebook Live. Badugang hanay sa to mga balita mga suking tigpaminaw. Direta sa ama-ama gidunggap siyang hubog nga stepson dito sa Surala. Report pinagi ni katropang ay Van Pulunan sa XFM Jinsan.
4: XFM Report.
5: Sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa barangay Kulunggulo, Surala, South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspect mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon o residente sa baong dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspect og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspect dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likaye ang bisyo, iprioridad ang kahimsog. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Daghang salamat katropang Ivan Pulonan, si Bugar Report. Lai ginabuhi daw siya mga tropa ang kining kuan mga tropa, no? The victims pagpagdunggab diha Surala. Stepson pagid mga tropa ang nahimong suspect nini. Dugang hanay mga katropa sa tubag balita. Mga suking tigpaminaw, Malaybalay City Agricultural and Fishery Council nagpahigayon og General Assembly Meeting. Sa ito na ito, report pinagi ni katropang Johnson Adviento sa PIA Bukidnon.
4: XFM Report.
6: Malampusong gikandak sa Malaybalay City Agricultural and Fishery Council ang ilang General Assembly Meeting sa Farmers Training Center ni adtong Hulyo 16, 2026. Giisgutan ang mga updates sa agrikultura ug kahayupan. Lakip ang kalambuan sa dairy industry ug ang panginahanglan sa patas ng farm gate price alang sa mga hog raisers. Gihatag usab ang mga update gikan sa City Agriculture Office ug giisgutan ang mga resolusyon, rekomendasyon ug umaabot ng kalihukan sa konseho. Natapos ang meeting pinaagi sa pagpasalamat sa tanang miyembro sa ilang padayon na suporta ug dedikasyon sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan sa dakbayan sa Malaybalay. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Johnson Adviento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
4: Bullseye! VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
3: Padayon ta mga suking tigpaminaw sa itong hisgutanan karoon na kabuntagon. Nagkuhan man tayo, naghatod man tayo katapusan. Hindi mga katropa, mga suking tigpaminaw, mauni karoon rin. Ani mga suking tigpaminaw aga dugang hisgutanan na to karoon na kabuntagon. Kalabot lagi ning pag-utingkay mga katropa sa bangka ang tax records. Mga suking tigpaminaw, mitingog na ang kampo sa depensa. Mga katropa gagihulagway nga usa ka dakong fishing expedition buot ipasabot na masulang sa laom nga sapa kining mga o kining lakang sa prosecution nga pangayoon ang tanang financial records ni Vice President Sara Duterte. So karon mga tropa, kini karon ang sipa nga reaksyon sa kampo sa depensa nga mga katropa human gipangayo sa prosecution ang tanang financial records ni Vice President Sara Duterte. Matod sa depensa, klaro kuno kini nga fishing expedition buot ipasabot kay wala man silay gigunitan nga solidong ebidensya. Magpabulabog na lang sa magpalubog na lang sa tubig nga mo nga mamalintong basin di ay na makuha nga buleng. So kana ato sa nang ipletom kani kay paminawon sa tukadjot mga katropa kay Snuiber nataman karon larga birada
7: with the position of the prosecution na hindi pa naman pinag-uusapan ang admissibility sa puntong ito. What we are questioning, no, is really yung subpoena mismo po, no, dahil sa atin, sa ating pananaw, ang isang subpoena, at hindi lang sa ating pananaw but even under jurisprudence, meron pong requirements bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yun.
8: Mr. President, before I make I inquire and pose some questions to the prosecution and the defense, may I also raise something, Mr. Presiding Officer? Gusto ko lang pong malinawan tungkol po dun sa procedural aspect, Ginoong Pangulo, dun sa motion na ito. Kasi sa regular courts, hindi naman po unusual na ang isa pong motion ay i-grant in part at i-deny in part. Depende po sa legal and factual basis ng bawat relief na hinihingi po, Ginoong Pangulo. So, pwede ko po bang malinawan lang, Mr. Presiding Officer, tama po bang sabihin ganun din yung kapangyarihan ng ating impeachment court? Maaari po ba na suriin ang bawat hinihinging subpoena ng magkahiwalay at magpasya po batay sa legal at factual basis ng bawat isa sa halip po na tratuhin ang buong motion bilang isang all or nothing proposition?
9: Tatratuhin ng hukumang ito bilang nag-iisang motion, ang tag-isang motion na inihain ng prosecution. They only filed two motions, Senator Judge Villanueva. And the court will act on these two motions separately, regardless of the number of issues or sub-issues underneath each motion. The reason is simple. Because the court should be a passive body. By amending the motion into several parts and voting on it separately, we are essentially acting as if we were one of the part.
3: Sa ato pagpadayon, mga suki gatig paminaw, kinilagay nga mo ni kaganiha, kaduhag hisgutan na nata, ang bank og tax records ni Vice President Sara Duterte, dili ba pwedeng ukbon? Legal counsel misupak sa subpoena. Nani, nara, kod na muna mga tropa, nindot ni mga tropa nga mga pangutana. Kung tinuod nga nay ebidensya ang prosecution, nga nung ang dipinsa man ang ipangayuan ninyo og papilis aron maoy muhimo sa inyong kaso. Trabaho ninyo ang mangita nga nung namasol man mo sa nataran sa inyong kaatbang. Apan sa pikas nga bahin mga suking tigpaminaw, kung wala po'y gitago, nga nung magpanuko, nga nung dukadukuhon man og hatag ang records kung limpyo ang dunggan. Mga katropa, mga suking tigpaminaw, kamo sa inyong pagtanaw ini mga suking tigpaminaw, ha? Kini ba, usa ka pamulitiko lang ba ni? Sa inyong tanaw, mga katropa? Sa pamulitikaw, aron pukanon ang usa ka Duterte? O seryoso kini nga lakang para sa transparansiya sa kwarta sa nasod? Ha? Mo ba kini mga katropa?
10: Ayaw call!
3: Muna karon, mga katropa, uyon ba mo sa dipinsa nga pamasol o pamulitika ra gayod ni nga ilaha? O pabor ba mo nga ukbon gayod ang records aron makit-an ang kamatuoran? No? Kun kamo ang prosecution, husto ba nga mga mangayo mo og records akusado o tibailhan lang nga huyang og binuang ang inyong kaso? No? Utana na mga suking tigpaminaw. Utana na mga katropa. 47 minutos milagapak ang alas 8 sa kabuntagon mga katropa. May gabuntag sa itong mga kaisyundan karon na nga nagpaminaw. Basi na makatext mo dyan sa itong hotline number mga katropa. Kinipod o, kinilaging ingon ta mga suking tigpaminaw. Mga katropa, kinitog pag-isgutan karon, ato di ipadayon, uma. Kaya naapaman po tayo mga higayon, mga tropa, kay karon, ikawalo Oy, imagino ninyo mga tropa, Hunyo 21, walo pa ta kalingkuran mga tropa na sa Senado? Walo pa kahiringan mga suking tigpaminaw ang nahimo mga katropa na kaghapon gulay gipresentar nga witness. Unsa ka karon ang lakang o unya mga tropa nga mahitabo sa magpadayon nga ikawalo nga hirig garog adlaw mga suking tigpaminaw. 48 minutos ang milagapak ang alas 8 sa kabuntagon na mga katropa. Atong mga katropa nga magpahinlo sa ilahang sakyanan. Mga katropa ha, adto na ta sa 4F Car Wash, barato nga bayad sa pagpahinlo sa mga motor. 100 ra, sedan 180, ang van 280, high roof 300, pickup 230, Raptor 250, SUV 230. Ang minivan mga katropa 180, ang services blower, vacuum o tire block mga katropa uban pa. O yan, dili lang na sila car wash ang nadiha, napod sila ay pabangan nga sakyanan. Sa barato nga presyo, libre 2 ka oras mga katropa. Ang lahang 24 hours sa van, 3,000. Ang 12 hours, 2,500. Ang washing charge, 280. Ang pick up o SUV, 250. 2,500 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours, washing charge, 230. Ang sedan mga katropa, 1,500 ang 24 hours, 1,000 ang 12 hours, 180 ang washing charge. At doon na ni boundaries mga katropa. Balinguan, Noriga, Damulog, Initaw, kailangan outside boundaries, dipindis kalayon, mag-add ka og 500 to 1,000 pesos. Pwede mong magpabook sa inyuhang, kung kamo mag-abang og sakyanan, pinaagis lang cellphone number 0970-287-2613. Na po isa ka number 0915-541-3653 mga katropa. O sa pagigulat, makita sila sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City. Basta sakyan ang maabangan, 4F's Car Rental. Sa problema sa kahugaw sa sakyanan, 4F's Car, Car Wash mga katropa. Ipanagyan ni Mr. and Mrs. Abilia. Alas 8:50 sa kabuntagon mga katropa, itong pahimangnuan ang lima ka mga members sa class nga mitaliwan. Kumpleto na natong nahatdan og tabang mga suking tigpaminaw. Daghan kayong salamat sa mga class members and coordinators, mga katropa sa inyong tabang. Unya atong sublion ang produkto sa Yes to Health Incorporated na adri sa tuang sibianan mga katropa available. Available diri sa tuang sibianan mga katropa mga produkto sa Yes to Health Incorporated na. Ay mo kaulaw makita ta diri sa Purok dili Purok ko kabalo si Purok diri. Sa Carbajal Street, mga tropa, Barangay 8 at Bang Tasnovo, nata sa second floor, ang atong landmark dere, mas ilado sa una ang PhilHealth, karon sin Peter na, namis sa ibabaw mga suking tigpaminaw. Saka mo dere, na ato mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Muadto na ko mga katropa, kaya doon ako importanteng lakawon. Importante ni. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Abuaga Station Manager katropang Miss Rusty Marie Cudino, katugbang sa Pikas Lawa katropang Rostom Villapranca. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jotan Lee Suriano Muingon, ang pagkabot sa ustisya kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag! Bukidon, dalay gud ang Dios kanatong tanan. I love you. Bukidon. Bullseye. Bullseye.

0: tropa.
1: Exciting!
2: Mga katropa! Exciting dito! Andito na ang pinakabagong radyo! XFM! Katropa mo!

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, then to my good sir, hindi ba akong binuran nga dugo. Dugo na po, nabalata ko sir, kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakikna ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal akong menstruation.
0: Santong Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zatone Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako diya si John Chris, taga-barangay Dakko, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawanan na ako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kaya na nga pinaka, o nga nambal pa dyan ka.
0: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong na iwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. Walang nakita ka na kong improvement sa lawas.
5: Sulayi ang Premium D3.
6: Premium D3.
5: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
6: Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga adunay fat-burning properties.
6: Premium D3.
5: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
6: Premium D3.
5: Mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime dinhi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko taptan og sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tubar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahubog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na maligtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po ka ni Kuwe.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Turbo food supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa pa construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kap, uy, always ragya po na time para sa labing-labing kay misis. Masekreto na po, Turbo food supplement for men. Believe kayo sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis ka.

0: Red, malang istorya pa ba ito?
1: Ako kasi lang ina, sige dapit, takay din may tagsa ka kape, kaya pantagaan mo muna yung tagsa ka ba?
0: Bito, pamatunin ninyo na ako na minaw mo.
1: Ipadala na mga SM, kung kinsaman mo rin ha, no?
2: Sana all, atagan o kape.
0: Aba, oy, Uncle Jars! Aba,
1: si Uncle Jars, dili na si Kuya Dars.
0: Dili na si Kuya Dars, si Kuya Dars, ma'am, padong naman tumabayon.
2: Si
1: Uncle Dars, dugay pala siya.
0: Bayon tani bro, laki lang din ako. Bayon tani bro, laki lang din ako.
2: Magamaling na ipakili ni Mr. Paliobis sa itong Facebook page. Bisa, XFM 107.1 Tago. Paki-like and share.
1: Paki-toplok sa subscribe. May nalang mo, taging-ting di ang 99.
0: Yes. Sayang, son.
1: Sayang, oy.
0: Sayang, maloy, son. Ay mo, sige, garawag-alawagaw diya. Punta, tanaw mo niya. Pag kumad, di mo mo share, di mo mo subscribe. Aba, si Larsan yun ang tanaw. Bisa kayo nagtan.
1: Watching siya.
0: Watching.
1: Oy, watching si Larsan yun.
2: Aba, mura na naman ang tagunom.
0: Lima nga, lima na lang. 5,000 live viewers sa mga katropa.
1: Ato ang watchingan, siguro na para malag.
0: Watching it, be watching it.
2: Ano po nito ipawatching kang Ralph
0: siguro? Ay, Ralph, pawatching na, Ralph.
1: Ato si, kung ano, si parin Bong po siguro. Bong, watching it, Bong, para naghanta.
0: Bong.
2: Sa kinjik-injik.
0: Ay, sigtatasan ang mga CEO, kinjik-injik niya, Bong. Eh, pakiwatching lang sana niya, Bong.
1: Watching it sa Bong.
2: Ay, murag, aksyon mong basa akong likod, Maring, oy.
0: Ha?
2: Aksyon naging basa, Maring, sa singot, Maring.
0: Nang siyong basa?
2: Anyway, ato
0: wet na ikay kang.
2: Yes, very wet.
0: Si Josepina Tinambunan o si Wilma Makin, salamat kayo ninyo di, ha?
2: Wilma Makin.
0: Makin, Makin, di ay.
1: Sabi niya, kalamunan. Magdalik na pa na pasuko si Wilma ba yun?
2: Ay, nagwatsingin si Bari Bubong.
0: Aba!
1: Ano ka, para dili ka makuan. Matsupapin yung ka, hindi ka muwatsing.
0: Aba, OMG, hello Master. Ay, hello Ma'am Wilma Joaquin. Aba!
1: Ato na po ni watsingan eh.
0: Watsingin na diya, wey.
1: Sige sa mga si watsingin o si Lewinti.
0: Ano ba ang inyong mga kwan?
2: Hinayin
0: ninyo niya.
1: Mura ba kayo bungol? Bayot pa bungol.
0: Bungol man mo eh. Ay si... magandang umaga ka tropa. Aba, lagi ka na sa ato ang mga beauty. Mga from Aglayan, Malaybalay City. Happy Tuesday.
1: Larsan yun, Alexander, Gabri, are watching with you.
2: Kita na ba nag-unatsing ayan?
0: Oh, SM watching sa niya, SM.
2: Naka-watching na ba ang all?
0: SM ba?
2: Klaruha o basa,
1: basa
2: master.
0: Sige. Sorry kay.
2: Oh, napadiri asin. Norbert Tahali, gawatsing sab.
0: Aba?
2: Shoutout may diya sa TMC Laundry
1: Department.
2: Si Bibot, si Bibin, o si Bert.
0: BBB.
1: Letter B sila.
0: Letter B, dahil mo, I love you, goodbye. Kasaya ba naman mag-I love you, goodbye? Josepina.
2: Di si Alvin Gook. Si Josepina gini ay. Si Alvin Gook nagpariban na si Daria.
0: Aba.
1: Ay, kaya Daria. Burag ka ng kauban.
0: Daria.
1: Kauban na lang siya ka ng kauban.
2: Ang imuhang Daria, murag Dario.
0: Si Dario.
1: Ay, lagi kayo na si Alvin. Ay, huwag magkuko na pakuan, oy.
2: Nagpa-highlights.
1: Nagpa-highlights, raman ko. Kaya kung nagpariban ko, straight man eh.
2: Hindi mo sundukon ang buhok ni Master lagi.
0: Ayaw.
1: Ay, kaya ang buhok ni Master, kaya pag-iuban naman puro ko. Puti-puti na kayo yung buhok.
0: Kaysa ang kuan, ang bungod. Ay, gitanggal niyo yung bungod lagi.
1: Wala na ko tanggalog, i-harvest na ako.
2: Gitanggal sa kayo, wala naman sa siligan niya po sa...
1: Puson, magkutan ni Marlo.
0: Hoy.
2: Basta nabilin sa Dabao ay mga bungot, ha?
1: Dahil kayo puso ni Marlo, bakit? Lagumpas ba yulit?
2: Lili ako na lang mga
0: gikot ni Marlo. Gikot po sa puso ni Marlo, dahil. Ang puso ni Marlo, gato dito pa may gay, natugkan na ba yan na, nanirin ni Turok, anang ang kamunggay.
2: Ang puso ni Marlo, kaya mura nilang karaan nga na, mura na,
1: uli na i-strap. Sipit ako nakita, kaya kamuti taps pa lang na sa ibabaw.
0: Oo, oh, di ba?
2: Oy, mga maring, oy, ato ang programa, ato di ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, nako, patung, patungi. Tuloki ang imong patung-patung nga balatian. Ina may ka na adaw-adaw. Huwag sa'yo, mawag laging ginis ang alamas ron.
0: Ay, ito na loto man sila.
2: So, Santon Plus
1: Gold
2: Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Oh, at ang imi karoon sa karong Holy of 26 karong Domingo na ha?
1: Yes!
2: Ano si Piyata?
1: Naata niya sa Mawab dire sa Maynor River Iloco. Ato ang mga kapwanda, mga kaparintihan o mga...
0: Mga gupa.
1: Mga katropa. Sininanan.
2: Ato kuhagol, ato ang mga maring sila ni Maring Maring Pili Feliciano, si Maring Ismaela Asuncion, o si Maring Biling Mirapuentes nga ato sa buoy.
0: Sigma na mo, ato din si Rosmarilla Lihanyo Salinas, aba, ang iyong mga, oh, iyong mga maring daw, nagtanong. Oy, diya sa mga purok 10, kamansip, para new bataan, aba, shout out ko sa iyong kong...
1: Masa niyo Corelia?
2: Wala na ba?
0: Niyo bataan, oy,
2: oh.
0: Na, halang kayo ang gigisa ni Tuti. Ay, si Ibong Algabre, ano siya, Diyos din ang mga maring.
1: Ano, pagkali siya maring, imbis kay mahuman ako maglabaw, wala ako natiwas.
0: Olo. Aba.
1: Kaya nihawa ako, kaya naminaw ko ninyo.
2: Madisturbo ang young morning.
1: Madisturbo ang young morning. Salamat kayo sa mga hadiya, ha? Si
2: nag-uban na ginin si Josepina o si Alexander, gawatsing sila. Oh,
0: nag-uban siguro. Nag-uban siguro ni sila balay.
2: Ayaw, anak, hindi nagkaulit ilang.
0: Sabi, dalaga ba si Josepina tinambunan?
1: Dalaga, oh.
0: Dalaga ni, kaya man si katropang po, kanang,
1: kaya
0: mga sukol man ni Berme.
2: Tawag, igabaan ka.
0: Hindi, kaya ang kwan lang masahid ka.
2: Ang lamas?
0: Oo.
2: Ano, tinukuntun. Atong sa tilaok ang lamas, day.
0: Yes.
1: May sample na, Diabi?
0: Wala yung mga sample niya.
1: Pati mo na humuot.
0: Si, kuala, Chip Logro, Boy Logro.
2: Wala na gana. Sila yung mga kinupsan sa Luyo lagi ay.
1: Silina na niya si Logro po da master.
0: Ne.
1: Tagalak mo yung
0: puro. Tagalak ka, ne.
2: Oo ba?
0: Hoy, si... Uy, kabalo mo si Alvin Gug, nagtanaw sa itong ah.
2: Nobody, ay, hindi si Uyutar man eh.
1: Uyutar eh.
0: Mayotsan
2: din siya.
1: Ay, hindi ka Thailand.
2: Mao ba?
1: Okay, bago naman daw siya napakuan.
0: Wala ba?
1: Kaya nagpatsin studio.
2: Ilang gigisa kayo, katulag is tilang okon. Ano man eh.
0: Ang matanin nila
1: ay. Ano po si Kono, si Tita Mananggula, na siya hala. Uy, wala lang ginikanta ang ako ng request gahapon.
2: Ay, mapakaroon.
1: Noted, noted.
0: Noted, noted.
1: Ay, mga maring, Uyutar, yung name is your
0: Ah, Miss Yurong, ah, irigas ka na mong mga katropang mong.
2: Ba na kaugunan ka? Ani, mga maring, ito pa si unang kanta. Ito na yung idalit niya kaninyo sa... Dalit ka na ito ni sa Santon Vitamin C.
0: Yes.
2: Alam mas malami ang ngisi.
0: Max Santon Vitamin C.
2: Taka yung media o kwan, imo pa karun, kantaon ni Master.
0: Sama na siya ako, ba yung isma-suba? Isuba man tayo.
1: Hanggit siya mo na nga request.
0: Sama na kang kwan?
1: Amo na kang kuan kang tita Magalanggula?
0: Oy, lubat naman eh. Lubat naman eh isa.
2: Lubat di ay.
0: Ito dali din isa.
2: Kini kay full charge siya.
0: Ama, kalabi.
2: Naklaro na ako, maling.
0: Halos!
1: Pura gamit kayo ni siya ninyo.
0: Wala na gagamit kahapon.
2: Si Milet Ador Kapura, sige ko, paminaw. Sige, paminaw akong banang si Dodong Kapuras. Sige, o katawa. Hi, Dodong!
0: Ano ba si ako kayo? Kanang guilty kayo si katropang Alexander Algabre. At damay, ang banana ni Mad Josepina, si Paring Bet. Looming naman sa si Mani. Aba, okay, sige.
1: Napot si Samantha Gales Timbal. Good morning, watching from San Frans, Agusan.
0: Okay, sige, be. Ato na kita. Asan ito?
2: Yan pag-i-guan pa.
1: Yan pag-i-butangan, pag-score.
2: Ano sa ito kanta ka niya? Imo pa karon.
0: Imo pa karon. I-try na ito, ha? Kung makaya. Okay, hello.
2: Samantha Gales Timbal. Good morning, watching from San Frans, Agusan. Hi, mga taga-Agusan. Good morning.
0: Good morning. Okay, malungkay, pandesal.
2: Pila na call.
0: Ralph.
1: Init pa.
0: Ralph, wala Ralph. Pasko na Ralph.
1: Inip pa malunggay pandisal, papap dol.
2: Alvin Goo, kantahang Erika, ano ang layo? paang umaga ba yung
0: rin? Ah, malayo ka pa ang umaga. Okay, sige.
2: Alam nga kay, kuan pa good or
0: let's just pa.
1: Good morning, XFM Tagong. Prama, Nita Valderosa.
0: Good morning! I-try na to, ha? Sige.
2: Sige, kanakita ang kanal.

0: Ah, basi lobat ta pa naman siya.
1: Di, may anig. Oh,
0: pinto ang lobat sila, ha?
1: Ay, ang lobat ya, i-charge rin ng inyong hadya, oy.
2: Adito di ayang lobat.
1: Ah, lobat ta niya, ra.
0: Wala na siya ang lobot.
1: Ay, naman siya recharger na.
0: Ano pa si Nancy Tatad Bona. Ano siya, good morning mga maring watching Pambilya Paraiso.
2: Uy, silingan.
0: Ah, kumusta man lang niya ang Paraiso? Nagtakatuhod pa ba ang tubig?
2: Nakubas na.
1: Oy, may pa si Ilroy na. Digo diginion.
0: Taraw nga diya, dinatapatang manok diya.
1: Tagangan pa na ako ng inyong manok diya o duha kabok. Dungagan pa na niya, matag pa na siya duha kabok.
0: Ayaw na dungagan, gawa ko bili.
1: Okay, ka, nakaloolaw.
0: Daritso na lang sa kuhain din, gawa ko na bili na, masing sabaw.
1: Ay, wala nood ang bayot, wala nood ang bayot.
2: Naugang sapa din, kasi para sa duha ka manok.
0: Perte naman gukod niya. Wala ka kaon ng may gukod.
1: Sige lang ay kabala ka magpalit ang manay manok dito sa divider at totoo naman.
0: Lahim ang kutong kang Elden. May tambo kayo.
2: Kang Elden?
1: Elden Richard?
0: Elren.
2: Maste, malayo pa mahal na araw, peace, aba.
0: Pwede na, kantahin ka na doon.
1: Aba.
0: Daog na sa toong microphone, okay rin.
2: Okay rin, oy.
0: Birahe, birahe, birahe.
2: Hanggang sa dulo ng walang hanggan ni Edie Peregrina.
1: Aba. Bibi.
0: Kantahan lang ginang nag-request. So, ikaw mag-ipakanta na marim.
2: Asa?
0: Ayaw nang kantahan imuha. Kapasukok ka na si
2: Kuwanay.
0: Huwag ka nang gangkuhan. Si Pina.
2: Asa ikaw si Pina?
0: Ikaw ganyan gusto mo kanta daw. Kaya I love you, goodbye.
2: I love you, goodbye. Lagi na nila si Pina. O, biyaan naman ko niya. O, biyaan na lang ganyan mag-I love you pa.
1: Ay, ano ba si nahubas na mga maring? Aba, ayun si Nancy. Nancy Bunabuna.
0: Ano ba si Tita Mananggula Daghang? Salamat mga maring. Pagani katagain at pasalamat ano lang ka. Wala pa kayo kabigi?
1: Wala pa kayo kabigi? Pairigas na ka. Pakantahan na ito si paring Bubong siguro.
0: Si Bubong makantahan na yun.
2: Ito sa igis na ron.
1: Igis na ito na.
0: Igis.
2: Igis na ito sa igis.
1: Check. Aha. Wala yun.
2: Sige, go. Balas.

0: na yan sa mana. Tasa-basa ko na nyo yan.
1: Red.
0: Backward, backward.
1: Oh, ladies and gentlemen.
2: Patayok na.
0: Che. Aba.
1: Go.
2: Katay-katay, huwag mag-

0: Okay, tama ka, pero tama ay, na.
1: Ay, nag-request kay Paribubong, pakantahon.
2: Ay, pakanta, aba.
1: Alam ko, pakanta ni Bubong na yung tubod sa naughang sapa.
0: Aba.
2: Dali, Paribubong.
1: Paribubong, kami.
2: Oh, bihan to Porta Hanbi para masuha si Paribubong.
1: Abayin lang pag dako kay pati iganga. Gabi naman, bura naman na yung ganay yung salonry. Ay, ganun na.
0: Ay, ginook pa.
1: Ang samanta, bura man tayo ganang gituuban.
2: Bura man tayo gikuan na itong karne ganyan ang gikuan.
1: Yon sa muna.
2: Gibuhat sa buhan?
1: Gikusahos! Nagkuha na kayo yung mixinot, diri.
2: Ay, sa aburing gisigit
1: ka. Dili ka rin, mamboto na yung mga computer, diri.
2: Alo, oy, maraman tayo giburo, ano oy.
1: Good morning! Good morning from Visayan Village, si Rodel Opinaldo. Ay, parin!
2: Good morning! Salamat, Del, sa pagtanaw, Del.
1: Kumusta ang imong lugar, Del? Ihubas na ang tubig?
2: Wala pa.
1: Or nagihan na mo niya rubber boat.
2: Mga maring request ko tatay ko, si Ron Siaib. Salamat kayo mo. Ay, Ismael, Sabeliano Asuncion. Good morning. Watching from San Franz Aguso. Taga San Franz si Ismael. Ano sa'yo? Taga Mawab siya. Taga San Franz sa punsa.
1: Saan siya si Ismael?
2: Si Ismael lang.
1: Basta naabot siya dito.
2: Taga-asag rin si Ma'am Ismael.
1: Taga-asuncion ko na siya.
2: Okay, asuncion may apelido niya. Daiburin gaburlis.
1: Si Ron, si Ames, mga maring request ko, tatay ko.
3: Mananamang walang kanta. Ay, kanang mga walang kanta may pa-request nila.
2: Bituin na walang ningning.
1: Kana, kantahin na maring.
2: Katong malayo pang umaga kayo, gina-request nila.
1: Sige ka na, malayo pang umaga daw.
2: Ang tiyak dariya, tubod sa... Naughang
1: si Kwato ko nang ipakanta na si Bubong.
2: Si Paribubong.
0: Di ba?
2: Tawag ka na si Paribubong.
1: Paribubong! Ay, pagkauwag, ay paggawas na ito ang tingog din, ha?
2: Ay, gwapo ang daon, hindi ka siya buka.
1: Si Bobo pa namang ipangita diya, lolo. Ano ikaw may nigawas diya?
0: Aba, si Mature ako, naghana ni nila, uy.
2: Ako, kaya ako.
1: Wah, kasi nagkakaya mo, napabot ang request, oh.
0: Pedri, bong, ikaw, sir, pwede, kasi...
1: Abrihin na lang kayo, kaya pwede iganga.
0: Abrihin na, abrihin kayo, igang kayo.
1: Likod ka ni Marigilin ka.
2: Yaka, so...
1: Yaka sa likod, yaka, yaka.
2: Ito, pinaka...
1: Sa side, siguro. Pika sa side.
2: Pinakanginig na Uncle Man sa Exciting Pilipinas. Bong,
1: yes.

0: Awak mana? Mari nol lagi ni siapa?
1: Okay, dale, interview sahaja lah, boleh. Jadi sama lagi batin ni boleh sah. Sah kolbaga.
0: Kurang
1: dia suka kolbaga, kolbaga no. Dapat ayo, dapat dekat kolbaga, dapat mau kah?
0: Good morning, diha kay Aljun na mukat ka.
1: Aba, salamat kayo si Pina. Yes, aba Brad Bong, go. Aba, request ko kanta nga Love of My Life. Love of a Lifetime dahil. Salamat na si mukanta, busy master ko dapat si, mukanta. Okay.
0: Mix si Nita Balderosa po, da, larawan ko pas, o si... Ansa man eh, Gogo, katropang Brad Boom.
1: Oh, mana siya kanina. Sige.
2: Pwede mga marin, katuling kanta ni Paribu Boom.
0: Si Abubo?
2: Lisod kayong lamangan, hatundok na ito sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix, nindot kayo ni siya, kaya nanis niya eh. Nanis niya ay kanang glutathione o collagen.
2: Yes.
1: Ang kape nga, pinakalindot yun doon, gimingo na talang kapihan eh.
2: I miss that coffee.
1: Yes, indeed.
2: Yes. O, ganun, nakatilaw ko, gitagaan mo ko na SM, nakaanap ko nga, this is coffee.
1: Ay, tabaga ni SM, kanya kami wamig tagae. O, sabi ni SM, kwan na ni siya, pabor-pabor na ni SM.
0: Wala na ba ko, pwede na ba na ko na? Hindayong baya ko niya, wala mo tagae.
2: Wala mo tagae, kaya tagduwa ka sasi yung idungang ang timpla.
0: Ano di, ay?
1: Ay.
0: Hanap pa si Nancy Tatag Buna ba? Sili naman ako na si Tia Darius dire. Ayo pagsaba nga dili ko tuya niya.
2: Si Alvin Go.
0: Mas magulabog ta niya sa to siling. Kay lalaki pa ako dito.
2: Ayo ipanabi ha kay basi.
0: Oh, ayo sapa Nancy.
2: Kati kagubtan ni sa mga balabal drivers niya.
0: Dakan kayo sa ilaw sa kanang nangka.
2: Labi to naam sa kay Mito na pulit.
0: Na pulit to di ay.
2: Ko na ba kay sila mga abs oi.
1: Ay la mga abs kay na gigikans na ang badostian.
2: Single.
1: Single abs. Ah. Night bone.
2: Pinabita ka, imi dila kanta bi kay mukanta dan si Master. O sa'yo, Mama Sir, Love of Lifetime ito
1: girin. Love of Lifetime.
2: Ay, ano sabi ka tong malayo na
1: malayo, umaga. Malayo pa ang umaga by Ray Berarin.
2: Ray Sorabasquez.
1: Ray Sorabasquez.
0: Dito si Ray Alinton.
1: Si Ray. Si
2: Ray.
1: Si Ian Ray. Asa man tong itong microphone
2: nobi? Ay, natin color. Ato sa ang tawa. Adabato ni kay, hello, good morning. Kisa ni?
3: Good morning.
2: Ikaw ni Alvin?
3: Alvin
1: Quijada. Aban, si Alvin. Sa may atuwa, Alvin, kayo tawag mangka.
2: Dahil na po i-aplidoan niya yung Alvin, din na po doon, Quijada na po.
1: Quijada na saan, ha?
2: Ano yan, Alvin, ako sana isok-sok sa mga Alvin, ha?
1: Kaya,
2: paliyog kong sok-sok. Ano, sorry, sir, Ralph.
1: Ano, Ralph, ano?
2: Diris, dito, pwede na diri?
1: Pwede na diyan.
2: Ah, diri na siguro. Uy, wala man
1: diyan. Kala di, ay.
2: Ben?
1: Hello, Ben!
2: Asa man eh? Adi ato dito rin.
1: Oo. May nanggit yun, may nanggit. Sir Gab, sorry, Sir Gab! Oo, kuya niya mo nga tiglis yan rin, kaya tiglis lang siya.
0: Nagbansi ka na rin imong baba, Sir Gab.
1: Oo.
2: Sir, suspect atong
0: gagawin. Na naman dito kaya? Pati naman siguro mo sabihin mo. Ayaw sa kanila. Kaya pati, nagdawa mo mo na mo.
2: Wala na si Alvin Gook sa linya.
1: Abi, Alvin Gook!
2: Mukanta po ni siya, malayo pa ang umaga.
4: Hindi
0: kantahan. Kantahin niya, paraan mo ang mga silingan mo, kanta sa din ha?
2: Do.
1: Sige, sige.
0: Okay, birahin na.
2: Sunod, ato sa awahago niya ito mga viewers, listeners sa Pagadian, sa Sanca. Murawag po sila.
1: Correct.
0: Mas interesting sa Mati City o sa General Santo City, dapat manawag mo mo, kanta mo.
2: Sa Pagadian na.
0: Baka ito, baka...
1: Sa Lang Stanley ah.
0: Ato sila pakantahon ah.
1: Sige. Alvin ko ako sa man, no kanta ka o mukanta ka? Ha?
4: Mali ka lang.
0: Ladies and gentlemen. Alvin Guok from Apokun Road, going to Mati.
1: Okay, sige.
0: Ato nga sugatot sa Masipang Bunog.
2: Pinahibin, ginagina kanal.
4: Ito ulang ito.

0: mo.
1: Inaanaon ta mga maring.
2: At kay kado maring.
1: Dela.
2: Ilang kado ni mo ato maring Erika?
3: 7.
2: Ay, taas kayo.
1: Gawas ana, Alvin, akay usa ka sakong bugas, luto na daan. Kauno na lang ninyo, ha?
3: O da kay libre nga pustiso nga gikan sa sa Kabaw.
1: Kana.
2: O, isa po ka sakong putsukan?
1: Aba, kana.
2: Agikan pa sa Baryo Laak, ha?
1: Hala, oy, grabe. Congratulations, Alvin Goong.
3: But anyway, mga maring, atong oras, alas 10:42 na sa buntag. Kini ang XFM.
1: Exciting!
4: YGH Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Loko sa ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? O kaka ba ni?
2: Ma, naunsa naman ka, oy. Mga naman kwak-kwak sa imong buhok.
3: Ay, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalong karon. Shoot man sa budget, oy.
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
3: Lagi, taman rako sa ibog ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, marato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isisaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kampanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
5: Sato ang Plus Gold users, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
7: Kung ano yung nakutulog ka ba?
6: Kaya panakit mo itong ako.
7: Juli, oh, mali ko ka. Ano?
6: Mga nang edad na ako, pag ako nakabati ka. Minsan itong plus gold, di tagaan ko tulog ka ba? Panakit ka niyong marag nag-us-us din sa akong tiis. Dere?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa mag-inamang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lami ang akong upad sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pinulat ko ang na. Mayo kay ba? Yan na ganing buntag. Antong paggabi mo. Buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganing ko na nakadungo ko ni si Dr. Sa history. Na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilang.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
10: Merienda time na!
11: Pag-merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kaningilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na-addict ko?
4: Kaysa ba, Miss Child, Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis magasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, Mr. Driver! Ang mata sa kalsada, dila sa paa. Exciting!
14: Exciting! Mga katrupa, exciting!
15: Ka, ha?
10: Marawa
15: kasi
10: wang kay
15: May.
10: Ano ito? Exciting. Bayot, pero kami tingog. Huh?
15: Og, syempre, mga maring, sa gihapon, live ta ka na mabdabadumog sa ito ang mga nagkadayaing mga XFM station sisters. Tama din yan sa...
10: XFM Bukidnon, XFM Tagum City, XFM San Francisco.
15: XFM
10: General Southern City.
15: Og.
10: Og, XFM Malaybalay Bukidnon.
15: Og.
10: Og, XFM Pagadian na. Oh, dia si Stanley. Duenas niya, gusto niyo kung magkikita niyong mataan eh. Kaya ako gina siyang, ako ba, may picture niyo kung ni Stanley ah. Muli ko ka, muli ko dito sa mga Snickers, maagi ko diya. Maagi ko, dipulong ko, ayan ka naman, diya pa medyo. Sa Pagadian na. Ayaw niyo ba? Ang kaya sa dipulong, tabok pa na dumagiti no. Maagi mo dito na diya.
15: Basta di na kakabalik din kayo, pakaslan kayo Stanley.
10: Ako lang kayo si Stanley. Stanley, kanadyo kayo ni Mua.
16: Kasi mapaspasan at dito marin.
15: Stanley.
16: Stanley.
10: Ay, Stanley, kanadyo kayo ni Mua report ah. Ah, sige.
15: Minutos na lang, mag-alas 11 na sa buntag. Sa gihapon, kini atong programa, atong di kanata sa mga produktong gigama sa Yes Toilet, labi ba niya, mga maring, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, dunay sangkap nga, mangustin, malunggay, og.
10: Og, siyempre, soya beans.
15: Hindi na lansones.
10: Hindi na lansones, ha?
15: Pero wa kay basig sa basig ikan sa kamigin.
10: Basig ikan sa kamigin kay nailan sa des na ibuhan.
16: Oh. Unsa man buhan? Buhan lang chon dito nga variety master. Ilang variety nga lang chon? Unsa man to dito?
10: Kanang gigag China, kanang lungkong China.
16: Ah, lungkong. Ambe man ang lungkong kanang bas na.
15: Ang kalala na diri mga inchik di ay gigag lungkong.
10: Ah, lungkong China.
15: Ang kanang mga lungkong nga Sunis?
10: Ah, kana Malaysia.
16: Ah, mao ditong idalan.
10: Nga kuya na.
16: Sa silingan ni Edgar.
10: Ha?
15: Sa dakong liso man sunis.
10: Sa liso.
15: Sa to.
10: It begins man to.
15: Ano kay liso mga kamot mga Arabiano?
10: Mga Arabiano.
16: Ah, pati kaon naman ni Master Ato ay gitunulan sa inchik o kana o gitunulan sa inchik o dis na gibulag sa trasada.
10: Ay. Ah, gani tong inchik nga rin yung kasinabot. But anyway, no? So, ay, sa man eh, love of my life, o sa man eh.
15: Biranta na, biranta.
10: Always by Marco Polo. Ay, Marco Season.
16: Kaniyo, kaniyo. Larawang kupas, birahe daw, bi?
10: Di ka ba, may kanta ba? Sige naman mo kuhan niyo.
16: Larawang kupas.
10: Ah, pwede na ito, pwede mo request, pagkanta na tatang station manager, pwede. Okay, na, SM.
15: Ang sa iyo, ha, kanta.
16: Ihato na ang larawang kupas.
10: Larawang kupas. SM, di naman yung managato SM, may sukan lang nausap, karo ragyo din siya na outro.
15: Ano kay, busy pa siyo, uy.
10: Busy pa.
15: Sirahat na lang.
10: Sirahat na lang. Sige, kantay na larawang kupas, day.
15: Ako? Ay, pwede yung magita ba? Kami na, palintipinan ko na si Jerome.
10: Jerome, Salas?
15: Si Jerome Akabawos. sa may kanta niya, kanang larawan
10: ko. Larawan ko pa siya, kantahan niya yung kuan. Ako'y kanta sa Always niya, ang kanin si Daria mo kanta niya yung Love of Lifetime. Anak.
16: Wagi niya mo naman, tagaan na po ko niyang taas kayo.
10: Yeah, sige na, sige. Sayang kayo mabuhok.
15: Pabidlak na po ng hikot.
16: Ah, gani.
10: Sige.
15: Halo, halo.
16: Ako, lukagan saan ako gamay akong tali, Marie.
15: Kaling ay dedicar sa mga

0: loob at
1: sa
0: loob.
1: Dito na kasaksak naman ng dito
2: po. Sa mga nag-request, marag na disalign, akong higot.
0: Sige lang, ay kabalaka. Next, singe.
1: Ano pa si Rolito Pires? Oh, burang ang original.
0: Oo, grabe kayo. Ay.
1: At yung katawa ni Wilma Joaquin.
2: Ang okay, Ilma ni Wilma Joaquin. Ano na, ikan si Wilma Joaquin.
0: Ano, lingap ay siya.
2: Anapak yan tapay.
1: Halo, halo sa inyong tatlo diya kasiksi ninyo oy, Villarreal Mark Anthony.
2: Hi, Mark.
1: Hello, Mark.
0: Takay ang si Daria Dre Ocuan, love of a lifetime. Sige.
1: Ano na lang natin nakantaan, surrender ko na lang na.
0: Sige na.
2: Ingat, Mari, pahuktidaan.
1: Eh, mo naman yung kakanta ni Mari.
2: Pwede mo na ako, eh. Ingat si Kwan, nag-request si Imoa daw na.
0: Danawang request niya, o.
1: Ikaw ganun yung kanta ko na, si Kwan, si Paring daw. Si Paring.
0: Si Paring?
1: Si Paring Laer.
2: Laer na ginan sila, ako lang ilang Kwan.
0: Sa tira ko, Jay, oy, o. Ikaw, oy.
2: Si Daya.
0: Si Michiang, sa mani, laba. Request ko love of a lifetime.
1: Ikaw mga di ay, oh?
0: Ikaw di ay. Ikaw
1: di pasapasa, maro-maro ka.
2: Bayot na maro pa.
1: Bantay kang din mo, tarong mo na. Ito kayo, makansawan yung pa.
0: Paso tayo ni, uy. Hello, check, check.
2: Ang ikot tayo, check naan. Basi naluan.
0: Ang abak ka, ang abak ka. B?
1: Nag-request pa yun si Bilyaria, si Mark o Pusong Bato.
2: Ladies and gentlemen, Master and Daitanini, love of lifetime. Asa ini di carne?
0: Sa table 69.
3: Hello, check.
2: Laki ang tingkong. Laki din ang
0: siya, I guess the time is right for us to sing.
1: Wala wang mabuntahan ni Marie.
2: He's
1: got time
2: and live our life. Ay, maguna.
0: Koski pag iko para di mapakyan.

0: Grabe, ana pa si Mark Antonio. Oh. Muro mag naguba ang mai.
1: Ang mai?
0: Nalambod nalambod na po daw ang abaka.
1: Ay, at least na nakakuha ko pa. Salamat kayo, Mitch Yorong. Salamat, Master. O, oh, di ba? Mitch Yorong. Sabi ni si Mitch Yorong. Kanina, dala ka pa rin. Eh, hatag ko ni Nibong Algabri. Ha?
0: Imo ba siya ng...
1: Single ba ka, Mitch Yorong? Kay... Si Bong Algabri, ready to mingle, Benny. Eh.
0: Ano po si Ano Biawa? Good morning, mga tita. Pa-request, here I am. Kamu na bahala.
1: Here I am, haba? Makataon na doon, ha?
0: Minaw lang ko. Oy?
1: Ikaw, here I am?
2: Siya.
1: Ikaw, okay.
0: Ganahan na to na.
1: Here I am, by Air Supply.
0: Sila na to, tiwaso nung taas.
1: Mitch Yorong, si Mitch Yorong, nagdaan si Bong Algabri dere. What about a half human, half squirrel?
2: Then I only say lang, sa kanan naman sa bunawan.
1: Masaya pag ini siya, Mitch Yorong. Ang enjoy yung kanin, marang kagdagan sa carnaval.
0: Lahat, birahe diyan, here I am, Rocky.
2: Noted.
0: Ato ano na ilas na, pasig mabunalan pa tadi rin.
2: Kining last kakanta mga maring, pero din ay pinakalasa. Napaugma. Ato di ka na ito, mga igala, sa Santon Vitamin C. Aron siya mas makaligay sa mga sakit, mga marindita badapuan, sa mga nagadiyang mga balatian, inam daadlaw Santon Vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mabalit na sa mga farmasya butika nationwide.
0: Yes! Ano ka si Mr. Yorong, ikaw na ako ang master. Imuha ka sa master.
1: Sige, Mr. Yorong, bantay ka ha, may bawi ay ha.
2: Magbasa ka sa Mr. Yorong.
1: Bantay ka, Mr. Yorong, na.
2: Balay, ha. Kaan ba yung kargada, ano yung kanang sanghan?
1: Mr. Yorong, ha, walay atras sa'yo, Mr. Yorong.
0: Basi si Kendi ano eh, ang albaya.
2: Kendi.
0: Nasa si Biloso.
1: Si Kendi Biloso?
2: Makainom-lom lang po ito, anak.
0: Ang type ni Master? Banana type.
1: Banana type.
2: Ang banana?
1: Kabindis.
2: Abi na kong tindok.
0: Ang saan? Saba?
2: Ay, magamay. Mura kinder to. Na nakanta, para kang... Nag-request ano si?
0: Kasi kanina nag-request ani si
1: Ani ba tong bakal?

0: Hoy será mal. Thank you. Yes, it's a langoy.
1: On my
0: Ana pa si Jonel Borda. Good morning ninyong tulo. Lingaw ka ayaw ko watching from Pagadian City.
2: Hoy, mga
0: Pagadian. Ay, lagi ha. Watching from Pagadian 7.
2: Ay, nandito na pati bayan sa... Please ko sa cellphone. Kaya natin na pati bayan di haa di ay sa taga Pagadian.
1: Asa naman na ni cellphone na ni mo?
2: Natoy nag-tech di ha.
0: Ana pa si Mark Antonio. Grabing balod-balod, uy.
1: Grabe kaya.
0: Siya mo na nga balon-baluron mag yun.
1: Ano ba si Linlin ng pahit na dyan kayo? Hinalang yung pangwarta. Hinalang yung pangwarta daw.
2: Ano naging
1: niya, Linlin? Mayong pagpapag... Nagiging kami rin siya, nagwawawiwi ba? O niya nakakita?
2: Ano ba?
0: Bidagat pag-iapon kayo na nanong. Pero ang uban din na. Igor na po siya natan.
2: Sige mga maling, standby mo diyan. Kali natin ito ngayon eh. Kaya basig makuwan ba taan eh? Ma-burnoutan ba tao? Kaya dito, putlo na to ang momentum.
1: Okay, sige.
2: Ang itong istorya sa kinabuhi sa toang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.

nahatag sa akong pagtahod, katahuran kaninyong tanan? Ingon man sa mga menilyon niyo tigpanibay sa Kabisayan o Mindanao? O sa inyo ang tulumanong, kung ako ikaw. Mga maring, ako na si Banjo. Tagapagadian na. Nagpadangat ko sa inyo si Bianan kay gusto na ko nga kadabangan ako'y gusto patambagan. Ako gusto ko na kong tambagi ko ninyo kay baka ko kasabot aning ako ang amigo. Tungod kay sa kababayan na in love ako. Apan na mga time nga di jud ko makaingon kay bara kong nakakaunog nang ka. Para nyo kasamtan ko sa unod niya akong suwat. Ingon ani mga pangitabo.

0: ai ai kali mo wala pagyut ako kalitay amot na noong sabagyut kahay
1: pre.
2: Oy pare,
1: oy naka istorya ba
2: kayo? Oy pare, saan
1: namo we naka sili ato silingan ba?
2: Oh kasi man silingan si
1: si Queenie ba? Queenie
2: si Queenie.
1: Oh papahan di ko ba?
2: Oh mo ba din? Kung may wag gapahiya na pare, gwapa mo ginagay pare.
1: Gwapa ganit kayo mo.
2: Lama yun yung diskartida yun.
1: Oh, mo ba na problema pare? Naunahan ko sa kaulaw ba?
2: Ayaw.
1: Hindi kayo ko ka.
2: Pare.
1: Pero mo kwad kaya ko ang baba pare umudula siya pare.
2: Si pareng balong, pareng balong. Kani si pareng balong, tunluan ganit kay. Muna pinagka, nagagadarin dito sa ilahan, lugar dito sa La Pilipinas Tagum.
1: Amo ba?
2: Oo. Makakita ni o ganing matatang pagpaking doon ganan eh.
1: Tudlo eh, siguro ko pare yung mga stepping din na.
3: Pare, kung tudlo lang mo ha.
1: Oo. Sa may mayong atong buhatong diya.
3: Nakapag mga diskarte.
1: Ano
3: sa mani mo?
1: Pinadisinti pare kayo, si Queenie pare, guwapa, disinti yun. Kata na mo.
3: Kanya, mga tanag ko dito.
1: Apa, sino kayong paa, bro? Kanang guwapa kalaag sa katuig ba, naras balay?
3: Bro, katong maligya ay putsi?
1: Oh, tukado, lingin kayo, lingin. Ipit mo patani siya.
2: Oy, dughanan kay duga, dughanan kay dugdughan, ha? Dughanan kay dugdughan to. Kaya ang buang kanya to, mga katong liki ni Axioga ML.
3: Oy, pero libog ko ganun ko siya ganina.
1: Wala siya, ay naguba man niya ang kuhan.
3: So may gusto ni mo kanang tunluan ko ikaw mo diskarte o tunluan kay ako mo diskarte pero ako lang isulti si mo
2: tubag. Ani sistema.
1: Tagae ko ni mo og kanang maayo nga kanang.
2: Adili. Siya ko pa patudluan tang.
3: Tudluan dai.
1: Siya mo tudlo.
2: Tudlo eh sa pare.
1: Oh.
2: Wala ko dili niya kaya. Di na ka mo tirada. Kay mo magini mo nga mamani nakabutang sa script tre. Nga ikaw may buwan.
1: Ang sama-sama pre.
3: Ang style tudluan ta ka.
1: Ah.
3: Pakatugbang ni mo sa babae. Kasi may bayan na si...
1: Si Queenie.
3: Si Queenie?
1: Oo.
3: Atugbang ni mo. Hawiran ni mo din kamot.
1: Gunitan ako na yun.
3: Hawiran ni mo kamot.
1: Di ka ito masakpaan, pre.
3: Hindi lalagay na managpa. Muluhod ka. Pagluhod ni mo, buyaan ni mo ni pulong nga pinamalumanay kayo hindi kasi mong kinilagman nga.
4: Queenie, ikaw ang pinakaunang babae kong ikugma.
2: Kada! Tama.
1: So, anak kong linyada.
3: Ano ni mo?
1: Anak gira kong linyada.
3: Ayaw kalimte. Kaya kung kalimta mo,
2: Swerte kaya, pare yung balong. Swerte kaya din si pare yung banjo kaya yung mga tumo.
1: Dole kaya mong kamot, may batos ko kamot. Batos ko kamot.
2: Pare.
1: Ayaw kaya pala ito, batos ko kanta pare. Mabuta ta.
2: Ano naman na siya pare, mga pasante niya pare. Kaya ako pare, musupport naman yung kanyo pare.
1: Akane.
2: Guwapa ba yung
1: kanyo pare? Ikaw pare, ikaw pare, nakagay makadagan makadagihan pun.
2: Ah, sa pare?
1: Prodagan ka na.
2: Chapi ko kay pare, balita ko na. Kami na pare.
1: Di ko naman tuluan pare.
2: Pare, tuluan.
3: Tuloy.
2: Astian. Pare, balo ka pare. Ako pare, unda nung wala pare.
1: Ang lison ka.
2: Magaan yung unda nang wala pare, unda nang wala.
1: Ah, siya. Dire na lang ko kang bibot.
2: Diyan lang kagang abusive. Tsaka kagang wala na kang balong. Sabasa ba? Di na di mabasa ko akin.
1: Mabasa kay Leader B, okay na.
3: Banjo, my friend. Kato kung gitudulo siya mabuhata gito. Ayun na paglangay, basinog.
1: Mahulahan pa ka. Sa pagunit sa kamot. Lord.
3: Hindi na yun nga, ikaw. Ito pa nga itong kabawa
2: ko. Sabay, si Queenie.
3: Queenie, ikaw ang mabay nga kong higugma.
2: Sabay, gunit ikas pa pa rin. Pinanay nga. Hindi ang paa. Ay, analay.
3: Usap pa na yung higugma.
1: Ang lahat maka na yung pagtudlo sa
3: kamot. Ang isa ka kamot.
1: Natingala ko yung matudlo maka gunit din sa paa niya. Ah, kamot.
3: Para iyo.
1: Inyo mahal.
3: Ako man ang isuwayan.
1: Basi, mahulog tayo.
3: Akong isuwayan na. Tested na siya.
2: Oo.
3: Tested.
1: Sure ka?
3: Tested.
2: Pagunit mo sa isang kamot. Di ba pare nga balong? Pagunit mo sa kamot. Sabay, samlat na sa pa. Sabay, analay ka.
3: Grabe kayo.
2: Grabe Queen, puti ang paa ni mo Queen. May ano yun. Ano? Ay na!
3: Buhata.
2: Wala.
1: Burugin niyo ako ipapatay, pre.
2: Dili, pre. Epektibo kayo na, pre.
3: Epektibo kayo kung manang isuwayan ganyan to.
1: Tingol ka? Siyo ka?
3: Sige.
1: Abantay.
3: Ato, balik tayo, pre.
1: Ato. Mokoyo ka kay... Bisan, makinanday ka mokoyo.
3: Amutan ako na, Miss Gawas.
1: Oh, sa Gawas.
3: Amutan ako, Miss Palibot. Palibot, Rami. Di may musulod.
1: Ay, yo, kila yo, kayo di ko masilag,
2: matingala sa.
5: kan putin taon inday pirmig nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalikay. Ambos na nuog siya bagyud kahay hinundan. Ako pirmi man lang ni mo siya at saaran. Tumanigus ako inday labing matuhon.
4: Pare, nanatasit lang House of the Rising Sun, pare.
1: Ah, pero ko may tawag ring itit makai pre.
4: Ngunit malayan eh.
1: Oo, amo na muna, muna.
4: Dabi na ba 'no? Di ka tama, kuan.
2: Pero ay kadlok.
1: Pero matres passing.
2: Ako stilan ako makikon na hadlok anang linlin. Ang kani pagpapaani. Putliktil. Tong.
1: Buti na ko. Si Jay mo timo mo.
4: Stilan.
1: Ako na katahuran, mangit ka. Ako na katahuran, papa.
4: Mangit ka katahuran.
1: Kadlok ka may papaani? Members minions.
4: Minions.
1: Mo na ko yawan ta ko.
4: Tok-tok na ko, pre.
2: Tok-tokan. Ako
4: ayo,
2: ayo.
1: Nayen tiyong dito.
2: Oi, bossing, boss amo.
1: Ay, sir.
6: Ah, gusto ng gabi naman.
2: Boss.
6: Tok mo dire.
2: Ikaw si Juan Boss.
6: Si Doy.
2: Si Doy? Ah, boss. Imo ay saksak ng baga, boss.
6: Ako.
2: Binokulata.
6: Oh. Lugay na kuwa makai do mani.
2: Ay,
6: ano
2: na isang kalapan, dungagan mo ng isang kalapan ka Barnes, oh. Ayaw mo na isang kalapan ka Barnes, pagmurot ng binokulata, ganyang isang kalapan ka Barnes.
1: Okay na,
2: kalapre. Okay na, eh. Pasin lang ito. Kanilang. Kulang ang pulutan, oh. Naidingdong ang buhay bawang, oh.
1: Wala mo nang ipon si tatay, pre.
2: Ay, madugay ka na, kaya dunulanan nila.
6: Okay na niya, kung magumon eh. Balata na ito yun.
2: Ang gumuguma. Ang gumumo. Sige.
6: Buwag ko ninyo eh.
1: Pre, nasa Queenie, pre.
4: Queenie ko.
6: Tipi-tipi-ti.
2: Oh, pre. Parang nag-virgin people, pre.
1: Pagkabi ng pati ako.
4: Parang taga-perido.
1: Pre. Maulang matang
6: sa... Tipi-ting-pi-ting-tipi-ti. Maulang
1: matang saka, pre.
4: Ay...
1: Matangos ka rin ako.
4: Mga isang katahuran, be. Queen!
1: Maulang ko, pre.
2: Ah, hello, hello.
4: Good evening, ladies and gentlemen. Queen, namidiri kay kining mga amigo ba si Banjo? Nagkuno siya importanteng tuyo di ani mo. Importante pa si specimen.
6: Tango ba?
2: Sari problema, sari mong kaya kinala na Banjo.
4: Tirahin na, pre.
2: Queen, ayaw mo ko din siya. Kani si Banjo, dito man nilgikan sa may pagadian!
1: Ayaw naman! May gabi, Queen eh.
2: Ay, magabi eh.
1: Gatong
2: ingon na.
1: Mag-lisod, gino pa akong baba, pre.
2: Ay, ako sa atin na nagdinulo. Ay, man mo di, ha?
4: Queen, kung ano, gani?
1: Ikaw sa kalisang ay, pre?
2: Ako ingon, ako'y mulhod, ako'y mahapa.
1: Mag-lisod ko.
2: Ikaw, ra?
1: Ako, ra?
2: Ikaw, basta, pre. O, si Manny, pre. Sa duhod. Hikaps ka mo, hikaps pa, ingon nga. Lamian ni mo, Queen, oi. Ana.
1: Sige. May gabi. May mga bi, Queen.
2: Ay, mga bi. Sige nga, ganun mo. Kasi, Banjo?
1: Kasi Banjo.
2: Mau ba?
1: May gabi, Queen.
2: Malang ko'y pagkakamot.
1: Mulihan ko. Lamian ni mo, Queen, oi.
2: Ha?
1: Lami, kayo ka.
2: Bastos ka ba? Agad! Hawa, layas din. Bastos mo, ha? Bastos ka.
1: Pre, sakit kayo, pre.
2: Hawa, pre.
1: Ako sa'yo, pre.
2: Hawa!
1: Dilan, efektibo, pre. Tara, patsin na.
2: Mato, mga maring. Murang napakyas yun ang unang lakang na mo, mga maring. Kay nakulbaan, magugugod niya. Di ko kaingon ba? Mato, nagpatabang ko ni Paring Balong. Kay kabalong ako ni Paring Balong. Dili man niya nagkuha si Maring Marian. Mato mga maring. Isuriana yun ni Paribalong o ni Paring Ben. Ong ina ni mga pangitabo.

0: Oh. Pre, na naman kita rin sa mani.
1: Na naman pala, pre.
0: Oh. Pre, palong.
2: Unay.
0: Oh. Asa, ako'y mo wala.
2: Ikaw, muna kay... Pala, biyo, gabi nga.
0: Sige, ako'y pala.
3: Isa naman po lang si Panuktok.
0: Bosing!
3: Oy. Isa ba rin?
0: Longneck.
3: Ah, oh.
0: Tanda yan, 69. Oh. Oh.
3: Grabe. The best ka yung gaya ko, Guadron, kay... alam mo yung gaya ng... yung makahidong ko, sino ang bunga, timbas ang dao.
0: Bosing. Dan ni Minri Bosing, kay... siyempre, nabugay na laga niya, ako mong pare na mo, kuha naman yung pamanikati lang tao ni, mong misita, mga naman eh. Dugay-dugay, mga naman lang tao, Bosing.
3: Kasi, but pasabot, eh. Ako manak, yung tilawan.
0: Dili, mga misita siya, Bosing.
3: Oh, pero walang yun kay Basig.
0: Bosing, ako na kunin, Bosing. Bin.
2: Pre, ipagawas ang armas, pre.
0: Bosing, to tell you honestly, Bosing.
3: Kung English eh, ha, kay Basig.
0: Bakit ka mali ka sa akin, Bosing? I will kick your ass and I will squeeze your balls.
3: Grabe na rin yung nanonde kay mong gawas to. Ah, kining anak, tubangan din mong mga gulitaway.
0: Sige, Bosing.
2: Bosing,
0: kita gagawin. Tama, pre, kita pa-pre.
4: Ikaw was na sweeney, pre.
2: Ako na,
4: dulo na ako, dulo na
2: ako. Ikaw na lang
3: lagi. Uy, pa-pre, kalinda.
2: Pre, dulo, pre.
4: Muntikan na ko gaduha, pre.
2: Isa na, pre. Isa na yung ano, pre.
4: Isa na, Danny.
2: Isa na yung ano.
4: Mabalik ko kayo siya.
3: Nangitao ka
4: kasi na... Hi, Queen. Hi, Queen.
3: Hello.
4: Nagkabawa ba ka, Queen, nga nindot kay tanawon kini mga bituon, kini mga niniput, taliwas, punos na ra. Pero mas nindot kini mga mata kung ako makita sa tubangan, Queen.
0: Uy, Trace Cartip.
2: Ina bang agigan sa kuha?
4: Nga, kini mga pulong na kong ikanis sa kong amigo nga... amigo nga ko si Banjo.
3: Ha?
4: But anyway, Queen,
3: Uy, kabalok ka. Kabalok ka. Kung biyagay ka, ganang-ganang ka si mong firma. Kay marakag katong... kaya ko si mong firma, kabalakag si Bruce Lee.
4: Karaan mo ganyan kong suot, karaan eh.
3: Ay, karaan kayo gano'n. Bakit si Franco Tito Glawas ba?
4: Hindi mo ganyan mo mga suot dali sa pagadian, good.
3: Ha?
4: Sa mga taga-pagadian, saktong mga barog.
3: Oh, mga kong ganyan mga taga-pagadian na.
2: Pre, sa may, wala, status niya. Ang gano'n, ang gano'n, ang pas mo gano'n, ang prato mo gano'n.
0: Excited yung presidente ko, pre.
4: Ganyan ko, Queen, Queen. Tita na kalangayon pa. Kani ko pares mga lalaki nga maglangay pa niya isaray tumong di ay.
3: Sabi mong tuyo di ay. Uy, galangan kayo si mong, galangan kayo si mong pamada ba? Sino pamada niyo, Beatles?
4: Kani, kani yung lunch loob ni?
3: Si lunch loob?
4: Lunch loob. Queen. Nalibog ko.
3: Sa man?
4: Kada ko dako ni pagkadian pero di ako paingon si mo ha.
3: Uy, pag-share diya ito na balong, uy.
4: Wala ko mag-tiaw, Queen. Nagkabawa ba ka nga, kini kong kasing-kasing, piot ka ini, pero tumulog alang gani mo, wangwangan kung buha or ngasod ka.
3: Uy, ako, okay na kahit kung agi mo kong wangwang, uy, na balong.
4: Wala ka, tumulog ka ito, pre.
2: Pre, sir, may ikon niya, bro, may smile balik kayo.
4: Wangwangan na ako yung buho. Musugot na siya, pre nga. Wangwangan ako yung buho, pre.
2: Ikaw, pre. Ikaw, pre.
4: Ayaw naman.
2: Ikaw.
4: No, ako.
2: Ikaw.
4: Siyempre pa rin yan. Wala ko. Queen.
3: Na ba yung istoryahan?
4: Wala eh. Kaya panigun ako. Nangita
3: ko. Nasi mo ko magunang hong diago eh.
4: Si Karilio Manggun. Queen, kanang... hindi ko maglangay, Queen. Doon ako dibating kung mani mo. Nanginaot
3: ko. Kusyo dyan, oy!
4: Nanginaot ko, hindi ko yung pakyason. Taliwa siya ako ang dinalian nga proposal di ka nimo Queen. Muhod ko siya po tabangan. I love you, Queen. I love you, Queen.
3: Halaka, sige, Gyun.
4: Nawira, Queen. Queen.
3: Ay, ang grabe naman na yung mga balong.
4: Di hawira niyo akong kabuto. Yung pong ibulot.
3: Tunod niya ba?
4: Queen, namumuha akong naong siya mong dunghan, Queen.
2: Pre! Isang mag-discarte niya. Bro, ikaw naman lagi hindi.
4: Ay,
2: pasin mo man eh. Human ano, imo man yung tanan. Ay, sa gulang pagya. Mag-ulita ka, magbuhan ka sa paan eh.
4: Dili man.
2: Unang sa magkakos lagi. Ikaw may nikakos.
4: Para pasin mo di. Para imo ni akong limuha.
2: Sudah.
3: Ini kok saya mau dihan.
4: Wih,
3: balungan.
2: Taruh di sekat ya,
4: oh, para si Imun. Apre, kuin sadili pa mo subang adlaw, buot kong madungog imo ang, ay mo mga assessment. Dapat ito na ba ako ang gugma, kuin?
3: Uy, balong, luxury ba?
4: Para Imun eh, kung mutusugot niron, Imun na gini.
2: Sir, sir?
4: Oo, kasi musugot niron.
2: Oh, si, si, si.
3: Muno na, takay siya siguro kung mga, kung ano, mga seconds to play. Nga ba kao na huna?
4: Okay, one, two, oh.
3: Yes!
4: Tinuod ta, kuin?
3: Bantay kag di ko ni mubong kagon, ha?
2: Ano sa pre? Gisugot ta ka, pre? Sa? Tarang ba? Gisugot ta ka, kuin?
4: Ay, sinislam! Ay!
2: Mabong kagon! Mabong kagon ni mong iya, pre! Kuto!
4: Ah, kuin, kuin!
3: Ah, isa man!
4: Lamat kay, kuin?
2: Ay!
3: Salamat sa kay mag bago manahan biya kay ko nimo balong kay murag si pero chuka si Bruce Lee ba kasi ka imong buhok nimo ma kuy gala kay usay pa mukwala nimo dia kanang kuay kanang sa nimo sino lagi kag buhok
4: kuan sa kaning duga ni
3: ha amen ako amen ako nga kanang kanang palm oil gigamit at
4: dili gana kuy dito may sugot og lain nalipay ko nga imo kong gidawat akong gugma
3: maubo
4: unta nga nalipay puga. Uyab na tagwin.
3: Kisah na kami.
2: Imo na kuwang. Imo lagi di.
4: Imo, imo, ikaw na halap.
2: Ako lagi mo. Pero si imo man eh.
4: May binukang.
2: Siya magpulik ka. Aksyon, ayaw siya na po eh.
3: Sige, matuhog sa kubaling na mugma ha.
4: Sige, Queen.

0: nasyak man ko mga maringal. Si Parimbalong naman ni Noon, may nidumog dito sa kangkuan, Queenie. Pati, baka nga lagi, kayo mong huwag na kumpungot sa ito yun yung kalakihan nga. Siya man ko na may, siya mag-sewin ng nguyab sa kuha, pero sila naman yung nag-lips to lips. Pero yun niya nga, para ko nito sa kuha mo ito, ikumpronta na ko siya pag uli na mo, o ginani mga panghitabo.
1: Pre, lain to.
2: Pre.
1: Di naman to ako nakita. Pre, lain kayo, pre. Sila namin yung lips to lips dito niya.
0: Pre, ano? Kato nga diskarte, pare. Muto nga ako disabay ninyo. Kaya kung isabayan si Doy.
1: Siya, pre, eh. Naglagot ko na yung tawanan niya.
0: Pre,
1: lain niya si pare palang, pre.
3: Di ba nang sakot, biya, taga.
0: Para man doon sa iba.
1: Dinog ka?
0: Hindi ba ka kahistorya? Kaya si pare palang nga ni Jaming, anak.
3: Sulti, ande ka, pre.
1: Ya bro lain man, bro lain man kay pre niya may nilong halog to nag
3: lang ikiglip si Kore Pre, si Queenie. Mutilo ka pre, napatri siya kung white pre.
1: Nabangas ka.
0: Pare, ano ni siya? Na naman tayo ni pare. Hindi man yung kapo, hindi man ka maka-istorya siya ha. So, natabangan ka ni Paring Balong.
3: Tabang ramang
0: gato. Katong pagpanguyab ni Paring Balong, tarap to sa imo ha. Katong halok na, gihalok ka siya. Para mo doon sa iyo, kapare!
1: Sure ka, pre, sa kwa
3: to,
1: pre?
3: Imo to, kaya apil na yung labo to na yun. Apil mo kayo mo ng gugma.
1: Eh, mo ba, ne? Kaya, bro, ikaw, may nipiyong
3: pinunay ka, pre. At ako mga pulong nga to kang Queenie, baby. Gikan to. Imo ha to.
1: So, ako ha to, gikan?
3: Imo to.
1: Niyagi isugot ako.
3: Isugot
0: ka. Katong pasun, ikaw yung isugot ato. Ikaw yung si Balong.
3: Kaya apil ako ha to.
1: Ano, dito?
0: Pare. Ano siya, pare?
1: Lain kung siya mo muni, napiyong-piyong mo silang doon.
0: Alam nga, para mo to sa imo, ha? Ni, ang imagine na to ni Kanipiyong to si...
1: Ah, so...
0: Kaya, ikaw may imagine na to.
3: Pre.
1: Ano na yung sistema to?
3: Makikita si Kuan niya, makikita si Queenie.
1: Oh.
3: Dito sa Kuan, sa...
1: Asaw na, pre?
0: Kato nga, dito sa Kuan, dito sa silat?
3: Oh, makita.
0: Sa plaza?
3: Oh.
0: Makita mo.
1: Pero, asa may...
0: Bili na. Sorry, bili na lang. Para mo kaya pa siya.
3: Para man si mo ha. Tagaan talaga ang mga link.
1: Sigurado ko.
3: Ang screenshot, mga voice record.
1: Taro ha?
3: Lagi mo, lagi ni Ayel, lagi.
1: Pre, salagi ko sa mga pre.
3: Ay, sige pre, welcome daan.
1: Para sa kuha na pre ha?
3: Imo lagi.
1: Pero ha, bantay ka. Lain ka itong gawin mong style ba?
3: Tagaan talaga ang mga picture.
1: Sige.
3: Balitaan talaga.
1: Nagaya ko kabinin siya yun.
3: Walay problema pre.
1: Sige pre.

0: pre, okay ba ka? Okay to yung style? Pero di makai ko kumintis yung diskarte pre.
1: Pare, ano ni siya pare? Ano mo na siya? Be, magsubay tabi.
0: Oh.
1: Atong subayon gig ka sa siluganan. Di ba nanguyab ka sa nanguyab ka ni Queenie?
0: Yes.
1: Pagpanguyab ni mo ni Queenie, o say reaction ni Queenie si mo?
0: Wala, yakong isag pa.
1: Ah, isag pa yun. Tungod kay nag-alanganin ka, dili mao ang imong pag-jamming.
0: Ah, so mali ang diskarte.
1: Ang imong diskarte o ang imong mga plataporma, ah, lahi.
0: Mali ang diskarte. Kaya mo ito ingon ni, Bibo, ay, ni Balong kaniya.
1: Pare, ang ingon ni Balong pare, basta maayo lang ito, gitaro lang ito imong execute pare, okay kayo ito.
0: So mali, mali ako
1: mali ang imong execution pare. Oh,
0: mali ako mo.
1: Mo na, ako pare, sa Lutia Daga, nagtanong ako, judge ato, contestor, wala, pinili ka pare.
0: So mali kayo kung,
2: when,
1: tama gyud oh lang sila.
0: Uy, nasi kon pare.
1: Oh, oh salamat.
2: I love you.
0: Mas balong. Oh. Unya, usya, siya man kay labing lagi pare. Oh, labing.
1: Labing mo guys lang no.
3: Sweet. Ay, kay ikaw ba? Mo jugo gi kamalo gi patuan.
0: Sorry
3: pre. Mo din to ba?
0: Lo labing mo gayon duha pre.
2: Gisakitan ka, sorry ko.
1: Oh, pare. Para kay patuan si ba pare.
3: Lain kay kamal. Baka lang kuan ba? Ano kay kuan mo? Nanay kay bulita sa imo ang tabadidoy di ay?
0: Pre, lain naman nila yun. Lain naman nila yun.
3: Pero lang ikan
0: na ko eh. Laruan nila yun. Pre, lain. Bulita sa manilang sigruta
1: nila yun. Kaya kaya mga nag-ayaw mo nag-bayag pare. Ang kuno sa bayag sa luyo pare. Sa spankit pare ba?
0: So, knocking, knocking?
1: Knocking ba no?
0: Unya.
1: Ah, nanay na pa naman nila pare.
0: Unya, ang gawas kakos na
3: eh. Hi!
0: Oi,
1: pre.
0: Pre.
1: Oi, pre. Gagbay
3: sweet lagi kamo
1: pre. Para na di mo.
0: Para na di mo. Ba?
3: Para man si mo rin.
0: Sure ba?
3: Oh, gagbay na.
0: Hello, hello queen.
1: Hello. Che.
0: Pre, lain man kay tinang talaga sa pre. Taro nga din.
4: Relax, relax lang kay Jackie.
0: Unya, ngay mo ka. Taray mo kamot lagi naka. Nakapan na siya pa ah.
4: Pare, everything's under control. Tingin, tanan, nahupay rin eh. Huh?
1: Ay, ikaw mo, balong, grabe kayo kayo, majugogi, kwan ha. Mura, mura kaga, brap, brap, ba, ikaw, brap, brap, dugo ni mong taman ba.
4: Muto ko nakuha na
0: kusapan. Brap, brap, pre.
4: Ikaw ba, labi, bubuhay ka.
0: Sorry, pre.
4: Kuin, ano, may ang hindi mo, kuin.
1: Ayun
0: na, so wala pa rin. Nangailangan mo na,
1: skarpi. Ah, so, hulat ko na lang. Ayun, fine, hangam niya. Basta kay, ang nakuha ang gingon ni mo,
4: mga,
1: Jir-jir sa ta, ha?
0: Pre, jir-jir, pre!
4: Pre, mula ka usami, pre!
1: Mula ka usami, ha?
0: Ano, paman, karoon mo na siguro doon? Balong! Asa mo?
3: Oo, imo man, eh.
0: Sara?
3: Nag-iiyok, pre.
0: Jir-jir mo daw.
3: Ay, sus, ito, ano?
1: Dali ako, kalungan. Usap si Gunda, pagkita
0: ikang.
4: Nakaturbo.
1: Nakaturbo, pagkita ay ning
4: batang ano. Pre, mata sa mga pre, ha?
1: Ay, mga, masakit.

0: not say yes to hell. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Nadalas akong pwede trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. Pag-time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako na lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala
2: magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, og sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Mga katrupa,

0: Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines.
1: United States nagpayag ng suporta sa Pilipinas.

0: Binunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
1: Kabalitang regional, mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling talagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete noong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundin na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Kinundin na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin ang senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igrit niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng

0: Philippine Navy ang sinakta numero ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling i-greet ang Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Ayungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States Pax Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung wala maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin na Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas na mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa PEF, bagamat layunin ang wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igreet ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng palibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: Ito pong tinatawag na e-gov.ph app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Binuksan ng pamahalaan ang e-gov.ph app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kailang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ay kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila Ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda rin tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation katropa na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, yung PISGOC, kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena sa ni Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o mani hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatandaan si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun pa man, hindi pa majak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizon, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ang kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasamba ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
2: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deyudy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa ating pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay actionable sa lahat ng palibaran, ng barko po, ng paaribong barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records. Pag-inisyo po ng portela ng tukad sa isang immigration. At so far po, wala pa naman pong record na siya po ay nakatanggap.
0: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sama hindi po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
2: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makaenkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan na soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga Cabinet Secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. Na isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigyan na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, itineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang sospek na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, at kasikat tropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
9: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilala ang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos, at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bumugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: At Katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
10: Mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kahabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smoke House Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Purefold Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mamulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katrumpa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrumpa ang Almi Mata, XFM News.
1: FM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
0: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-ingat pang publikong pwedeng makaranas tayo ng pagulan silang bahagi ng bansa.
0: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni US President Donald Trump na hindi aaristuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan ng lungsod de Patupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay atit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimwell Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faith Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si Lijay Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia, at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakilanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa, lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa kapunan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Basso.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom anin Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, saka na mo mang. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit mo niya magsige pa dyan ang dyan ko. Kung gibate po dako ang paglatan sige sa akong ulo. Ibalitan ko sa akong misis Aring Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglatan sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento ng ituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga ilang potent antioxidant na makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento ng ituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan nangutanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isaragil nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamid, sakto ang kaisog. Ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy ikot ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus.

Good day mga katropa. Welcome na usab na ning atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw? Bagong adlaw na usab alang kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Syempre din sa gapon sa atong programa The Secret of Health ato kanang hatagan og pagtagad. No, nga din sa unsa nato kini matuldukan ang mga balatian. Huwag malikayan ang mga katropa kay mo ay pinaka-importante, no? Atong malikayan kining mga balatian. Huwag ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay gayon, no? Sa ato ang panglawas. Welcome! Asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live, no? Sa mga itong programa The Secret of Health. Dini sa Gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. At syempre inyo sa Gyapon magkauban your health consultant CJ Nedruda mga katropa. Huwag mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon na nining ato ang programa The Secret of Health mga katropa. At kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray ha nga din nahimo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Huwag sa mga nagkakaon karon ron. Sa ilaha gayong panood to mga katropa, happy eating and happy listening. Samtang sila gayong nagpapaminaw sa ilang mga naiyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon ron. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. 107.1 XFM Tagum. 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao Region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No, mga panglawas, pinaka-importante tungod kay muisgo taga sitwasyon. Halos mamaura ba taga mga panghitabo, no? Sa palibot mga katropa din higit sa Davao Region. Ngayon halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no? Nga pagbundak sa ulan, mga katropa. To dito ta sa Tagum, no? Kung ako nasayop, niabot nag mga tulog kagabi or pat. Ngayon, halos tagagabi dyan, no? Kada gabi dyan, bundak dyan ang ulan. Kanya karon gabi, hindi niya ta sa Davao. Maupod ay sige hapon, no? Bundak gaya pong ulan mga katropa kada gabi na lang. So mo nang nagtuo ko halos kitantanan din siguro ang mga taga Davao Region mamaura taga kasinatian na niningay yung minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyo na ang tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anaka mo karon sa kahimsog kapis kaya sa paglawas ngayon. Hoy, unsa sa pinakiportante isan pa man unsa yung mga panghitabos palibot basta naaratas kahimsog sa panglawas o dita makaingon diin na grabe naman din nga mga panghitabo. No, dili na kahit gitawag dinig mabugatan, no? Bisa nun sa pana nga mga panghitabo mga katropa tungod ka lagi makalihok-lihok raman tagpag-ayo. Problema na kung doon na kay balatian niya na po dyan mga panghitabos palibot apektuhan dyan kayo ka mga katropa, no? So I hope and I pray ha nga din anang kamugaron mga katropa sa kemso kapis kay sa panglawas. Ilabi na sa mga katropa nato din hatawan nga din adunay gitawag datog arthritis, blood circulation problem, heart disease, hypertension. Ay nako po, maupo naman ni ang panahon nga diin nating atake or ting tawag nini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, no? Pag tingtugnaw, tingulan. Ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong ipambati karon, himo nang musamot nining panahon sa tingulan. No, and that is very normal tungkol kay ato ang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtuon, mahimo gid ng luya ang ilahang kalihukan sa panahon sa tingtugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, Dok, nga nung manisakit ka akong tuhod. Dok, nga nung sakit mo.

Mayong hapon na dok. Sigig sakit ang tunga-tunga sa duha nako ka mata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani dok? Salamat. Uy, no? Hilabi na. No, sa ato ang texter. Kadalasan kininga mga symptoms bitaw. Mas musamo trabanig adunay hayag, no? O adunay kainit. Gawas niya sila ang balay, di ba kay mas musamot niya ang iyahang pagbati mga katropa. But anyway, ha, sa ato ang texter. Number one, I advise magpa-check ang swemuhang mata, no? Kay usaw-usab sa sintomas kininga gitawag na to sensitivity to light. Naman sa mag-cause o ga-pain, dinagay sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na'y pagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basic, aduna kay gitawag na tog stress. Tungod kay ang stress, mga katropa, usa-usab kini sa symptoms kining gibati karon sa atuang texter, no? Kining mga pagsakit sa tungas mata, pagmapasagdan, musamot, muadto sa ulo, mga katropa, hangtod ang ulo na mismo nagsakit. Gani sa bang bahay, gitawag kini sa og tension, headache. Kung imuhal ng bitang gunit-gunitan, imong hilot-hiloton, usahay, mawala rapod, no? Ay labi nagkabalo ang muhilot, mga katropa. Mawala rapod ang sakit diya sa tunga sa mata, hilabi nagmalikayan ang pagsakit gayod sa ulo. So, basic, aduna rin mga gagmay ng mga nerves, no? Ng mga ugat nga din ng hubag, cause of stress. So, possible, kana, usal gayod sa hinungdan ng mga katropa, hilabi na gayod sa atuang texter, no? And then, ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check, ha? Your B vitamin level, mga katropa, hilabi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan gayod to every nerves in our body. Ikaapat, basic aduna kay high blood ug aduna kay gitawag natong diabetes. Kadalasan usa pud ni sa ilahang bation nga mga symptoms, mga katropa. But anyway, kay advice atoa gayong texter, pag-inom og Santon Plus Gold herbal capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold, dakog ikatabang. Hilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na tog hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo, no? Ang Santon Plus Gold, aduna cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, pakusgon ang pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo, pagsakit sa tungas mata, mas makatabang gayod ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, no? E kung kalimot, mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungod kay sagana kini sa sustansya, hilabi na sa B vitamins, tungod kay aduna kini mangosteen. At taas og B vitamins, manandako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, no? Hilabi na kung adunay pagsakit din ha mismo sa tunga sa imuhang mata, og mosaka paingon gayod sa imuhang ulo. O ba ni pag-inom og premium D3 mo ni the best combination, labi na kung inani gayon ang gibati sa atuang texter, ha? Santon Plus Gold, premium D3, suway ka na pag-inom, available ka na sa tanang butika nga dool sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisita ha ang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag-inom o pandan, no? Kailan mo ng pandan, kaya diba pampahumots ka noon? O duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pag matan mo sa bunta. Grabe ka nerve tonic kining pandan, mga katropa, dakog ikatabang kayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan o sobra sa parat ng mga pagkaon. Kaya tungod, usapon na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa dugo, mga katropa. And syempre, pagka-doubt usab sa ato ang nerves. So, ano man tayo igong oras? Hadagan salamat, mga katropa, labi na sa mga naminaw o nagtanaw sa ato ang live. Huwag at sa mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. Wala naman tayo igong oras. Ugma na usab sa gihapon sa atong programa The Secret of Health. Inyo gihapon magkauban your health consultant, the CJ Nidruda. Huwag at sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas. Huwag ang imong lawas. So magaamping ang kanimo. May adlos tanan. And God bless us all.

Rich Flores from Boro Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa Bloctona Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system,

0: focus ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga tini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
6: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement Ferment. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akang biyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement Ferment.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng

sa FM Cebu Philippines Standard Time. Malawin natin ang 4 na si kahapunan katropa. Ang oras, hatas inyo ng Zantone po Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Pampaligin sa iyong lawas, labi na sa panahon. Ngainit ang panahon, muulan, muinit, kinihinungdan nga maong dapat mas paligunan pa ang inyong hiskutan ng panglawas. Ang Zantone Vitamin C o sa ka-alkaline base, aduna po ay sagol ng oranges o mas gisagulan pagipaligun pag mas epektibo o aduna yung daghang binipiso ang ato ang ginatawag na queen of all fruits, ang mangustin, mga katropa. Mauna sa pamigay, hulat ninyo, palitan na ang Zantone Vitamin C sa mga butika nationwide. Labi na sa ito ang physical store nga na diri ubo sa stasyon sa Z Plus building, open from Sunday to Friday. Every Friday ha, from 9 to 4 lang ta mga katropa. And make sure nga before 4 na namo din nakapamalit sa inyo mga gustong paliton ng mga produkto gikan sa Yes to Health. And of course, please take note, every Sunday nagapahigayon tag free consultation and general check-up matag Domingo 9 to 5 kauban si Doc Bernie Fajardo ng atong naturopathic doctor. And of course, ato maabi-abihon ng mga staff si Ma'am Wella, Ma'am Lai, na apo niya mo assist sa inyo ha, sa mga our staff ng atong mga katropa din ha. Muna, kung nangita ka, ugdang panan sa isgutan ng panglawas, na may bawaan mo kung sa may kinahanglan ni mo at the moment or mga concern na kinahanglan i-check, labi na kay karong panahon na katropa, medyo pait mamangyod, no? Saan naman yung gobyerno na gunaturon ay? But don't worry! Kaya nga ito ang klinika na sa ubos, gapahigayon na free consultation matag Domingo. Ibutang ha, matag Domingo, free consultation. Dihan nyo mahibawaan kung unsa may kinahanglan sa inyong panglawas. Oo, naiubami nyo nga, basi mahibawaan ang mga sakit dihan. Ang mga musin ang hindirigyo na mga sila mga sakit. And they would always look for the right partner to get that nourishment na they need. Which is, ha, no therapeutic claims, ha. Wala tayo na nga claims, just to inform you. Okay, just to make sure, ha, nga. Wala ka na magandang yung, makatamban. No, this is not to convince you, but also to let you know, nga, protect yourself. That is why it's food supplement na itong ginapang-offer din, eh. Kahit prevention is better than cure. And of course, the only thing to keep our body protected or to keep our body avoid from any diseases is to protect from it. Mauna ang kinalang paligunon, aromali kaya na masakit. Zantone Plus o Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamhubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Maunay ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumat tibuay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada, ini.

0: nyokapnya kayak orang no stress kok gak main. Tiba anakku. Yan na dapat gue dito ning taga agi gayon. Oras yung panahon ng atong letter sender. Kita ga Santa Fe bak bantayan man di ay ni. Oh, kaila ko ani niya. Mas lang, wala ko kaila oi. Uy na oi. Anyway, atong show at tampong atong hatagan sa pagtagad karong hapon na mga katropa. Teka sa tabog shout out din. Oo, grabe naman ning halo, ikaw hugaw ni DJ RC. Well, sukad-sukad, karo pa man ko natuluan. Lain siya paminawin. Or it's not appropriate na natuluan. I don't think that's nice. Okay, nahugawan? Actually, huwag ka lang siya kaginahina. Ayun na. Huwag ka lang siya kaguna-una, DJ. Sabi na kita kahugawin. Nahugaw nga kong sanina, napiskan ko og ka ng duga. Ay! Murag, isa naman ko katuig wa napiskan og duga, uy. Oh, gawin ko na huna, Roy. No, dili ha. Duga sa kuan. Duga na kung sa mga, bisag kung sa mga prutas din. Wala akong istorya kayo. Sibura na ikaprisuhan nato. Basta, taon-taon ako wala napiskan og duga. Duga sa bisag unsa nga mansa. Adi mag-una-una gugaw ha. Kay muna mga di kita malangit. Kay mag-una-una ang inyong mga imahinasyon. Ay na, suko na po sa DGRC. Sige na naman siya kasuko. Uy, wala naman kayo ka ng... Wala naman siya higayon nga di siya masuko. Uy! Ay, wala ko nasuko. Ang ako lang man ba nga. Hinaot ko nga magkasinabot at ang tanay na na. Kasi magunay man lain diyan. Yun na po nga. Ay, wala sa mga istorya. Mga kung ay, istorya na po mga hugaw. Ano na. Ay, dili na hugaw ha. Sige na be, ato na sugdan be. Ato na sugdan be. Ay, ato sugdan diba? Sa asa to nga. Okay. Kani? Oh, no. Ay, oh, ay. Shout out daddy ay. Sa itong mga tigpaminawan diha sa my ex-self ang Tagum, Davao, Mati, Jensen, Bukidnon. Hello po si inyo. Ay. Ang gangis, DJ. Oh, na, lingkuyo na nyo din na. Ay, nawata na ako ba daw ng ga-drama? Kanasig ago. Hindi ko po ginagawa ang aking pag-ago on air, behind the camera. Anyway, likuri. Okay, ani anang atong X-rated drama. Gunshot na po na kong, nganong ang gunshot mang yun? Adlaw ka ninyong tanay, labi na sa suking tigpaminawan sa X-Rated din sa X-FM. Kining suwatampong atong hatagan sa pagtagad garoon. Ang usa ka babae nga gikan sa Santa Fe, Bantayan. Ato na lang siyang itago sa pangalang Elsa, 23 anyos, ninyo ug dunay anak. Ang iyang problema mahitungod sa iyang kahintang karon. Kung unsa man ang kahintanga, sure kung siya gihinungdan sa daan. Pero aron gini ang sabtan ang tanan. Ato ning sugdan o isaysay pinaagi sa paghatag og kinabuhi. Kini nga to ang programang X-rated drama. Kini suwat sugilanon nga atong giuluhan. Barbie.
1: Tinuod
2: na, mahal ko
1: ninyo, Dots. Tinuod lagi na, Elsa. Nga no, naduda ba rin ka na ako? Kaya akong gugmalian ni mo?
2: Ambot.
1: Para makaingon ka, nga tinudanay kaya akong gugmalian ni mo.
2: Oh, magpakasal ta.
1: Oh. Yes, oh, tinuod ka, magpakasal ta.

0: ko ng gabi ikaw naman sa atong kasal, Dodds.
1: Yes, Elsa. Abili mo, ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. Tuwid kayo nakasal naman tayo.

0: Usa? Uma busta ka?
1: Uma duds?
0: Kung mauna, amahan ako! Pamahibo na kong amahan mo! Yes! Yes! Pagpapalik ka na to?
1: Sino oraso?
0: Alas dos nas kaglan.
1: Nagpaabot pagod ko nun mo. Nawala ka ko nga. Dugay kay ka na uli.
0: Humanan ko sa trabaho. Apoyin ko sa kong kaoban sa trabaho kay Bertinia. Niya, yung may inong mo. Yung may lang. Mawang karap ako na uli.
1: Mao ba?
0: Sige na. Nakatulog na tayo.

0: sabay kaurasan na ulit gabi, Idols.
1: Nakatungo na lang kung hindi natin mo.
2: Ah, ambot. Sa itong urasa eh. Uwa mo kong kabantay.
0: Idols, naunsa naman ka. Kaya sa gusto mo naman yung pagpauling na dugay. Asa man ikaw maglaagan?
2: Ayaw mo siyang gagapautan na guliha. Basta kung dugay man gani ko mauli, kabahin na sa papangitan ng kumkwarta. Upat kabuwan, di kang karon, mga anak ka na. Nung kinahanglan na makakita akong kwarta.
3: Elsa, may istorya doon tag maayo?
0: O, saan ka na ba?
3: Doon lang magbukin na balitaan. Bahin sa imong bana ni Dudes.
0: Oo, kay doon naman si Dudes mo.
3: Doon ako nun yung relasyon na lain. Pero ang nakapait, kay dili babae ang relasyon, kundi lalaki.
0: Unsa?

si mama lang ang misulti nako. Nga, doon ay uyab. Nga lalaking akong bana. Pero wala gid ko mo to. Pero doon ay mga panahon nga makamatikod ko sa akong bana nga murag binabahay muli ho. Pero wa na ko siya kompronta. Wa na ko tagda. Og wa na ko tagai og atensyon. Mauna, usa ka adlaw, mao kini ang nahitabo.

0: Magdali ko pa ito. Ikaw na kiniak mo napalit sa merkado. Uy! Kailan na sa unahan? Si Jones ka na? Kung may tuhig siyang lalaki? Mag-iagbayan pa niya ang lalaki? Magsikit kayo sila? Tere!
1: Kanto? Ay, ako itong best friend ay. Si Roy. Suod kayo ito na. Kumong yun at tumika close.
0: Tugkaan doon, sir. Tugkaan doon. Bayot ka.
1: Musa? Patak ka. Anong gawin? Di magaan ang istorya, ha? Bahal na ako ni mo. Pag may umaabot na tang anak, mong ayapag-ingon anak.

Это надо и так вот, и я... Тут правильно, я сижу рукой. Ух!

0: Elsa.
1: Elsa.
2: Oh,
3: Ma, kita ka ni Jones. Galit mo na si Kawantan din sa ospital. Ikaw gusto niya ang bata.
4: Amo siya nasugatan pa doon sa gawas. Ana siya, may paliton ko niya siya. Sige lang, pabuto na na to ang iyong pagbalik.

0: salbahe sa Diyos. Gikuha niya ang iyong anak dito sa ospital. Huwag naging pakita ba? Ito ah! Laking ipon sa iyong laki!
1: Huwag ipoan mo! Napagkaba niya!
2: Anong giingon ako na niinig, Ma? Ma! Kung sumaya ko sa akin, hindi mo pong gibuhatan sa iyong niinig.

0: itong anak. Hain ang bata! Hain mo siya, dada!
1: Wala na ko dada ang bata. Ay, basi siya kung saan ko sa imong papa kung mahibaw siya na ako. Ayun ka, balaka. Ayun ka, balaka sa bata. Okay lang, bata.
0: Jots, nganong imo manigihimo na ko, ha? Nga naman!
1: Pasaylo ako, Elsa. Pasaylo ako.

0: Nawa ang kahapon mong kita, ang bata.
1: Mahal ako sa mong papa.
2: Oo.
1: Eh, wala nilang. Nag-ulit na ka dito sa anong ipayari. Aral ay mong makita ang bata.

0: bonsa? Mabdus ka?
1: Oo.
0: Nagpamabdus sa kasabayo tinubana. Humansi ang gibuhatin mo, ha? Nagpamabdus sa ka? Diyos ang matanong pagunahuna, Elsa!

0: nagkaroon ako na kong problema kung unsa may ang hinakong buhat. Naglibog nako. Hapit na ko mga nas sa ikaduha na mong anak ni Dudes. Pero kung mga anak man ko, siguro na ako nga dili na gyud siya makakuha o makuha pa ni Dudes. O ang mga pangutana, maukini. Makakiha ba ko ni Dudes sa iyong pagkawat sa akong anak? Wala ko'y kwarta kung ako siyang ikiha. Asa man kumuduol nga ahen siya sa gobyerno araw magkatabang na ako. Kung makibalik ang akong bahanan ako, ako ba siyang dawaton? Doon ay miingon nga hingpit na lang na akong wadoon sa hunahuna si Dodds o makigminyo o amerikano. Kinalagi na yung daghan ko na sa internet. Maayok ka nga maong akong buhaton, DJRC. Palihog tabangi o tambagi ko ang inyong suwat magtatampo, Elsa. Before pa na ako niputlo ng akong suwat, DJ, kinaat ko nga ma-play ni mo ang kanta ni Mimi Bailon o ni Bing Rodrigo.
1: Doon, duha man yung request ako.
0: Daghang salamat, DJ. O maulang ka na.

0: kanindot nga sonata, Doc JJ. Daw paminaw o pamati ko. Naminyo ko ato mga 70s. Feeling na ko. Ana ba yun? Ano lahi yung atake ng klasiko eh. Paingang kag makapanghupaw pa ka. Usa kayong klase nga gugma anang panahuna, no? Karon chatan lang ka kay aron makigtagay. Oo nga. Tinod-in siya ng pag may alak, may balak. Tinod ba, Jok JJ? Kumusta naman mong Chris Scorpion? Grabe mong bit-bit sa una. Rudahan na lang mong wala noon, kisses. Silasag uban. Sige, in a shout out din sa inyo, hindi ay DJ Chris Scorpion and DJ Kisses. Ang mag-lovers nga, both DJ. To 20! Okay, sa may nakadungong sa itong X-rated drama, sa pa may giwat ninyo, panawag na mo! Pag-abot doon tayo. Bye-bye naman ako bago pa mag-alastress. Hello! Magandang Chinita! Hello po! Sino to? Hello! Hi! Hello!
1: Yes, hello. Magandang.
0: Ayan. Hello, mga Chineta. Ayaw
2: niyang patalo
0: eh. Ayaw niyang patalo. Ayaw na, sige, bigyan mo na ng hustisya. Ano bang masasabi mo sa letter sender natin?
1: Ang buhat na lang si Romeo, hindi na rin niya itinayin sa kasawa. Sandaan na lang doon niya at may suyang basa na armatid sa paan. Dahil wala mo niya po. Itinayin sa kasawa. Kasi kwarta, so sandaan na doon yung unang amat. Ito, sa mga ikadawa doon, na isyo ang jubi na hindi mo nga nakuha pa sa ikan.
0: Ayaw, anak, imo kalimtan!
1: Ang bata, di ba po na magpalayo, naharam na niya, makita lang, balik-balik mo niya po ngayon
0: pala. Problema, di ba niya po niya makita, basta-basta kayo, mahadlok naman ang laki. Pinakasaman.
1: Ang saan man, eh, di tago mo niya.
0: Na kay anak?
1: Po, ni Jersey.
0: Asa man doon?
1: Wala po si Kuha na.
0: Mao na!
1: Ang ako anak mong grupo, layo kayo, hindi isa pa, dalo ang isa po ako. Ayun, nagka-communicate niya kung may gabi, follow niya kung may. Kailan niya ko ng bata sa kuha. Wala man po ko nakasalan sa ako ang partner niya ako ng buwan. Buhat man ako ang tanan, pero...
0: Gibuhat ko ang tanan! Anak.
1: Okay. Wala nga, wala man magbigay. Bata, wala po po na ingon nga kalimut siya ang mga experience ng may mga tanam ko kung nakaila po siya. Kailangan.
0: Mayo, anak. Pinan nyo, no? Ako makarelate man ko, anak po. Pero, again. Uya po sa inahal. Inahal ba, anak? Siyam kabuhan ni mong inantos. Dili lalimag anak. Uy, ginuo ko. kaluoy ra pud amo ingon kang kanaw ko na kung baba ko dira nga pa maglalis kita diha ma ya lar mo atara LQ taron
1: pero magbalik balik na diha tumi balik balik na diha tumi
0: matong laki pero di naman sa kaadto kay kanang di naman sa kapundo dito kay wala kasama di ka ba naman daw kawaton ang bata di ba ka ako'y ginikanan basi niya mapusilan pa na ako.
1: Kwan ni Jersey, pili na pwede siya i-blatter.
0: Di, una, siguro, di sa siguro blatter, istoryahon sa niya. Ayaw sa blatter. Ang mga kisa tawag ka ng kuan. Kada bang iginunta nga ito nga, moral nga pamaagi, na immoral nga pamaagi ba? Ano na sa nga, istorya sa ta, no sa nga, anong ikawat man ni mo? Di mo na igingon nga, dili maayo. Kaya kung subay tagbalaod, ang bata nga wapan ni Tungtong sa edad nga nakatugma nga pwede siya kuwaon sa amahan o kuwaon sa inahan, dili na pwede. Ignorance of the law excuses no one. Ana na siya. Ana ang tambag, ayaw inagaan. Ako mo babag yung po, ana.
1: Sa DSWD, pakuan mo sa pagdurisan pa ng itawas niya sa isang anak.
0: Rabi lang, dili makipag-cooperate, ana.
1: Oo, panang tingkat ka ng naad, yan, ana.
0: Ana. Pero, nadakoy, nakoy chika ni mo. Oo. Limang kagpakitaan na kundili o kundigo, oh. Oo, dapat shitty, paubos. Dito pa na sa ina. Gatutoy pa na. Gatutoy, kinahanglan nagsaktong pag-amuma. Muna-muna magay na ko pa-breastfeed sa kong anak sa unat kay aron himsog niya. Kawaton na sa amahan. Usa ba ipatutoy? Na isang amahan sa
1: nag... Diba?
0: Uyaw eh. Lagi. Pero bitaw, nakoy ko ay man ako isa ka pangutana. Aside ana nga mga pangutana. O sa may reaction ni mo dito nga part nga na jug-jug aa pa man siya noon sa kata, sa katapusan niya. Kabaw naman siyang yads ihang uya. O sa may maingon ni mo ani atong letters. Ngano nagpakay? Nagpakaykay ka man day.
1: Isa ra ko. Okay, isa ra ko pugo kwan da. Inlad marigug ma pipiti sa iyang banda.
0: Ah, ana sakpan. Tinuod. Naigug mag yan. Naigug ma. Eh, anong mo, ah? Oh, so, anak pa man. Anyway, thank you. Dawat na po taglaing color. Dahang salamat all the way from... Ay, dali. Sige, go. Dali. One.
1: 2, 3,
0: char. From Davao City. May hapon. Dili ulan din, ha?
1: Na, mag-urag yun yung hunong
0: ulan. Otro sa din, he. Sa naman taon na yun. Dili niya, ang...
1: May pala din. May palaging kwan, dalang di Chelsea na bata.
0: Kami din iwan na gabasa. Gabaha, gud. Uy, nanggawas ang mga... Ang mga isla-isla na po din eh. Thank you, kaayo, Marvin. May pagpaminaw sa inyo dyan sa Davao City. Life is here. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Si Marvin all the way from Davao. Oo. Sa mga taga Davao, may pagbaminaw ninyo. Ano na tayo lang, another caller, Doc JJ? Ayan, wala pa tayo caller anyway. Oo. Hisgutan ang balaod, ha? Oo, ha? Ato yung ikuan, ha? Ato yung i-impose nga doon ay balaod, no? Base pa sa gi-prompt ni Doc JJ Dirigania sa kuang akuan. Shitty paubos. Anaapa na yun sa kustudiya sa inahan. Oo. May mo. Labi lang ko ang inahan, dili man ingong nga. Naman ko yung mga iginikanan o inahan niya, dili pwede taga-kustudiya kay irresponsable. Pero kung dili man irresponsable, kinahalagin na sa inahan. Kaya ang nurturing nga part na ana sa inahan. Kikiton ko ng microphone noon. Napatay caller. Hello, paing hapoy!
3: Paing hapoy, Grass.
0: Ayan, that's what I'm back. Go!
2: Okay, Mateo 19, 5 og 6. Ang usa kinanglang mobiya siya ng amahan o ginahan o muipon siya ng asawa. Tungod kay sila dili na usa kaunod kundili duha na kaunod. Now, dahil sa versikulo 6, busa, kung unsa gihiusa sa Dios, dili aming bulago ni bisan kinsang tao. Period. Ari kas problema. Listen there. Pwede ni mong pwede ni mong makisya imong bana kay inaw kay sa drama nga gikasalgin mo kay na may background si Rasing ni nga tan. So hindi pa lang dapita pwede mong mareklamo kay nangabit man siya. Bas, pwede ni mong reklamo kay gikuha niya ang imong anak. Pero sa totoong ginoon ganina sa itong gapang hosting a DJ ng si a DJ Rina Chinita nga pwede pang istoryahon kay isang tuwadog supak yung mga ginikanan kung nahigugma ka sa iya ka kunya kung tanawin mo nga naghinusol na siya pwede na mo siyang kasiloon para lang yun ma-complete ang inyong pamilya kay. And again, ang family is blessed, family is divine. Balaan ang pamilya kay tinukod na sa Diyos. So, bisan ang ginikanan, bisan mo ingon pa yung mga ginikanan nga, ayaw, hindi na kong musugot nga makikipon siya sa inyong balik tungkol sa inyong gabat sa inyong anak. Pero kung ang inyong desisyon na dawatan mo sa balik, wala sila may mo. And again, sumala pa sa versikulo 5, wala na ilapot ng mga trikanan. Ang desisyon, tali, kanimo o sa mong bana. Pero kung kuan, na kanong ikaduhan ni mong pagmabdo, so na nagbinuang yapon mong bana, so, pwede kang makipaglaban. Sa duha ka opsyon, unang-una sa katulog isip asawa. Kaya gitamakan man sa mong bana ang mong katulog, ang mong right, as a wife. And again, ikuhaan ka niya katungod sa inyong anak. Hindi kuha niya, pwede naman na siya makisya.
0: Mm-hmm. Alright.
2: Pero, kanalang, salamat, Cross.
0: Ayan.
2: Shout out like ni Ma'am Charlene Day nga nag-view rin sa life niya sa kong family tree rin. Sa atin na lang, Cross, salamat kayo.
0: Ayan. Thank you, katropa mo, ha?
3: Exciting!
0: Ayan. Pinaw diha kuan ha. Nang Elsa, daghang kag makuhaan ni ato mga kuan din hi mga...
3: Ayan!
0: Daghang makuhaan ni ato ang mga naghahatag din yung advices at the moment ha. Knowing nga kinahanglan gini mo. Og, more on legal nga tambag kay murag ka na gini mong kinahanglan nun day. Oh, kung ako ba istoryahan, murag mo na yung needs akong amiga. Now, ha? Alright, 2:33. Ano na patay pipila ka oras ni Anang ato ang hisgutanan mo na pwede gihapon mo manawag sa atong linya nga naaadiha sa ato ang screen ang phone number 0928-5508-727. Ayan. Pag-aliliha, pag-ahimaya, nakong istorya mo na siya. Naralin din na pangitaan ninyo ha, karon di ta magkuan. Di ta mag-comment. Asa ang number na adin ha. Oo, tignan niyo lang diyan. Liin niyo. Dili. Ay. So, kinabahan ako ba kasi makita. Ayan, ating himay-mayin ang ating comment section, mga katropa. Dabi, liliyo na ito, dabi. Nawaman eh. Pindelete naman siguro pong meta o eh. Klaban siya kayo meta. Wala, dahil na. Ayan. Ayan, ayan. Good afternoon, DJ Chinita. Watching from Negros Oriental. Gikan kay Altea Bato Malaki. Hello po. Hello po. Mayong pagdaminaw sa inyo hayda sa Negros Oriental. Lapila sa kanlaon. Anaata karon diha madunggan sa kanlaon. Sa gihungan. Anapo diha sa pagadiayan. Asa pa manta madunggan ro. Maabta na po pagsibiya po niini nga itong istasyon sa may Buhol. Leyte. Apa man? Sobrang dami. Lian na nyo din ha ang comment section. Okay. Ako rin muli ilo eh. Tawag na lang mo. Nala na yung buhaton. Wala mo ilaing buhaton mo. Tawag na lang. Okay? Alright. Napo diri ang kuan oh. Grabe sa dinga. Grabe sa dinga opinion. Oo. Very opinionated. Ano siya din eh oh. Kabalo na siya kabayo. Dayang ba ng ano nagpa-i? Nagpakaykay pa daw. Bitaw sa, nga na bitaw po, Marz. Nga na po bitaw, nagpakaykay ka. Kabalo kang yads, imong ban na. Kabalo ka. Pero tubag naman na actually ni Marvin. Kabalay ko pa siya. Oo, di ba? Ikaw ba? Oo, ingon kasi mong ex nga, wala na. Kuan lang, closure lang. Nagpakaykay man lagi. Sino niyas Chavez Gino? Tanga ra siya kaayo. Naupat ka, ana. Be, ay. Oh, ang tubag, ana, simple ka na. Amay, oh. Ay, hala, hapit. Kuya, ay, mabasahan. Kuya, ninyo, ay. Ikado dyan ko ninyo, ay. May hapon, nagkagwapa man ka crush. Uy, kasi nagkagwapa nga sa una pa man eh. Nagbabag ko diha nga. Dili. Dili ka na tinuod. Dugay na niya akong kagwapa. Wapa na mugna kring radyo. Anaya na akong kaanyag. Ay na kong bakakon. Kuha imong anak dito sa imong bana o dili niya ihatag kasuhig yun. Mapriso ka! Ana dapat ang atake. Unsa man na imong bana, uy, murag na ay? Unsa man? Nine notch. Ay, klaro na siya. Ay, pa-shoutout ko doon na mati ni Karon diri sa Busay, Nivel Hills. Gino Nonies, sa akong asawa nga si Joy Husto. Yan, Tirmi Husto riyang asawa. Diyan ko, Ani. Ana, ha? Hello, DJ. Kung bahin, Ana. Okay, oh, okay. Master Inchi Koy from Davao de Oro. Pa-shoutout, ma'am. Hello po sa inyo dyan sa Davao de Oro. May pagpamina. Ayan, actually, lagyo kayo itong maabtan sa itong pagsibya. Ano na yung Davao de Oro? Ano yung Davao del Norte? Mabot pa taog Santa Cruz. Hello sa inyo sa Santa Cruz, Davao. May pagpaminaw ninyo. Alam mo kung maabot, ha? Lagi na kayo maabtan na niya kung pagsibya o pagsaba-saba sa kahanginan. Murag inong ka na kung wala ko'y gibuhat sa kinabi. Kalagyo na akong maabtan. Anyway, the eye, shout out the eye. Aduh na kuy good news. Aduh na kuy good news. O gamayng bad news. Sugda na nai nako ang before ko nga mo basa or mo dawat o caller. Sugda na nako ang pagpananghid sa kahanginan. This is a sudden nga mensahe. Sugda na nako ang pagpananghid sa kahanginan. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo. O, yes. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo, labi na sa programang Wanted Kilig o X-Rated. Dili ko mo biya. Ay! Ay, lakot ko. Ay! kana ang ako ang bad news sa inyo. Di na ko nyo madunggan sa mga sumusunod nga bulan. Magpasalamat ko tungod sa mga suporta nga gihatag sukad nga nisulod ko sa istasyon sa XFM. Binasa management, sa station manager ug sa mga kaubanan. Abay na yung mga butang nga dili gyud hangtod sa hangtod tungod kay aduna natin mga sundan nga mga oportunidad o kinahanglan ako mamili. Apan dili ni sa kaalautan o kadautan, kadaot. Dili sa kaayuhan. Posible hindi ko nyo madunggan sa kahanginan apan makita ko nyo sa kadalanan. So, mao ka na ang akong bad news. So again, pasalamatan na ako ang suporta ako nakuha. Sukad-sukad nga na ako din eh. Sa mga panahon nga gipagawas na ako mga talento, sa mga tao nga nagpalambo sa programa, sa nandiya ang tatak lokal. Sakit og bugan sa dughan nga mubiya ko ang programa kay mo kana ako ang programa nga nakaingo nga gihigugma gid na kog pag-ayo. Mahimo lang. I will put so much effort para ana. Sa pipila ka mga adlaw nga maabot nga mag-uban ta mga katropa, hinaot dili ko nyo biyaan o banan gihapon ko ninyo aron mas meaningful ang akong mga pipila ka adlaw nga magyaw-yaw sa radyo. Dami na nga madunggan ko dili lang diri sa Visayas ug madunggan po ko sa Mindanao. Balikon ako. Daghang salamat. Sayo lang kong pahibaw aron dili mo makuratan sa pag-abot sa adlaw nga dinan yung madungog ang akong tingog. Wala yung ingon niya, saba anak niya, uy! Magsigirag yaw-yaw! Ay! Ha? Ayan. Lai pa day ato day, another aside kay bad news man to, aduna ko'y good news, ha? Aduna ko'y good news kay aduna ko'y bisita og mao. Oh, actually, dapat sa tatak lokal ni mananghiday kong SM ani. Wa, magugap pa nanghiday ng SM. Gusto ko mananghiday ng SM. Dili man ako good ni sila mahimong bisita sungod kay sa tatak lokal tungod kay ang problema mang good. Oh, ang problema mang good ani, dili na ko sila mabisita kay wala nay available nila nga schedule sa Domingo, which is sa tatak lokal mismo. Apan, ugman ako sila i-insert og tungod kay the XFN station is honored nga kami ang ilahang exclusive premier radio station para silang upcoming nilang single. Sa mga proud tatak lokal artist mga katropa.

ka, tropa. At ani ang Midnasty. Sa mga nakaila din ha? Oo, karong umaabot July 23. Oo, sa akong programang Wanted Kilig. Ato pa, Kiligon. Ato silang interview sa programang Wanted Kilig uban ng ilahang ilang tibuok team. Oh, oh my God, oh, diba? Thank you kayo, the XFM full management is so honored nga kami of all radio station in Metro Cebu. Kita ang napilian nilang himuon nilang exclusive premiere sa ilang upcoming track. Kasi may mga fans of Midnasty. Comment lang mo din ha. At tangi karong July 23 ang ilahang special guesting. There is a station na to mismo. There is a Z Plaza building. Ang pride sa mga Visaya artists. Midnasty. Kaya mga kanta ni sila. Actually, dili lang ka na. I'll be honored and proud to have you guys here this coming July 23 sa programang Wanted Kilig. Di magin ako makaya sila og sa Domingo. Pero ayaw ka goal kaya Domingo di po basta-basta ang ato ang tatak local guest artist. Puslan man nga ulahing higayon na nako sa programa o sa radyo, ako nang i-all out ang mga guest nga musulod sa atong mga programa. At ang hindi sa Ferdinand Aragon, isa sa mga sought after ng mga artist din sa Cebu. Recently, di lang recently, actually, naana sila collaboration with Morset. So yes, balik ko na ako ha. This coming July 23, atangin ninyo ang Midnasty. Din he sa 88.3 XFM Cebu Live. Nato silang mahimamat o makaila o ma-interview ngayon sa ilahang upcoming song release o track release. Nakita ang ilahang exclusive premiere. Sahang salamat and we're so honored. O ayan. So, na ako'y good news, na po ko'y bad news. Ana lang ko na siya good, oo. Puhu, mabalik di ko sa radyo di ay... Walang takabalog ka nun sa... ako ni basahon ng una, baby. Pa-shout out. Tambag na ko crush. Ama na naman kagtambag, oh. Okay na to, ay. Tama na to. Jessa de Padua, hello po. Maayong hapon. Okay ra. Katun ng duha kabuok. Duha kabuok DJ. Oh, duha sila kabuok. Oo. I-search lang yung Midnasty. Pero kung gusto nyo nga mailhan pagid sila, mas maayo ko mulantaw mo o tawagan ni mulantaw mo or atangan ba nyo din sila sa ato ang istasyon? Excited kay kuan ni ay kay isa ni sila sa akong mga wish list artist sa programang Tatak Lokal. And moguro ni ang gift sa ako sa panahon nga last naman ako sa radyo karong umaabot katapusan sa huli. Ay, pahibalo ko daan ha. Aron YZ, pangita na po. Ganyan na pong pagsamukod ang mga angkor niya. Sige nyo pang, puro ba ninyo yung kalaki? Pag diba wala ko, sige nyo, asa si Kuen? Kapoy na ba? Ay. Kapoy na ba ng inana ay? Ganun magtumagtugag o asa si Kuen? Basta wala na siya. Ano na? Ako, manangid ko daan. Manangid ko sa inyo ha. Kay... Abi pala. Pero wala nang jiba tasan gyud kay mudit surag sibat. Ano to kung balita? Man, uli na lang taan ni. Wala may nanawag. Uy, amping-amping diha, daghan ko nakitang balita karong nga kusog kay mga baha sa nakadaiyang lugar dinhi sa Cebu City tungod sa mga kusog nga adi man iyon tantong kusog katropa ha kay dili man ina na kakusog pagbundak apan sa gunsol nga pag-uwan dinhi sa Cebu City. Oo, mo na nga nagkataas sa mga abira sa tubig labi na sa may barangay Capitol site. 1 hour ago anaada nakita no pagtaas sa mga videos ani gawas. Nagpabili nga abtik og monitor ang mga response team or emergency response team kadagkadiyang lokal nga ba magpanggobyerno labi na sa mga barangay nga level. Kabupod
sa mga ano na to din ha, itong mga katropa din ang nakadung yan, itong pagsibiya po karon amping-amping sad mo ha. Kaya panahon na ba karun, mukhait nag-ulan, mukhait na pong init, o na, undang, ulan na pong kalit. Ay, di po kuwa ko, di ko batasan ni sa babae ha, basig mo yung nasabi mo batasan ni sa babae. Ang AS Fortuna, mas grabe gina pagbaha ron kayo nag-naagin ng lugar mo, gina, best in swimming pool gina ng lugar po. Gina, masulbad na din ha. Gina, naging chance na din ha. Maglisod na ganig labang ang mga sakinan niya sa mga AS Fortuna. Mataas na, basta muulan yun. Apan mo kuwan po na siya, mo mawaara po siya. Mura siya ka ng island gani nga kuwan. Kasi tawag ka ng island nga mawa niya mo sulpot eh. Basta island. Uy, ay! Kadugay, nagkakapoy! Lulubog, lilitaw ba? Amping-amping mo din ha! Once, ang tama ni nga. Mawa namang gini ato ang kahintang. Di namang gini. Isa namang gini sa mga dapat na tong i-expect din sa Sugbo. Kaning pag-ulan na yan. Anyway, ako din hatagan o pagtagan atong letter sender. Isgutanan sa mga pangutan na una sa tananday, aduna kay karapatan nga ipaglaban ng imong anak o kung dili ni mo plano na. Unsa ka, di ko gusto questionan yung pagkainahan kay I am not in the right position to do that. Pero day, may kinahanglan pa ka sa imong anak. But pasabot na asa imo ang pagiyang akika na gikinahanglan niya. Gets ni mo? Happy to ko kalito. At tangin ninyo ha, ang ato ang special guest eh. Sa Mid Nasty, balik ko na ako. Muna siya. Gusto ko man akong ichika ha. Basta, mo ito. Kiton ko mga microphone. Excited ko ba? Wala ko kasabot sa kong gibati, Mangudron, ngay... Nag-announce ko sa ako ang kuhon nga di na ko yung manungan sa kahanginan niya. Napo ko yung mga good news. Kisa may makasabot sa gibati, ana. Balik na ito ang letter sender nga si Jessa. Una sa tanan, dool o mga tao nga makahatag ni mo guidance isgutan ng legal. Pwede ka mo dool sa barang sa kapitan. Kung di naging madag istorya kining imong bana nga, ano ba sa imong bana nga kawato yung masalibong anak? Ay, nagbalay-balay. Siguro na sa iyang baby boy. Lagi na ba? Ayun sa inana, oy. Wala may problema na gusto nyo og bata, pero kanang kawato nimo ang bata dito nga to sa inahan. Di na po na maayo, ha? Pwede kang makasungan diha, dong, dods. Dods pa ka, ha? Mora na akong maingon. Diha nimo. O, kanang maingon po ka, usan ni mga pangutanan ni mo, bidibi ako basahon ni, kaya naghagya ka mga ako, ande yun, naka-highlight, makiha ba? Yes, kung dili ginayatag ang bata, makiha siya. Oo. Dili ko muhatag ni mong exact ng mga legal advices kay wala ko sa posisyon ni anak. But apan, pwede ka mo duo sa mga makahatag ni mo. Libay na sa barangay, una jud ka diha. Ano yung mga special nga mga department nga makahatag ni mo, anak? May ingon nga himpit na lang na wadon sa so, una-una si Dodds. Oh, himpit na lang yun, day. Kaya nagluib bang si Dodds ni mo, day? Kung di man ka mo angkon, anak, pero nagluib yun si Dodds ni mo. Kaya pong may ingon si mga Amerikano na lang ka, ayaw sa pagminyog Amerikano, kung di nung maatiman imong kaugaling yung anak, ha? Pasigay mo na lang gigahin imong oras, masigay na lang internet. Naghanap akong nailan niya yung anak. Kapag human o buwag sa bana, hala, dito nung sige na lang Facebook. Online dating. Nakabiyaan na na ilang mga kuan. Ayaw. Masisira ang buhay mo. Okay. Chati ko. Si sabi ka, chata. Tawan ako yung igong oras. Digang salamat o, sa mga... Balik ko na ako, ha? Ubanin ninyo ako sa duha kasimana nga mag-uban-uban ta sa kahanginan. Kini ako ang kinalasan nga buwan nga inyo kong madunggan kay... Mumigrate sa ako. Kuan, si Bunga. Salamat mga katropa. Alas na nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3.

0: Dia tuh si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya jip. Ona bali yang pal. Kita lah siasa hospital. Unya, di pengutana siasa doktor. Ong, tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong glucol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may glucol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong glucol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Daanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako mag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Na kayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Unsay na-addict ko?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
2: Oo. Naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
4: Aron malikaya na ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna, pugi kayo yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Napagi kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang mo, init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, exciting!
5: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Wag naman!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
1: XFM. Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: Stong! Nagpilain yung gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigrab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, moral sa gultubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kampanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, isip M. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuka.
4: Kumamino ka sa XFM.
5: Apat sa dihang. Sukan mo naminaw ko, isip M. Saan man nga. Diba? Buwan po pa tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: XFM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist.
4: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page.

0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Simalaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
2: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: Apa RJ?
3: Macam mana kapitan?
2: Tagok ke? Na ibu hang teacher ning absen terbakar.
3: Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman.
3: Alangan, ako man inan na matay na ka.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abo to rin ibo. Gahi kagyog o. Sige, talaw nang bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, abo to rin ibo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako na si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdus pag yun, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, regyo na nakapalagsik na ko balik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Stong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bagko manumta ni gasolina, manawag po ni kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nanipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisawa kay sulod-sulod.
6: Exciting!

0: Ay, sebukan ni bataa, oi. Kukun pakai tah. Mame, bangun sagun dia.
1: Ay, samuk-samuk ba. Kukun pakai ayo ko. Ikun na sagun dia.
0: Ay, sebukan ni nan pun di bata ni sebukan ba. Oi, Ocaman. Sebukan ni mudung, oi.
2: Namo, Ocan.
0: Sus, asin na pun. Oh, na. Nanuman.
2: Come here, boss.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: My name, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang bumog, siging gasiyok. Nang ako mabungog. Kapsul sa ayo to, dinom ako Santon Plus lang. Mauti akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa atong lawas. Ako, Jujay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: ¿Qué va? Princesa, por ahí se llamaron.
1: Hello? Narinig ko ba, Princess Mary? Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong help ya nung hearing. Ano po man pa kayo for PRRB. Kami yung nasa likod niyo po, yung inawag niyo ng bastos kasi po malakta kami because of Congresswoman Cardema. Thank you na nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain ng mga mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay lang po dito, ma'am, kasi sila naman na, eh. Sila talaga yung bastos eh. You read what you
1: talk. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2020 elections. Baka po mamaya, kasi totoo yung mga naririnig namin, or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs, and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil had lang kayo sa kanilang mga bala in the future. So, mag-ingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA 582, kami yung bumabot every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh, ano po kang remedy naman ninyo na nasa posisyon o naman kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Ito sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo sa BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Kaya hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust na magkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon nito. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo ang boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan. Ang taong bayan, ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin na nagpapagaan

0: para may special treatment.
1: I cannot
0: speak. Ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto na walang warrant for arrest. And then ito naman si BP Sara na sabi niyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
1: I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ngari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, yun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na aking din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal ka agad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po.
0: Okay, ano ibig sabihin po ni, para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you?
1: Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security.
0: So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect?
1: It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang aming naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating
0: So again,
1: bansa.
0: Kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte?
1: Yung pong naging banta ni Mayor Baste Duterte, ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po.
0: So why was he not arrested? Tulad ng nangyari sa teacher na si Ronel Mas.
1: Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong madismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapail po ng nararapat po ng kaso.
0: Thank you, Mr. Witness.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready and you have 2 minutes.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya?
1: Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger.
3: Mm-hmm. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger?
1: Well, base po dun sa patuloy na pagmonitor, siya po ay isang kritiko na madalas na ba-vlog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman na lahat na DDS po.
3: I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya doon sa panig na iyon, meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger?
1: Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong cybercrime division po.
3: Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yung iniimbestigahan ng NBI?
1: Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa allegation na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng subpoena kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan.

0: the pain.
1: Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muninom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor.
2: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa Exipin, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchik. Pag tumarla ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
4: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
1: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, own and manage managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaligsa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortic. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortic, Bukidnon.
7: Ikai ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, wag isulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ram ni sila sto. Exciting?
10: Exciting!
11: XFM.
12: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugong doa kabuhok mo rin ako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, minahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala hindi, nawala na yun. Mga ganito na kanibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sarago ko mo testimonyo nyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rabi kayo kasipat. Ako, dili man dyod ko hilig o kape. Pero na ako ay amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang isulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang isulayan. Nakalo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celthon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. The only

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adik ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, zero billing na, may pa-cashback ka pa.

0: tingali uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
0: Sulayi ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato lang ako nga makagagahom na iya ko imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Mao na diya, Amade. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglaba yung taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sinina na ako ni tanan akong ipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: XFM. South of Lost Gold user. Atong paminawon.

0: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tunog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong vitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Jeremy Mendoza, 88 anos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Nakuha akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa. Kahalap, pananaw, pagpabilin nga mabasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatan o mas sinaw ang akong pananaw sa tandaan na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, regyo na nakapalagsik na ko balik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Tor, iturbo na na, pre.
5: Turbo?
4: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos, antes ang tulutog sing new ni Mrs. Moon.
6: Turbo, dietary supplement for men. Mapapa. Ah, yes, turbo.
1: Turbo, papa, yes, to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santa Plus Herbal Soap, kumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santa Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
9: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to? Sayang saat? Hoy, wagoy na to man.
12: Exciting!
13: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-8989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas.

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di magdimalikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay paggabihin man ang duty. Mga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mga ito nga, nabalaka ko kay Baxter. Mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming da sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action pug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo kung paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
14: si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumasabi.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Tiniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato nga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
17: Tarang at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ipakita sa...
2: kita akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
15: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
15: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis magasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
19: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Par, pagkuratira ko lang ay mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sup-sup o chupon.
22: Exciting!
20: XFM.
23: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikali ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par! Imo dai pakuratan ang imong asawa nga bayot ka!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
3: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
4: Tama.
3: May trangkaso
4: iinit
3: pa ba?
4: Iinit, tapos biglang kukulimlim at kuulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
3: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
3: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
4: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterize nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue. Yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema, kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ. Diba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba, may mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
3: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pagka sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
4: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
3: Nandun pa rin.
4: So, yung nga yan na sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
5: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
4: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord, processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
3: Meron, Dok. Meron.
4: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
3: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
4: Oo.
3: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
4: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
3: So, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po sa mga simptomas ng fibromyalgia, magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago.
16: Ako si Carla, hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
15: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po, mga kaibigan, ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Doc, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves, ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection, ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano, or mga grounds, kumbaga, ano. So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
18: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
19: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
18: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46. Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
20: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
21: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta. Dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
4: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para mag-

0: bayan po kayo kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun eh, parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing dahil alam nyo marami pong mga pwedeng gawin, depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
1: Mm-hmm.
0: No, minsan kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. Mayroon pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila, o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
0: Mm.
1: Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
0: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
0: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad. Ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
3: Domingo Aquino.
2: Taga saan po?
3: Taga Cugyo, Antipolo.
2: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
3: Opo.
2: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
3: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba daw nakita sa akin sakit?
2: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
3: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
2: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal
3: pa rin siya. Opo.
2: Kahit negative sa mga test.
3: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng santong plus saka premium D3 saka yung vitamin. Sawa ng Diyos po, inawala naman.
2: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng santong plus gold, santong vitamin C, at premium D3, nawala yun?
3: Opo.
2: Nawala ang paghingal?
3: Opo.
2: Wow. So, before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
3: Yes po.
2: Yan. Pero nung dumating na si Premium B3,
3: saka yung vitamin,
2: yan, sinabay mo na
3: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
2: Wow. Sir, ano masasabi mo sa Premium B3?
3: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium B3, saka yung vitamin C, sawa ng Diyos po ay nawala naman.
2: Nawala yung pagka?
3: Yes po.
2: Okay. Sir, ano-ano masasabi nyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, no, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
3: Sana naman yung mga nakikinig at hindi nga pa nila alam, ito ang the best, yung premium D3, saka yung vitamin C, saka po yung Santong Plus Gold.
2: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
3: Domingo Aquino po.
2: Taga saan po?
3: Taga Cubiang Cibolo.
2: Thank you, sir.
1: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Ngayon muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adid to.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

Diri ra daw gihapon. Diri ra ka masking kikapoy na kay ko. Diri ra ka masking ka na. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ta maging nabitaw binuo, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igid sa gugma, lisod kay na sila patulugon ay. Lisod kay na sila istoryahan kay, maskin pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, unya magtambag-tambag tayin ka kay, ang ending ana, iyahagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sa mukha sa kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan. And welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaandiyag. Sarlang. Gapahag sa live ni Cinderella. Oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, beam o nang akong tingog gakarat. Kaya, Grabe jud uy. Tugnaw kayang panahon, ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugno sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay ka ng ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Oh, lami kaya siya nga kape baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Oh, ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang ipamati diha, naapod ni siya ay Glutathione and Collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga su-

0: King Mercury drug stores nationwide. South Star Drug. Available sa the generics pharmacy and generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imong doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada and TikTok. Ang atong programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalidad ang imong gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, binin ako maglangay patungod kaya aduna kita pag-aisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imong pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan kanang permitin na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang okay ra ba ka sa imuhang sud-an, unsa imong sud-an, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayan na niya nga mingon kini siya nga ay kanang na mong gikaon. Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid maiwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og nganong nang inganong ingani man sila oy. Ay sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa tuwa sa 0945 443 5869. Once again, 0945 443 5869. Og available nung sa deka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes amatong aha. Thank you. Diba ang anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang ni Moira. Oh, makarelate pud ko adto. Inga naman ko sa una pud. Inga na ko ka kun sa una ka kanang si tawag ana. Martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingan ako sa una, pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingunana. Dili na po ko martyr. Para ka sa palugar. Nalipayon man akong life. Ay, may gabi niya sa mga katropang James Dexter Reyes amatong. Hi, Kang Alju na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. At ang mga OFW nga namino karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Salamat kay Miha. May gabi din haan sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... sa ito ang mga, ang sa tawag ani, mga OFW po nga namino karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na asa ko ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa ilua. Amot bitaw. Nagiubang tao ba ka na? Dili gani maiwasan nga. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di dyan na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina sila. Bibidyaw ba tubig? Ay ko tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Nadiri na yung maiwasan ha. Dili gina siya maiwasan. Pero ako be never. Never gina ko naging ingon anak. Kabalod ko sa feeling anang. Nakasuway mangod ko sa unang panahon. Katong dato. Dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Alay, karami siguro may mong dato, no? Daw bi, Lord, patesting nga siguro ko mahimong dato, Lord, kay gusto po ko makasaway na maging matapobre ko. Did you ka pagbigyan sa ginuod, Zay, kailain kay kag-wish. Pero bitaw, dili gina maiwasan nga ka ng pagkamatapobre, inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga na, di gina siya maiwasan nga pag magtapok. Ha?
1: Dili ka ng dato, matapobre.
0: Ah, ah. With all the matching tudlo-tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa to imong ingon bibijaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang halos tanang pobre eh, mata pobre sa muka. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre.
0: Ah.
1: Kaya ang ubang pobre mata pobre.
0: Ah. Ang ubang pobre daw mata pobre. Kinsa pay tabangonon maopay na grabe na kay labi na ganang ayuda manggawas sa mga mata pobre diha. Makadawat lang ganing pang ayuda mo ingon na dayon nga wala mo kay pang rebound oh, ako na mo kay pang rebound na mo kay maka afford man ko ay nako. Kaya nabita niyo mga ayuda din ha, tarungag ninyo gamit ha, balaan kayo muna kung ang ginapariband ng ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na, huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ano, bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay, pati singa kuno mi anak bi. Okay ra pobre ko, importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie ni no. Gusto ko nag-try kog apply ana sa una pero pag survey pa lang daan, pag kita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingna naman ko daan nga. Ay, ma'am, di naman kakapasar. Wa siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? Nami mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh. Dili na ko martyr, baby. Nga naman, mapaka-martyr ka sa usa ka tao nga never give a feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, B. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner, wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, ganang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka. Kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko. Sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay namo ko'y peace of mind. Malipayon na whole life. So bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Hindi ko, wala na din, wala na ko ka-experience. Sana sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aroon na gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gin mo itago sa inyohang mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gin na siya o kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner, di na siya confidence sa imuha, imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto ni mo nga malipayon ng imuhang asawa, malipayon ng imuhang bana, blooming ang imuhang asawa, oh, gwapo o kanang macho ang imuhang bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na kay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, o sakin na siya ka men supplement, na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing. Ang atong Turbo Men Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog nako sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni misis.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina kasi niyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka, tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulo ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din haabag ulang ginani hapon. Oh, sige. Palayon lang gid mo sa inyo ang gipangsima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kay mo na ni hapon unsay mga problema ninyo din ha? Ngano inguna na man na? Binagin pud kaayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay mani hapon. Mag-away-away lagi dayon, madamay dayon ang inyohang mood. Madamay dayon ang appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa taong programa 0945-443-5869. Amo ka na siya nga itong official hotline number. O pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero no, syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kay mo nga makadawat sa itong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Hem! Char! Alright! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Nako B, 205 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang yun buhatan, bisimple lang yun kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen kirong gabi una. Na yung mga nakabutang ginhaang ang mga egg scrambled eggs. Imong buhatan lang bis, imuhang tagnaan kung unsa ang naa dinhaa. O, ang unsa-unsa kaha nang naa dinhaa karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words. O, unsa kaha na nga mga sentences, mga paragraphs. Tag-ani siya, bibi, o naakay chance nga makadaog of 205 pesos. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag gabaho o gili-gili. Nakatili ka pwede mong suri-suri pag nanimahoon mo ang ilok, ha? Maulaw taan na ma-turn off siya. Maskun sa panin mo kag-hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless, good gihapon, bi. Muanang paningkamot nga maulian ka, maligo ka, manlugod ka, magamit ka sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino karon sila mga tagsatag sa mga radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing egg scrambled eggs. 34 letters. Muro magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagdaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa daw ang mga signs nga matapobre ang bebe? Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatong ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba! Dapat noon ka pa naging ayoda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayoon. Pero kay karon pa man taon ka ni abot nga ayuda. Wala na oi, hatag na lang takas lain. May gabiria sa imuha. Si kalimutan si si James Spider-Man. May gabiria sa imuha. May gabi po kang Kuya Lem. Nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apil ang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na Dili mi kay kuan manggod ang uban kay nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o man sila nangutan na nagrentar manggod mi diha lagot uy. Yeah, tanaw ni mo sa tanaw sa mong naong nga medyo hayag-hayag man ang pamanit. Ano, nakakujik siguro ni? O mo sila kabalo nga, dili magkujik akong gamit kay makadawat mong guna sa naong ang kujik in taon. Uy, gamay, kanin ka akong naong mong good binipis, mong good kay ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan anak nga sabon, ginuo ko mo nipis pa ni siyang samut. Kung nang akong
ginagamit bi ang akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa, ilabi na ko na ang kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. O, ang gamiton ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, Kang Archie Sinulitsat Castillones Magudni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Ambot lang po. Sinulitsak Magud daw. O, may gabi ide sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat kaayo. Bi, patapada ko, bi. Tapad ka sa kuan nako. Ayaw gyud kay ihukan kay ko matulog. Tapad lang kasalain. Ayaw lang tapad sa kuan diyan. Oh, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, bibi. Labi na kung tugno ko yung panahon. Oh, tapad kasi ayaw lang sa kuha. Sa kuha ka mo tapad. Ah, ambot lang po. Wala na ko yung panahon sa imuhag mo. Tapad pa ka sa kuha. Sareng. Gusto mo, Bi, ibobos ko ang account mo? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K. Ano, G? Huh? Message mo ko sa FB. Charos. Kanang mo, di ka nang diliunta ito magtunga. Awa, magtunga man hinuunta. Kano sa mani? Ah, tunga man hinuunta. Kanang akwa tanan. Dili ko ganahan anang na ako'y kahati. No? Mas tinut magidangan ng ikaw lang gid untaon, ikaw lang isa kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay nakay kahati kay magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha, pag-react lang mo, 0945-443-5869. At ang ininyo inyo taod-taod ang ato ang live Potahe Confession. O sana po kabibi na to ang nisaling sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit, rated SPG po ang ato ang Potahe Confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyong mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya. Dili ko katubag, kaya wala ko din haa. Again, ang taod-taod ang ito ang live Potahe Confession. Kauban po gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Inyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa Potahe sa Gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Stone, tagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi'i nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Og kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa ito ang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak kibasan og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot nang ato ang letter sender for tonight. Once again hatod ganato sa Turbo Man Enhancer ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini nga wa haslang gyawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala ug sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ang ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa mo ang balay, nihangyo nga akong igsuon nga dito na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi likwaon, i-avail ang offer sa kong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusdug ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o nga ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa kuang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa kuang pagbuntis. Tanang kinahanglanon nako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga diha lang tamaan. Kay dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon

kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ko ang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto. Ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na ko ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon. And this time, natingala ko kay ang akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na ko siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner naga-support po. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlo ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa itong program ng Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Charas. O siyempre kaganin na biinyohang nadungog ang atuang o sa itong mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyohang itong nasaksihan kaganina, inyohang nadungog kaganina. Ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala uy grabe na gidpud kaayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience sa aning ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna online po may magbugo. Sorry. Diba? Ngano naman yung mga tao nga ingon na no, kanang ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kayo na balaan, it's just that, wala lang, siguro ang iyaang kang angel karon eh, wala siya choice, kay unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha, and since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite sa mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Ay, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ako, Angel, mangita na lang sa biyain. Move on na lang niya ang iyang kuan yang kinabuhi kaya para dili siya ma-stress, dili pud madamay ang bata na naa sa iyang abakan.
1: Naapaway mo dawat kang Angel karon nga knowing na buntis siya. Naapapakay lalaki nga mo dawat sa iya ha?
2: Daghan pa. Iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am nga kanang matagan siya lalaki nga buutan. Kay ang tanan lalaki dili tanan buutan. Iya. Tama sa nagkuhan sa iya, nag-imo o bilimao, so wala to'y kaluoy sa bae. Kaya ang bae mong good, kibali, before ni mong panguyaban, imong ampingan ang imong saad, hantod sa kanturan nga mo, dalabit mo sa altar sa kaming yun, buwagan rin mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no, yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero pag piragaba di ay.
2: Oh, ma.
1: No.
2: Niya ampo lang niya, ma'am, ampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyor nga ako butan ko sa lagi kay gyana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Masagdahong musikanan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
2: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan at ian sa imuha kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Noon, ninut kayang iyahang tambag sa imuha, Angel. Paminawa in town to. Kaya og niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan. No, yun sa ano, asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipog ko kaingon nga buutan ko kay masuko. Lain man ko paghilabtan kay masuko magyug. Dawbi, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar gang na napuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imuang live streaming. Diri sa may Balt, Bep Fishing, sa Loud sa lugar sa Palawan. Thank you. Gabi din na sa imo Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi Kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas, mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon? Hi Kang Charlene. Pa-shout out may gabi Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya 0945 443 5869. Wa na gyud ni cute na gyud sa mo tong tingog ani. Oh, sige ra. Kira. Oh, okay, manggihapon na tong tingog, balag, fagaw-fagaw, gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie pabaya si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya, kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pag silip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo, ang imuhang ka-live-in partner, nag-aadto sa kwarto si mong ate, kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon ana, kung pwede rin mang kumugawas, tama bitaw, mag-ampungig ka sa Ginoo, kay kabalo ko ang Ginoo mo provide yun sa imuhang mga panginahanglanon. Sa panahon karon, dili siya tama ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay mong good kapag ka naatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon, ana. Kaya nga itong mas gina-prioridad nga huna-huna o lang ito ang problema. Ba? Pero, sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa man yung trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha, maningkamot. Kay kanang ingon ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka, unsa na lang ka ng imuhang ate, I know, binuangan gihapon na, kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater, will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Ah, hi. Miss ko lang yung usik-usik lang sa tong oras, man, ani. Ayaw maging una, ana. Dili mo, sige, miss ko. So, nag-effort ba akong tuplok, ha? O, nag-effort ba yung ko ka ng tubag sa inyong tawag o niya pagkaman, dili ko niyo pansinon. I hate you. Na, manluod, galik ko karon. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab, ha? 0945 443 5869. Tawagin ko balik, eh kabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala na tayo oras, ramang huli na lang ta. Mga tuwag na lang ta, eh. Ako pa, hindi ko ganahan kay kumuli, kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan na kay kong matulog nun, ganahan na kay kong magbukot-bukot, kay haskang tugnawag in town, zire. Niya, pagkaugma, sayo pa ko maligo. Na lang. Bito Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragin sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nagasuporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences, ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pud sa imuha. So, expectations ni mo, ana, hangtod sa hangtod. Ingon, ana lang, gagay tabo. Mura ra ka ng kuan diha. Mura ka ka ng bulak-bulak diha, day. No? So, paningkamot, Angel, nga makagawas ka ana ang sitwasyon, kay need ni mo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imuhang pagbuntis, ingon, ana ang imuhang pagabation, kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot, Angel, nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha, pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one, gini mong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, Oh, kaya luoy gyud ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala namang gitay igong oras. Thank you kaayo guys ha. Thank you B sa inyong oras nga gigiya hatag sa kuha sa pagpaminaw sa tuang programa sa paghimo ninyong background sa tuang programa sa inyong mga radyo samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

Thank you. Thank you.

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio mga kabayan, ha, para makasigurado na ang ating pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po nating mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha. Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ay po nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha. At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, nandyan ang ating pong mga alternative consultant, health consultant sa ating pong Yes to Health Clinic, nagagabay sa inyo, especially sa inyong mga karamdaman, na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng ating pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung paano po nabubuo o saan ba nang gagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhipo ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong salitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nireklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamahala.

0: ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, na-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit, na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ngayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yastral Clinic para bigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or, pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po natin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit talaga pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? So, pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta, kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung ating pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Puntahan na. Sige to.
0: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyan problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel, eh pwede rin gawin kung meron pong problema ang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Hi, bagay tayo po tuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay!

0: mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
1: Kasi Kathy, tapos kung naglaghalos, hindi ko na mabuhat ako sana kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang palalakit at mga half-tip ako ng Premium D3 ay kulit ako
0: sinundan. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Sanzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suki butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin, itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin, nararanasan po ito, no? Ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pong pangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen sa klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganisms sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. Yung huwag niyo po kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbios sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta napipenetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
3: Kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
2: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong Premium D3. Isabay niya rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ha? Na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom dok ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
3: Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
2: Okay, ha? So, yan, sa mga kababayan po natin. At huwag kayong magkapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, yan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, eh dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na naman maghula-hula. Minsan dok, yung iba, eh kay Dr. Google umaasa. Which is mahirap po, mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ay ang dami na makikita ng mga causes.
3: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Eh, tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, Yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
2: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano? Na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales doon.
3: Sambales.
2: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
3: Nakausad na kayo.
2: Mm-hmm.
3: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
2: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan, at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalansin yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kabayan natin nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman, sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ay, matagal na taas baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha. Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. Yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa atin pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT. After ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
3: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
2: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Operasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, so mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may iwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
3: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
2: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masama talagang kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa atin pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon na magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: ay gala, pamina mo payo. Nindot ka ning tiyok, ako na. Pati gani, yuyoy na.
1: Dabi di, oy. Mga gala, ayaw mo katuo ni Max kay Bukbuto na. Ako ituhuin ninyo kay Mestizo ko.

0: Hoy, pre, unsa mo na ang natitiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Hindi, ang nalita, katulog-tulog na kunin mo.
0: Sunod, wapak ni hapon ito panahon na.
1: O, panahon pa to sa ibong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa pisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, ilakilong na to.
0: Ilakilong na to, ang madali, ha?
1: O, sige, ang malagay.
0: O, sige.
1: Okay. Pre.

0: Usik tako. Tak magang dako, dako.
1: Imo ra man nitra ya, imo nitra patak kalau kag dako, dako.
0: Mabi dako dai. Ah, dako kagitlo.
2: X FM.

0: That's Dean of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kape.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyot dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dyan si Aaron James Magigis. Nag-City Anyos, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako panan ako, sumbol kayo, peme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, armalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, pinisin ko, hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero hindi malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dako ang tabas sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-a-maintain ko ani, na matikta na ako ang amoral lagsip, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premio D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
9: Dili na lagi.
8: Kahit man na usab ang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, uy.
8: No ba? Gimingaw ba yung panibo? Kaya kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa man gyud?
8: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
0: Santong Plus Gold. Papalit sa mga butika na dukol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Doon sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na galing buntag, kantong magabi ako. Buntag na po, walay. Halang yung kato-kato. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Slok to say yes to yun. Ha, paano, dako kay katabang sa buwan. John Bila na iba, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape na di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kapunggay, oat soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Permi good gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi ra akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Lex, slay ang epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naloyang kay Coach Dai, magsige kong duka ko sa klase. Thank you, Dai, lalim. Habang guys, kuwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawa man sa akong pagkaon, minun na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko, pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o kahatag o kuso, o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaog tuon unya. Sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon yung sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon maganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nangimutang sa Tilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Visionex Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Visionex Plus Soft Gel.
7: Dong, nagpila inyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sa gultubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Alah, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.A. Leon Shell Mobility Station.
3: Lodi!
4: Master ka nang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, duha ka lalaki nga lango sa ilim ng makahubog nagtinigbasa ay angol.
2: Headlines.
3: Samtang balay, gipaulanan og bala sa duha ka wala mailing suspek usa samtang.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, barangay Kagawad patay human giatake sa kasing-kasing, duha ka tricycle driver inabanggaan.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, VP Sara giingong usa sa mga architects sa Uplan Tukang.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, Iran naglusad og surprise attack sa command center sa Syria.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Pacquiao Mayweather rematch, gituohang mahimong record-breaking event.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, nutrisyon og mental health sa mga bata, importante sa unang 1,000 days.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Joshua Garcia giakusahan nga DDS supporter tungod sa TikTok video nga nagpakita kang VP Sara og Senator Alan Cayetano.
2: Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, China nagpahigayon og humanoid robot battle.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa buntag. Kauban si Katropan Hani Lu Tabio.

mga humanoid robot dito sa China. Makita na ito mga katropa nga dunay robot mga katropa nga sige raksipa mga katropa, di makaigo. Makita mo na ito sa itong video karon mga katropa. Sige-sipa, di makaigo mga katropa. Pero matod pa, doon na kinisensor mga katropa nga iyang ma-feel nga dool ang kalaban. Og musipa mga katropa, maigo gyud og dool og layo maglisod og igo mga katropa sa sipa o sumbag. Mahimot kag tan-aw mga katropa kay isig sumbag, isig punch mga katropa, isig sipa mga katropa, wa gyud makaigo mga katropa. Pero adunay

0: sa karubot ni ini mga katropa nga halos ta maputol, ialiog mga katropa o iaulo mga katropa, halos ta maputol. Maragway na lang ang nagpabilin mga katropa sa iya ang liog. Nabend na gani pag-ayo ang iya ang liog mga katropa. Makita na to malingaw tagtanaw mga katropa. Masigsipa, sigsumbag, waagir pa kaigo. Kung makaigo na lang man mga katropa, maraog swerte na lamang. Mo mga katropa, ilapan ni mga katropa ang gitest mga katropa. Gitest mga katropa ang abilidad sa ilaang gimugna nga humanoid robot dito sa China. Express Balita. Express Balita. Alas 6:37 na sa bunda. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Kuto wabot labay sa tanga signal sa 101.7. Good morning diha kaninyo mga katropa. Hinabi pa sa tanga mga tigpaminawan diha sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur. Good morning diha kaninyo. Sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22. Good morning o happy happy birthday. Nalaki pa ang happy birthday mga nalaki pa mga katropa ang pag good morning. Good morning gihapon sa mga nagsaulog silang birthday karon mga katropa kay sa ilaang pagmata mga katropa. Ilaan ang gi-embrace ang adlaw silang adlaw nga natawhan. Samtang mga katropa karong bulan sa Hulyo, daghan ta ubay-ubay ni mga katropa nga to ang natabangan nga mga o natunulan og tabang pinansyal nga mga pamilya human adunay miyembro mga katropa sila nga pamilya ni taliwan na sa kinabuhi mga katropa. Kini mga katropa sa bulan kini sa Hulyo. Una sa nitaliwan mo si Isabelo Acibeli Quiroyla. Naamatay sa edad nga 48, taga Purok 11, Managok, Malay, Balang City. Ang coordinator na ini si Prudy Rose de los Rias. Ikaduha si Fernandita Yamit. Namatay sa edad nga 73, taga Purok 1, Maligaya, Malay, Balang City. Apan nagpuyo kini sa Minsalagan, Don Carlos Bukidnon. Ang dependent ini si Angelito Dagano, coordinator si Florence Joy. Ikatulo sa nitaliwan si Alforque La Perla Yurong, namatay sa edad nga 75, taga Purok 3, Kiburyao, Quezon, Bukidnon. Ang coordinator niini si Ma'am Rosela Antipatia. Ikaupat mao si Dante Inoho, taga Purok 5, Baliti, Linabo, Malaybalay City. Ang dependent ini si Flor de Leza Supesa, coordinator si Ma'am Rosario Supata. Ikalima mo si Jose Polido, namatay sa edad ng 88, taga Purok 3, Sinanglanan, Malaybalay City. Ang dependent si Catherine Villalobos, coordinator si Ma'am Romana Villalobos. Samtang mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na din sa atong buhatan sa XFM mga katropa. Kita na himutang there is a second floor Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Dali ra kay ning matunton mga katropa ang ato ang XFM station mga katropa kay narata diri duol sa Novo. Gani ang kaning building mga katropa kani kani nagabang diri mga katropa ang PhilHealth, daan kining PhilHealth building nga giabangan mga katropa. So mao na kini ang Tala-Tala Building. So at pang sa Novo dunay iskina diha mga katropa, mao na kana ang Carbajal Street. Gikan sa highway pag-ihap kamo og ikatulong edipisyo mga katropa, mao na kana mga katropa, nata diri na himutang mga katropa. Saka mo diri sa Tala-Tala Building nata sa second floor. Ato sa dinhi pangbasaon mga nagtimbaya mga katropa sa ato ang live. Kay katropa ang mamo si Fina Tinambunan Matunia. Good morning katropa Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Wednesday sa inyo dyan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Kang Ma'am Iljane Adaya, good morning di kanimo Ma'am Iljane. Kang Sir Randy sa Archaga Santisas Matunia listening. Good morning usab di kanimo Sir Randy Archaga Santisas. Alas 6:40 na. Musunod na mga katropa ang programang The Secret of Health. O karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga ang programang Bullseye kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang David Hiniralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namong adisipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. Huwag kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas
6: pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Good morning, Pader.
8: Oy, mayong buntag, Archie.
7: Nanglaba ka?
8: Oo, oh, nanglabahing taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
7: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
8: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
7: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana pante. Oo, napadyod mga sinina o, oh. Halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.

0: na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: My name, Ochia, 55. Samtang dahil si Bo, nasiyok akong bumog, siging nasiyok. Nang doon akong babungog. Kapag kaayo to, di inyong akong Santon Plus lang. Maote akong gumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kay kayuan sa atong lawas. Ako doon kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sit-on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. Unsay na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Walag yun?
6: Oo. Naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya akong gibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
12: Dong, nagpilain yung gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na maligting og sumakina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managok, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Rongales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Oy, RJ! Unsa man?
3: Nakukuta na ba?
4: Oh, unsa man na?
3: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kumusta o gabay gabuntag duha ka syudad o 20 kalungsod di atong probinsya sa Bukidnon? Duha ka syudad mga katropa, Malaybalay o Valencia. Mga kasikbit nga dapit kung nasa tamabot sa Lanog sa CBS 101.7, maayo gabuntag kaninyo katanan. Welcome o ga-welcome mga suking tigpaminaw sa itong panag-uban sa inyong programa. Nga programa ka Bullseye, nag-adlaw ka Miyerkules, pitsa 22 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026! Kumusta mong tanan na mga suking tigpamino? Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa mga katropa!
1: Happy birthday!
0: Mga nagsaulog silang anniversary, maayong pagsaulog!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday sa mga nag-birthday mga suking tigpaminaw! Kumusta man ang itong mga kigsunang mag-uuma karong mga orasa? Kumusta man ang itong mga kigsunang mga drivers? Kumusta man ato makigsuunang anaakaroon sa tagtagsak ng mga trabaho? Labi na nga ilaw sa sagingan mga suking tigpaminaw, kapinyahan o kamaisan, kahumayan mga katropa, bay gabuntag sa doon yung tanan mga suking tigpaminaw. O diya bay gabuntag sa pito kapinalanggang tribo din sa itong probinsya sa Bukidnon. Maying buntag sa itong makigsuunang mga Muslim. Sa itong mga magtutudlo. Mga katropa, bay gabuntag sa ito ang mga empleyado sa gobyerno. Mayo gabuntag kaninyong atanan. Atong mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon, bay gabuntag. Ato ang mga kasundaluhan, kapulisan, ng mga katropa, bay gabuntag. Atong mga barangay functionaries. Atong mga barangay kapitan, unya kumusta man?
1: Good morning.
0: Nanabay inyong napilian mga katawhan nga mahimo ninyong manok karong umabot ng Nobyembre 2.
1: Good morning.
0: Kay dito mi gahapon sa Kabanglasan, unya tungod lagi atong nay gipatay mga tropa nga senior citizen. Oh, nagpatay ato kay way buot. Oh. Way buot ang nagpatay atong tatay. Gihapon itong katulog mo, dakpan na gihapon itong kwanggula itong dako. Hapit mi kaghapon kay mag-interview ito kami sa opisina sa Vice Mayor. Palabot lagi mga katropa sa kining peace in order mga katropa sa night market o sa naigya na kuan nilang balaod. Oh. Mas ipangusgan mga katropa, nag-abot mi dito ni Vice Mayor niya. Napas lagi ginuso kang mayor, wapang mangkabalik sila ha, so wapas siya statement. Nag-chicken lang niya ito yung manghod nga si Kagawad Nilias. Oh, dito mga tropa, Kagawad mas barangay iba. Dako gideng hulga ni si Kagawad din ta. Oh, pero dali na ito ipadayon kay Likado. Oh. May buntag ni Kagawad Gaygay Nilias o Vice Mayor Lolita Bulyesar mga katropa. Kasi madaan pero mga apelido yung malitok na kuwan eh. So, may buntag niya, no? May buntag mga suking tigpaminaw sa so, mga amigo niya, mga amigo na to, Kagawad Nilias, Gaygay, mga katropa o Kagawad, ayun man, Vice Mayor Lolita Bulyesar, mga katropa. May buntag! Diyan sa lungsod sa Kabanglasan. Salamat kay si Dave, nagdala o galami king sudang pamahaw karon kay birthday siyang asawa kagapon. Ha? Ha? Ah, oh, sige, sakto na po, dala ko ng itlog. Oh, dala ko itlog na dep. Oh. Upat raman tayo sa estasyon, tagduha ta ana. Oh, tagduha ta. Oh. Mm-hmm. So muna mga katropa, o di, oy may buntag po sa itong amigo niya. Ato amigo mga tropa sa Kyung Kyung Ban, mga tropa mo ginay mas naila sa si Kyung Kyung mga mga tropa sa barangay iba. Oh, nani mga bag o oh, nani mga panglantaw mga tropa sa maabot sa barangay iba. Okay, magpa gusto po ni nga mo serbisyo pa. Oh, mo serbisyo mga tropa sa katawhan sa barangay iba mga suking tigpaminaw. So kabalo na mo, sa ibot pa sa ibot na to ana. Kay murag mo nani siya plano nga mahuhawid o grindas pagamhanan sa barangay iba mga suking tigpaminaw kung umabot ng Nobyembre 2. So, at amigo niya, no? Si Kyung Kyung Ban, mga katropa. Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, good morning. Yung tanan niya, mga suking tigpaminaw. Niya may buntag po sa itong mayor sa lungsod sa Kabanglasan. Oh. Bernie Castellanes, Mayor Bernie Castellanes. Good morning!
1: Good morning!
0: At kahapon, dihapit mga rostom dito sa kuan, police station mga tropa kay Perting Ohawa, salamat po kay ni Jermin Pirino Slahag, oh, ni Jai Jai, mga katropa. Dias may Proctris, Barangay Adlugan, salamat kanunay Iadama. Hapit mitog hapon, kapit tinagiging Ohawa, sakto gito yung ingon nga pagbalon mo og tubig, o muadto mo sa area, kapit yung layo ah. Oh, nay binali ay ito gahapon, oh. O, oh, naibinali ay dito kay nablakingan si Rostov. Sakto gito ingon ni Jai Jai giday nga wadto mo dito pagdala mo og tubig. Oh, kay perting layo asos patilan. Sakto gyang ingon wa mi kapalit. Oh, wa mi kapalit og tubig mga suking tigpaminaw. Antos na ginako, sige mi gadhangad sa lubib, nikanang lubib sa palibot. Wa man sa musaka. Oh, kay di man ko ka hadlok mo sa kag lubig god. Oh, kira gapayas nga duhay bunga. Oh. Pero lubi, sa matahak kung saka ng lubi ay basig paghawin ng kuspalo, abin na kung sa nga, maipo, walang inoon. O, ting hawa, mga tropa, hapit, mito lang Jai Jai. O, lang Jai Jai sa lahag, mga nga suking tigpaminaw, salamat kayo ha, Jai Jai sa lahag. O, mamunay, dali nga mailhan sa pangahan niya. Good morning, dadam.
1: Good morning.
0: Das may anlugan ka bang nasad, baig buntag, wala kandulan sa mga tropa, sa pamilyang bangot. O, atong kinsaman na nagpatay ni tatay, nga giayo-ayo ni mo og dunggab diha, magabaan na kang tagwanga ka. Tagma, may tag matunok ka o kanang matunok ni mong sampot bitaw na mga suking tigpaminaw, no? O niya, hapit po mito sa PNP kabanglasan naghahapon, uban ng suko mga tropa kay pag humana mo ito sa area, pati mang giuhaw may niya actually magutom. O salamat po kini Jai Jai Pirino sa kining gipadala nga sweet corn. Sweet corn gahapon, ilong agdaan, no? Nahinaikan ako gabi, oy, samtang naghulat kong agas. O, salamat po kaya to di ay. Tumig police station gahapon, ngapi po nila. Salamat po accommodate diya mga katropa. Ang buntag ni Inyopi Canillas diya mga suking tigpaminaw. O, mga PNP personnel, PNP kabangsan, salamat gahapon sa pagkatimbang diya. Tip, salamatan mga tropa, kaya nakapangapi yung taghapon ito. O, ngapi diya mga katropa niya. Gili-ili na mong silda dito gahapon, naisulod doha. Katong mga batanon mga tropa na lambigit sa rayot ba? Na iduha nga nabilin dito. Kaya ang uban, nakapiansa na, nakapiansa. Oo, nga nung nabilin mo mo dire. Wa may kapiansa, sir. Among akong mama, sir. Tiguang na. Nga ako marag pasagdaan na po ko. May pakialam, may soong sa kuha. O niya katong usa. Ikaw, mga kapiansa, ang ginikanan ni mo. Broke yung family ko, sir. Luoy in town kayo, kay. Wa na yung nagdala sila. Gahapon, isang ikaw, may tatutom, kay. Nangka! Nangka! Ikaw na itong isa kayo, itong rito na pito, nakaitong si Nina! Nangka! Itaon! Ikaon! Mga suking tigpamina! So, matantaoran dito sila dito sulod ba? Sa dito mapiansahan mga katropa, 3,000 mapiansa kaghapon. Katong ang nakagawas mga suking tigpaminaw, na din eh, niyagi ito kaghapon kay, niyagi ito drestasyon kay, mapiansa sila mga katropa, bantay ba itong sansaan nyo sa ako ang magbinotan mo ha? O, asa sir, di nagyod may motrop sa makagawas may bantay bito yun. O, bantay lang. Maying buntag, di ma'am, si Fina Tinambunan. Magandang umaga, katropang Sir Jonathan, XFM Bullseye. Shout out lang ko dito sa Shop Aglayan kay Bossing Bill at sa mga customers namin, taga-Kabanglasan. Sa lahat, naga-listen. Naga-sightman. Sightman dito sa shop. O, nag-aminaw siya dito sa shop. Salamat, happy Wednesday, God bless from Tinambunan family, Bugkaon ng Tapan. May buntag niya, ma'am. Labi na ni Bossing Bin, Tinambunan. Madugog ta, mga katropa, ha? Sa dial, sa mga radio, 11.7. O, gamakita po ta, pinagis tong Facebook Live, XFM, Bukidnon. Good morning!
1: Good morning!
0: O, muna to, aga, Facebook Live, mga suking tigpaminaw, o, dial sa inyo, mga radio, 11.7 XFM.
1: Good morning!
0: O, na, mga katropa, katong kapagatokyon, hisgutan ang karukabutagon. At itong gisugutan, nakbitan mga tropa, unya, katong nahitabo dito sa lungsod sa Kabanglasan. Pasintabis mga mangaon unya mga tropa, mamahaw lang mudaan, nasa mingkupat na kaya sigot. Ay medyo, kung di kaludanon, or nsa baka, kanabit ang grabing pagpaanto sa usa ka suspect nga ito, stiguwag mga tropa, kagiayo-ayo, kagiayo-ayo yung taon eh. Tilan. Hindi na narabay na hitabo nga kawat nga gahapon po sa kadlawon diha sa may compound area ang lugan ka bang asan suma pa duha ka buok ang biktima duha ka panimalay ang biktima ani mga suking tigpaminaw. So akong tanaw akong ginasumpay-sumpay ba ginasumpay-sumpay nako mga tropa ang mga panghitabo kay kanang mong gong nahitabuan sa Proctris ang lugan dili ra po kay nalayo sa compound, no? Sa compound mga katropa, kay diha mi gahapon ni agis compound. No? Diha mi ni agi mga katropa sa may compound area. Unya dili ra nalayo diha mga shocking tigpaminaw. Dili baka posible mga katropa nga kining suspect sa pagpatay sa 82 anyos nga tiguang mga katropa, dili baka magyapoy suspect sa pagpangawat diha sa mga kabalayan sa may barangay Lugan? Ha? Di ba ka na maorang suspika mga suking tigpaminaw? Unya, nagi-torture lang. Torture man to. Gi-torture mga katropa ang senior citizen. Kaya imagino ninyo mga katropa, gigapos o gigapos pa iyahang buk mga kamot mga katropa, gibaklid, gigapos o kagulingon yung bakos? Oh? Nga pagkahuman siguro ato, kay si tatay mangod, daghanig mga binuhing hayop ba? Hayop. Doon na yung mga kanding bakar na naghana dito kahapon, nindot yung iri ng tatay dito. Simple baka ba nga nangawat ni inisuspek o yan ailhan sa maong tigwang. Oh. Yung pagkailan niya mga katropa, ah, mo to nga iyan na lang ituluyan. Oh. Gidayunan na lang niya mga suking tigpaminaw. Kaya posible na. Oh. O niya, pag-ipaangkon, nga asay mong mga kabtangan, nga mga kankay, Chris tatay, mga god, ah, siyempre, daghang kagayo, daghang juga income. Simple ba ka na ikwarta sa tatay tinig?

balik tungsa ka pagkumangkon nga dito pud gikan kay ningon ra yang mama nga pangitaon ng passbook. Passbook baka trupa, wala baka ni ATM si tatay, wala baka ni ulain pang mga kabtangan diha. Kay namo toy kwarto sa ubos, wala mo to nahilabtan. Posible ba? Nailhan siya. Gigapos mga tropa niya, gipalingkod tong bangko sa taas. Kay, dusi imagino ninyo mga katropa? Dusi ka sama dinunggaban sa tubangang bahin. Siya ba o biktima? O niya usa sa likod mga suking tigpaminaw? Niya last ning nakita mga katropa sa tatay, niadto pang huibes buntag. Tingala sila nga pagkabirnes o hangtod gahapong adlawa, wa man nila magkita mga tropa? Nga namay sumapan ay doon nang ispre dito sa tapad. Nga namay mga maisan ko dito nga. Nga namit ang side, ready for siding na. O naman na itong siding. Kining dahil mga nang lisbaw nga baho. Mutang natin nga sila mga tropa. Ya, murag nanawag din ito sa pagumangkon. Mutang gantuan sa pagumangkon dito mga tropa. Gisuta ang taas. O dito na nakaplagan mga tropa. Ang kalunos-lunos mga suking tigpaminaw. Nga giabot in taon sa usang katigwang. Nga gipatay ni suspect nga way buot. Gabaan lang yung tag, madagma ka, matunok na imong kalimutaw niya. Tagwanga ka. So dili, baka ha? Ha? Nungtaan na po kagahapon, kumusta ning yuta dire? Okay na ni, okay na ba itong yuta mga suking tigpaminaw? So posible ka ha? Mga katropa nga ang kawatan or kapanulis o siya baka ha dito sa mong biktima, magkailar na sila. Magkailar ni mga tropa maong gituluyan. O niya, kanang nahitabo diya sa may compound, kanang mga kawat diya, posibleng usara na. Kaso lang, katong mga biktima das compound, kagahapon sa kadlaon, dua kamata. Okay, dako-dako, rabagin din taon na kwartang na dragit, ani pong hilabtodog kamot. Wa sila kamata ba? So, okay na niya, kagalatayan na ito ni sila diri, wa muntan ilhan. Muto nga, wala lang tuloy eh. So kaning senior citizen, ilad na kailaman mo ang gituluyan mga katropa. Posible ka ha, kanang nitabo ang kakawat niya sa kamangasan, usara ang suspect ni ana, o usara na ang grupo mga suking tigpaminaw, o posible mo inihimo mga katropa sa pagpatay sa usa ka senior citizen di sa Purok 3, Barangay Anlugan. Pero tinaman tang nindutang ilan sa tatay mga katropa, kay tulo ka kwarto-kwarto, guni ay ikatulo to yung ipuyan. May dagko kayong pastuhan na dito ang ipangkural. Mating ninduta sa mga hayop dito lagi. So, unsa ka, no? Ato din paningkamutan mga katropa o mga dalawa. Unsa development, ani, update mga katropa sa itong kapulisan. Nining nahitabo kay kini mga katropa, dako kining kutkot sa ulos, kabanglasan, pingin pa yoy. Kung wala kay, di na mo ni mga pangitaag suspect. Dili mo mag-mulaw, mag-imbestigasyon ini mga katropa. Mahulog ni under investigation. Pagpabili na mga tropa sa iyong record nga wa mo'y suspect. Bati ka na. Ngunit nga kutkot sa ulo karon ang atuang PNP kabanglasan ni Ana. Labi na yung Ana nga senaryo. O nga posible nga dunay nahitabo nga pagpangawa at pagpanulis. Nanrecover to gahapon mga tropa sa crime scene. Adunay sundang at taas-taas kitong sundanga. Posible kang tatay baka to o sa suspect. O onya na doon na to'y humid shotgun. Mga katropag uban pa nakuha dito sa crime scene kagahapon. Nagatong shotgun na suma pa kang tatay magin to. Kaya naman si hayo po dito. Pero tanawin pa to mga tropa kung nakabuto ba to or wala. Kung kaya waan po'y bala. Onya, kung katong mga samad mga tropa, di mo ito agi sa armas, dinunggaban magin to. So, posible ka ha, katong sundang mga tropang nakita, tumoy ato, may ginuslak. Kaya naman ito yung mga marka mga tropa, pulit ka sigurado kung dugo ba ito or taya. So, tanamo po ito yung tanawon karon mga tropa sa ato ang sakop sa scene of the crime operatives. Suko mga katropa. So, niya, marag ipailawom ni mga suking tigpaminaw sa pamilya sa autopsy. O ipa-autopsy ni sa pamilya kay wata kabalo ba nga posible ba ka nga gibunalan ning naong ni tatay kay may manging pagkaguba siguro sa gikaon sa kining bakterya o tungod sa duna na siya madaan ang naong ni tatay daling gikitkit sa bakterya kay na di man gud to makdi na mailhan yang naong no kay posible nga dunay inagian mga tropa o nga binunalan o posible ba ka gihapak pa sa mga gahi nga mga

0: Morning, ang pamilya gusto karon ng ibalistik. I-autopsy mga tropa patayang lawas sa mga biktima. Atong oras, 22 minutos, milagapak ang alas 7 buntag, tiwason to ni karon. Atong panghisgutan, mga suking tigpaminos sa itong pagbalik. Sa itong mga katropa diyang naminaw, samtang kamo, nang marites, pasilingan, huwag mo kalungag. Pag samtang naglungag mo, pag init sa mugtubig, dahil yung takuri o di ba ka heater, kaya pagtimpla sa mugkape. O, karon nindot ang inyong pagpaminaw, karon kabutagon, dahil yung panag-uban sa purama ka bulsay. Pagtimpla mo kape, mga tropa, kining kape nga di good kontra sa inyong diabetes, di kontra sa inyong ulcer, kontra sa palpitation, labing dili kontra mga katropa sa ubang balatian, labi na nga gibawalan kas doktor, mga tropa, nga mga kape. O na itong kape, katropang Randy Arteaga Santisa, salamat sa pagpaminaw, mag-inom ta og Santon Plus Coffee Mix, o di ba ka Premium D3 Coffee Mix, na po tayo pinakalami nga kape gihapon ng Santon Gold Coffee Mix. With glutathione. Standby! Sa ito magbalik, mga tropa. Ato ito na ang uluhan o mga isikutan ng karoon na kabundagon.
1: Bullseye! Bullseye! Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tapis, sakto ang kaisog. Pag-feeling din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect. Digyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa law-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ano kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Sulod sa Prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Arohan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige. Pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting! Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lime Inn. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sauna. Ina, kapay pa ko ha. Lapya pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe again. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Dan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Plus herbal soap.
5: Nakamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon plus herbal soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon plus herbal soap.
6: Pili na!
4: Santon plus herbal soap.
7: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuon? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Premium D3 User.
11: Ako na si Lala, yung Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Si Puskainahan, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hata ng lihok sa panimalay. Pag yan na po dyan ko'y gamay nga bata, ginatiman o na-blast feed. Medyo na ko mapamati. Ang sakit sa kulikod, mapamaon, laban sa ulo. Yung paminan.

0: kaayo ang akong pagkatulog. Dili na hago ang akong lawas. Umata ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommended din ako ning premium D3 sa tanan labaw na sa mga inahan karon nga dapat dili jud nato pasagdan ang atong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon, ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilandupa Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Tong, pagpila inyong gasolina.
8: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, maminaw pagod? Pakurakira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
6: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Balik ta mga katropa, 38 minutos, milagapak ang alas 7 sa Kabuddagon. Dita maglangan dirita sa uluhan sa itong mga balita.
9: Headlines.
8: Uluhan sa mga balita, senior citizen gigapos o gipatay sa lungsod sa Kabanglasan.
9: Headlines.
8: Laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina, gikabalak-an sa mga tricycle drivers Tagum City.
9: Headlines.
8: Wa na ta mahadlok ni pagsaka sa gasolina mga katropa, bisa pagmuhatol mo baling tao. Oh. Wa na, murag jis ang gisaka, no? Jis ang krudo, jis ang gasolina. Ah, wala na. Muna yung giingon, magpuyo. Magpuyo lang tani. Og dugang uluhan sa itong mga balita.
9: Headlines.
8: Uluhan sa mga balita, active shooter preparedness sa training. Gipahigayon sa Manolo Fortes LGO.
9: Headlines.
8: Og sa itong hisgutanan karon mga suking tigpaminaw. Dipinsa kay matibag kung walay personal knowledge. Chismis man di ay ba? Morning, kagahapon dito sa Sinit Hiring. Dugang mga tropa, matibag. 100% kong sigurado nga may naistorya ng hitman si Vice President Sara. Morning, dapat. Kung namoy mga ikaingon mga tropa nga gina-challenge ni mga suking tigpaminaw, wow, kita waman tayo ginapigan, dire. Ang atwa diri is ang kamatuuran man mga katropa. Kung naduna mo'y tinuod nga nahisairan, nga aduna na hitman mga katropa nga nakabalo jud ka? O, kabalo ka ba? O, nga aduna na hitman si Vice President Sara Duterte nga gisabot o nakaistudya mga katropa, katuda mo ito imbestigahan ninyo? Nama mo'y kabalo mo ko sa inyuhang mga kabalo mang siguro mo kung sa kalakuan na inyuhang investigation. Kato yung pangitaon o i-present dito sa Senado, samtang kamulo ang hearing karon. Ba, ipatawag ba? Pag-ausan o sabina, o siya baka ang ipagawas mga tropa para mutumaw na diha sa Senado. Kaya kung miingon lang ka diha, nga nanay na istorya, wala ang vice presidente, nanay na istorya, wala kay igong basihan mga suking hirasi kay na mga tropa, o chismis ba? Chismis rana mga suking tigpaminaw. O sa korte na, mag-file kag kaso? Wala, dismiss imong kaso. Dismiss maginang kaso, mga tropa. Dismiss maginang i-file imong kaso, diya nga. Niadto ka usa sa kalugar nangibot, example lang, nangibot ka og marijuana or di bakha mga trupa, ning sulod ka sa usa ka balay, pero nakagipangkuha dito, gidakop nimo sa katao, pero wala kay search warrant, wala kay warrant of arrest. That's illegal. Illegal na mga suking tigpaminaw. Dili na, kung i-file mo ng kaso sa korte, takilid ka, posible pang mabalikan ka. Pero kung moingon ka nga, 100% ka, nga moingon nga sigurado, nga doon na naka-istorya ang vice-presidente, nga hitman, aga to maangay patawag, mo to'y nindot imbestigahan mga suking tigbukin sa to. O kung siya katinood, nga nung i-contact siya, o kung siya plano, ha? O tinood ba nga mo siya ang i-contact para i-patiyon ang giingon mga tropa nga si Presidente Bumbong Marcos, yahang si First Lady, o si kanhi House Speaker mga tropa, Martin Romales. Inga na ba? Kaya kung ingon lang ka nga, na, achismis man siguro na. Mga na mga tropa, usas tong sigutanan karon na kabuntagon. O sa dugang pa, dokumento batok kang Sara o batot sa tukhang isyo, giangkon sa prosekusyon nga walay notaryo. Na. Pwede na na. Ha? Pwede na na.
10: Sampalin mo.
8: Tatay Digong. Pwede na Tatay Digong.
10: Sampalin mo.
8: Oh, sampalin mo. Ah. Tumaw na mga suking tigpaminaw. Kagahapon, katanaw ko ba, well, gapangapi may mga tropa dito sa PNP Kabangasan sa kusina, na kong TV dito. Oh, nagtanaw kong Luis Trosos. Tanaw ko mga tropa, gipapresent dito sa Senado ang katong pagpanumbag ni Vice President Sara Duterte sa panahon pa nga siya ang mayor sa Davao, nga gisumbag niya mga katropa sa sirip. Gisumbag niya ba? Gipresent, natukay man gihapon? Nga dili man to na appeal. So tatanaw na ko, layo na magkikalimbigitan, 2011 man to na itabo. So, unsay laom nga rason, ganong ang katong dili pa sa presidente ba? Kung sa kong galing opinion lang ba? Dili pa sa di pa man sa presidente ato? Ganong i-appeal man mga katropa. Dapat lagi ako, kung ako bitaw ninyo, ganang mas nindot gyud siguro nga paminaw niyo ang katawhan ba? Kung unsay gusto sa katawhan bitaw nga gustong imbestigahan. Di ba Tristan Yat Vigulay? May buntag diha, may buntag katropa nga Jonathan, may buntag Tristan Yat Vigulay. Kung unsa ang gusto sa katawhan, mga katropa nga gusto nilang madungo o may imbestigahan, kung unsay kamaturan, kini flood control projects lagi. Buganta ni dapat mga suking tigpaminaw, nga kay tagaag pagtuon ng imbestigahan mga katropa di sa Senado. Huh? Mo na diha. Pero saan taman? Wag yun. Wag kita kadungog nga, tuling tanawon, kaya ang sunaw, no? Karumang 27? Pitsa 27, Lunes ba na? Ang suna, Lunes 27? O karong Lunes? Atong tanawon ang suna, mga tropa ni President Bongbong Marcos. Okay, usas akong gusto mapaminawan sa suna, kanang madayon ba ang elections barangay? Kanabang madayon ba ang elections barangay, mga tropa? Kaya madayon ang elections barangay, ah, mag-smile-smile na ta.
11: Ayokoy! Matap na kukot!
8: Bitaw, joke lang. Di ta mo appeal siguro na pamulitiko? Di sa ta mo appeal ang pamulitiko, mga tropa, kaya kung mo appeal tag pamulitiko, di na to mahatag ang gusto sa katawhan, ah, mahimo kang dautan. Mas maayo na lang na, mga katropa, ang dirita sa kahanginan magsaba-saba, muservisyo, mga tropa, kaya kita ang dagpanan sa katawhan kung panahon sila mahimong apektados pagpaservisyo sa mga kagsuuna na to kanaas panggamanan. Diri na lang ta. Oh, diri na lang ta mga tropa kay basay mo apil-apil tag pamulitiko. Tirahan ta sa ubang stasyon, tirahan ta sa XFM, impas ta oh.
11: Ayokoy! Mata.
8: Oh, dili man na sila mo ingon nga. Ah, tirahon di no, di kana mo tirahon kay kauban ka na mo. Oh, kauban ka na mo sa una. Tirahon gyud punta kay ang prinsipyo sa taga radio. Katawhan man ang serbisyoan, di man ang usa ka politiko.
10: Sampalin mo.
8: Lam paroho na to tay?
10: Sampalin mo.
8: Oh, sukos tatay dig sana mga tropa. So mo ni mga suking tigpaminaw, di ba? Unay init karon nga iskutanan dito. Unay mga suking tigpaminaw. Mga chismis ana ba. Ako sa kong galingong opinion lang mga tropa kung tinuod man galing adunay nakaistorya si Vice Presidente Sara Duterte. Mo to kung pangitaon ay gamitan ninyo ang intelligence network niya. Gamitan na ninyo mga suking tigpaminaw. Atong oras, 45 minutos. Bilagapak ang alas cities kabuntagon. Sa di pa tayo mamuhi mga tropa at sa ipalusot kini usa ka balita mga suking tigpaminaw. Kining report mga tropa at huwag ini personal kagahapon nga gisakaan dito sa lungsod sa kabanglasan mga katropa. Bisan pag akong partner kagahapon, katropang Rostom nagyangkiang. Ning uban gisa sa kuha mga suking tigpaminaw. Hadlok pa siya kay pag uli is patro kay pa uli sa una sa uli. Napisay kasugat ang dalaglampas. Napisay kasugat ng bitbit og lampas in town. Pero katoyang ugilakag siya ato, simbako. Katoyang sakit sa entil, ulian man ito. Pagpadulong dito, magin ako yung amigo na hantag amigo na sa anlugan. Sakit, sa motor, padulong sa crime scene. Dito sa area, mga tropa. Pagbalik, hangi o gintaw nga una ko, kaya biyaan ko niyo niya. Ano, mga suking tikpang ato, itunol kining report, senior citizen, gigapos, o gipatay sa lungsod sa Kabanglasan, mga katropa. Report pinagi ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon.
12: XFM Report.
13: Ana sa pagkadugta diang nakaplagan sulod sa iyong panimalaya ang pateng lawa sa usa ka senior citizen sa Purok Tras, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 8 sa buntag, Hulyo 21, 2000, by the ang biktima gilang si Leon Bangot, 82 anyos, minyo og residente sa Naisgutang Dapit. Sa report nga nakuha sa XFM News Team, sumala sa pagumangkon sa biktima nga niadtong adlang Huwebes, Hulyo 16 pa ulahing nakita kini tungod kay natingala na sila nganong wala na makagawas ang biktima. Gerdo dayon sa pag-umangkon ang balay ni ini og didto iyang nakita nga gigapos sa bakos ang kamota og gibaklid ang mga biktima nga wala nay kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operative ang pateng lawas sa biktima adunay 12 kadinunggaban sa iyang dughan usa sa iyang likod nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Posibleng kaila ra usab sa biktima ang nihimo sa krimen rason nga gipatay kini. Sa karon posibleng ipailawom sa pamilya og autopsy ang mga pateng lawas samtang ang kapolisan padayon sa ilang imbestigasyon aron matin kung unsay motibo sa pagpatay o si kinsa ang mga suspek sa krimen. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapoyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
12: Bullseye! Bullseye!
8: Daghang salamat katropang Angelo Tabio si Buga Report. Mao ni mga suking tigpaminaw, no? Ingana ba? Ingana ka kaway buot tawahan na ka. Kung kinsa man kang kagwanga kang dako, gingon ana nimo pagtamas-tamas pagpatay ang usa ka 82 anyos. Sumay kusog in taon na na. Oh? Suma pa gani nga medyo na magani halap na magani statay. Wala naning kamot ang usa ka tiguang dia, usa ka senior citizen mga katropa, wantay pamilya ka ubanes balay. Oh? Naning kamot anayang uma mga katropa, namuhi og hayop. Naning kamot na murag nang upras-kupras mo dito kay daghang mga bagol itong nilugitan og lube. Pero ngano nga naon man ning tawo nimo? Unsa may nakaon ning tawo nimong kagwanga kang dako? May unta og madagma kag ma tusok nimong kalimutaw kagwanga ka. Mangi kuwaan ni umangi putla ni noon si tatay o kinabuhi unya dili ra baingon nga pagpatay gisayon sa gikuan lang gipaayo-ayo pa ni mo tatay palisod-lisod siyang kamatayon imo pang gibaklid nga gibaklid baka tropa in taon ng tiguang kini posible nga gipalingko sa bangko ya gipunay pa ra tag pangkunon pa ba kini ko galingong opinion ko niya pero gipangkunon pa. Pucing pingin eh, asa imong kwarta, pak, tuslok. Ang tiguang itaon, dili mo, muangkon. Nga nakailaman. Punta pitinaghanang dinunggaban mga katropa in taon sa tiguang. Imagino ni muna, 12 ka dinunggaban sa dughan. Sa atubang bahin mga katropa. Usa sa likod. Ano siya mamitanaw ni muna ng tiguang in taon eh? Ha? Ikaw pasinaminaw, wakarong tawhana ka. O nakalili ka sa tong Facebook Live, tang ina mo. Tang ina mo talaga. Huwag ka maluoy ang tiguang intaon. Dapat tabangunon pa intaon na. Nadugta na intaon. Nanas pagkadugta, makatulupa. Ako nagtuo ko kining hitsura mga suking tigpaminaw. Ha? Ang hitsura ni mga katulupa, kining posible bakha nga gibunagan panig mga gahi nga butang. Kaya nga namang una mang nadugta mga katrupa. Ha? Simple ba? Muna yung gikot-kotch bakterya sa ulod, mga suking tigpaminang, excuse me, sa mga nangaon ka nung kabuntagon. Simple yung gibunalan pa ni mga katrupa. So may salain taon sa tiguang yung naon man ni mo. Miyembro na sa pamilya nagbuhat ana. Reason. Kini, opinion rin niya. Point of view lang ba? Posibleng kaila naman God, kasuko, kabilin, o silos. Posible. Kana point of view na mga tropa sa itong kuminto karon ron. Ay, comment rin. Reason mga tropa. Kana posible na. O posible. Kaya kahapon na ako sa area, kitawagan ko sa itong mga amigo po ng investigator nga ipangutan ako, dako na yuta diha. Dako na yuta, sir. Na ba'y vehicle? Asosang sutaon, sir. Wala mo na vehicle sa yuta. O ba'y vehicle sa yuta? Yaki na istatay, alagad mo ni simbahan. Dagan makita tos kuminto mga tropa nga buutan mo ni nga tao. Ubutan mo ni nga tiguang. So, kini, ang kakuan lang ni mga tropa ay si tatay, sumaha, kini mga tropa sa itong pagsukit-sukit, ya kita chismoso mag-uta. Di man ta, mahimong reporter, kita chismoso. Pero kina itong pagka-chismoso mga tropa, dili ni ingon nga, parehas siya sa uban nga, wato silingan la si, si Kuan Bitaw, kina na po lahi nga, Amerikano ang iuban. Oh. Ang kanang inyong silingan nga na ay afam, ayaw ninyo sa waya. Ang uban, ingon man siya, lah, gamay kayo siya niya. Dako kayong afam. Kaya ka na niya. Ayaw niyo sa waya na. Ang inyo da, ingno ninyo nga, ay salamat. Aduna na po ilaing pamilyang naluwas kalisod. O, anaan na ninyo. Ayaw ninyo sa waya. O, ayaw ninyo himantaya. Kaya pag abot panahon, yun ang sa wayon niya. Mangutang mo, ana. Adig mo po tango, ana. O, anaan na ginyo nga, ay salamat. Aduna na po ilaing pamilyang naluwas kalisod. O, ayaw ninyo sa waya na. So, bakit sa gisgutan, mga katropa, yung naging tatay nga gipatay. Kini si tatay, suma sa mong pagsukit-sukit kagahapon ni Katropang Rustom. Si tatay, minyo ni siya. Murag nag-edad ni Uxaysinta si tatay, ha? O, murag nag-edad ni si tatay, mga tropa. O, good morning, program ko. Good morning diha, ma'am. O, siyang gusto ka mo sit-in sa itong programa karon nga kabuntagon, o. May buntag diha sa opisina ni City Councilor Jason Chad Ayala o ni Ma'am Judah Carbajal. Oh, nag-pro... Oh, isa ba mahal? Ayot lang.

0: Oh, balik ta mga tropa kay nanawag ang staff ni Konsh kay namgugoy gi namugoy na ngayo og tambal ba resita. Oh, atong ipa-check mga tropa kung available ba dito. Oh, mga sulod toy toyo. So, salamat ta basig na available dito. Oh. So, balik sa tong isugutanan mga suking tigpaminaw. Si Tatay, minyo siya sa una. Dili sa una, bisag karon minyo si Tatay. Si Tatay minyo murag nagminyo siya yang edad 50 o 60. Na anak na niya ang babae mura og 18 tutom no. Murag 18 anyos. Nao karon kay murag gibiyaan siya ba? Nga sa among report, sama sa ingon lagi, maritis na gamay. Si tatay, gibiyaan niya ang babae, murag naminyo na po daw, uglain. Murang mga kwan na gahapon dito. Nga, dilasan ako ni kibagawas kahanginan kay na ako'y namin na uban, namin na istura ang rostong mga gahapon dito, mga tropa nga, usa ka senior citizen po. Pero di pa ito ingon nga limtanon si anay o si tatay. Nasa gi gikuan sa mga. Di lang ako karun. Ako amo-amo ko na sa ito. Kay murag duol-duol siya kamatuoran. Moto nga, giignan to itong mga amigo dito nga. Basig na yung mahubog diha. Niya, maghisgot aning mahitabo karun diha. I-info ta. Natutang kuan mga tropa. So, kini kasado si tatay ito yung asawa. Mga suking tigpaminaw niya. Wala naman diha. O, tanaw na ito. Unsi mga anggulo lagi ani. Kaya ko, sa akong tanaw, kaila ragyod mga katropa. Kaila ragyod mga suking tigpaminaw ang mihimo sa mga krimen. Kung di ko kaila, kung akong tuyo mga katropa is mangawat lang. Di na ko mukha na eh. Di na ko mga katropa nga mo patyunta ka. Sibat na ko. Bit-bit ka to sa kanding di ay. Pwede naghana ang kanding. Ang kanding ni tatay, tungod wala nahipos tong adlaw. Huibis mga katropa. Ang kasikbit nga maisbitaw. Anihimong ikumpay sa kanding. Okay, wala na may muatiman. Kasi tatay, ito na sa taas. Pero posible mga katropa, dito pa lang sa gawas gabahin, giatangan na ang maong biktima, kunya posibleng gidala sa taas, kikipangitaon sa suspek ang kabtangan ni tatay, o kung siya pangangay kwaon sa suspek, kwarta baka ha. Dito din sa taas mga katropa, gibuhat ang krimen. Okay, na may mga kwan dito ba? Kanabitang sa crime scene mga katropa, nahawiran sa suspek, nga asa sa ning agi, posible to mo itong ikuha sa tuang suko team kagahapon. Isiyasat mga tropa ang crime scene. Sa iyang pangidaron, there's no way nga makasala si Lolo sa laing tao. So wala laing tao nga maka-interest sa niya para patyon siya. Pangutanas, pamilya, nganong dugay pa man ninyo nakita si Lolo na abtan pagpagkanugta sa nganong timing sab gipangita ninyo para unsa nga pangita. Oh, kuminto na. O mga kuminto na mga suking tipo minawa. Si Wing Pardillo. Isa. Guwapo, nagtagbo ta gahapon. Wala ko, wala ka naman sin ako. Ah? Ah, kaan ta nagtagbo? Basta lagi nagmas-mas po siguro ka? O, kanimang ko, basta mag-drive ko. Kaya mga listeners, di inside, makalimot. Mag-drive ko niya. Kamu na kamas, di ko kaila. Kuhita, jud ko ninyo. Oh. Halaan, jud ko, gisnabiro, ano yung guwapo. Oo. Stilan. O, sige lang, sunod. Magtagbo ta rin, magpicture ta. Oo. Tan, shout out sa ako kauban rin si Daso o si Nestor Kumpas nga nag-wielding o sugagan. O, di amin napita. Ninot niyo, kay ninot din yung negosyo, sugagan. O, kay happy to bang pista. Sumuna mga suking tig, paminaw. O, muna yung pangutan na mga tropa. So, natingala mong good sila. Kaya alagad lagi si tatay. O, alagad si tatay mga katropa. O, niya, natingala, wala sa kasimba. Ya dito lang siguro ang pamilya mo nang naka-interest na lang nga pangitaon. Kini murag wala nakuan lang ba? Nakabalo ang pamilya nga nahitabo ka tatay tungod na doon nang spray sa likod sa kilid nga nalisbo ang baho mo to nga gi-report katong nang spray murag gi-report sa kabanay ya katong pagpagumangkon aya pa ni adto sa balay. Kasi siguro naanad siguro sila nga naras tatay, nara tong uyuan dito sa balay. Nag-atiman sa mga hayop. Ano ba? Nara dito sa tatay. Si angkol baka ha. So muna mga tropa nga tungod ato ng ispin na nahibawan nga na ay laing baho ditong napita. O niya, insakto po kay ragdugay po nga wakagawa sa sintrong bahin si tatay. Kay kinimang kong irya ha, suok na ni. Suok na ni mga katropa sa mga nga barangay. Gani, kagahapon si Jay sa lahag, ang hangak ito ito gahapon. Ang hangak siya gahapon dito, kinaadto gito siya. Sumona mga suking tigpaminaw. So ako, sa akong pagtuan ni Wing Pardillo, crossing dagaw na may nagtagbo kagahapon. Pasinsagid kayo ha.
1: Ayaw ko!
0: Sinsagid kayo. Ilang bawer ako sunod, mag-istorya ta nga mag-ihaw ta usa kami sa yung manok na si mong iriya. Sumona mga katropa. So, posibleng kaila ra yun. Ako, tuod yun ko, kaila ra ni. Ako gahapon, ang ikoy mga pagduda kay gahapon. Oh. Pero pagduda pa lang. Oh. Lahit mong guni mga tropa mo... Kanabitang mugilok ni ako ang talimad-on nga mga moves bitaw. Oh. Nani mga dali masimhutan mga shooting tigpaminaw nga mga talimad-on. Oh, kato. Silang kay isturahan na imis PNP ato mga tropa tong giingon sa kuwa. Giingon sa mua mga shooting kay murag di gid layo mga tropa. Sa akong tanaw di gid ni layo. So, sige lang, under investigation paghapon mga shooting tigpaminaw. So minauta nga basinday makonsensya ning suspect mga tropa. Basinday kini suspect karon ako nagduopog ko nga dili lang usa ang mihimo sa mga krimen. Dili lang isa mga tropa ang himo ani nga krimen mga suking tigpaminaw. Ta, gusto mo manghilabot anang kabtangan sa tiguang dia gidala ang tanyo ng baril diaw. O gidala ang tanyo ng traktor nga sa kanan niya og magkuan sure siya magtigwe-tigwe siya ang mga hayop. Mone mga suking tigpaminaw. Patabi taong taong mapamintaha. Taong way mahimong saktos katilingban, muna yung maghimo o di maayo sa isi katao. Pamilya ni, gabangutan. Kamatayon mga katropa, okay rong tag-gikutlo ka na sa mong kinabuhi, nakaplagan kasi mong balay mga tropa nga wana kay kinabuhi, ingani nga panghitabo nga nadugta, tungod kay si mong pangidaron, aduna kay balatian, pero kini nakaplagan mga katropa kay tungod, gikutluan sa laing tao ayo pa mga tropa panamastamas sino na nimo unsang klase nga tao ka sa nagsuspek ani nga naghimo tang ina mo muna gingon ako si Muha nga dili ka angay tagaan og 500 katuig di si babos kalibutan alang imong kinabuhi dapat to ano ba gamay lang gid kayo ta muna gingon tang ina mo. Alas 8:00 kabuntagon sa pagbalik mga tropa. Ato gasgutan ang mga isgutanan karong kabuntagon sa atong pagbalik alas 8:02 sa kabuntagon. Standby.
2: Bullseye. Alas 8 na sa buntag. Oras. Katod Gremio sa Windsor. Win from within.